0: 98.5
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend chili paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend chili paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo! Quality kayo ang pag-ayin mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
5: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Kisa ni Paliog?
15: Kisa ni May Urungan, taga-Patag, Pastor.
14: Ah, sa Alanib?
15: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nag-mukabitaw, dahil nakalapa. Dayon, nagpalit ko lang igan sa Miki. Akong gikanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
14: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, Katol? Ang ulo?
15: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang igan, Imin, Vimax.
14: Ah, Vimax, okay.
15: Kanang yupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan kay nalata man.
14: Okay.
15: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil ang subgaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
14: Wala ng katol?
15: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
14: Salamat sa Ginoo.
15: Mara na, Pastor.
14: Okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
15: Igan Imay Urungan.
14: Igan imay orungan. Lawyer Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat sa pag-testimony.
0: Lahaplas po kag-aroma na eh.
11: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana ane ka distagum. Nagpalis ko duha.
0: Oh, okay. Duha ka-aroma. Okay.
11: Hindi ang pra. Naku, nindus giyo ka ayaw. Nagulong man ito. Nangul-ngul.
0: Oo.
11: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
11: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karong ba?
0: Salamat sa ginoon na ya.
11: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
11: Salamat iyo.
16: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
16: Happy anniversary, Lola! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
4: Naapag yung mga match nga na atong nawok
6: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
4: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
13: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s

given. Another morning is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Ayan, isang napakagandang umaga sa ating katanan, mga igan. Kumusta ang ating gising? Kumusta ang ating Tuesday morning? You know that you are all doing well right now, mga igan. Cause tonight will be the best. Sorry. Na-carried away lang. Ayan. Today, mga igan, is the second... Saan ba na siya? Meron bang 31 sa September? Hindi ko alam. Tingnan nga natin kung ano naman na siya. Okay, so kung ano gina siya, kanamitaw, tomorrow will be the last day of the month. Grabe, ang bilis ng panahon. Mas kayo ang panahon, mga igan, ay mura magi... Para magi-timeslapse. Timeslapse, mga ka-iced. Ayan, mga igan. Sila po na mga nakaantabay. Magandang morning. Isang napakagandang umaga sa inyo, mga tanan. Hinaot na hindi sing init ng panahon ang init ng iyong ulo. Ayan, kay buntag pagkaayo, mga igan, no? Ayan. And of course, mag-uban-uban na po tahan to 11 sa Cavon Cagern. And today is September 29, 2026. And of course, mga igan, tigstugan, kwentuhan, at kulitan na naman sa umagang etech. Kaya naman pa kusin na inyo mga radyo. Arana kay kaayo. And magchichikan po tayo ngayong araw na ito. Ano ba yung gusto nyong pag-usapan natin, Bia? Ansa ba? Okay, pwede rin kaayo mo mo text, mo tawag, mo comment, or depende na sa inyo, magpadala, magsulat, pwede rin po. Alright, by the way, good morning sa ato ang station general manager, Sir RJ Jan ng Galio. Ayan, to our station operations manager, Engineer Romy Chang. To our operations executive secretary, Ma'am May Belga. To our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong. To our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. To our technical consultant, Sir Gerald Ray Dangalio. To our station technical staff, Sir Joshua Season and Sir Emil Bedriho. And to our transmitter technician, Sir Jun Tingkang. And of course, to our CEO, Pastor Dan Dangalio. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kauban nato dari sa Radyo Kaibigan, Valencia City. And by the way, mga igan, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ayan, mga igan, kumusta naman yung gising po natin? Sa lahat ng mga estudyante, trabahante na sa'yo nagmata karon, congratulations. Bakit congratulations? Ay, congratulations, oy, kay nakamata pa ka, diba? Hindi lahat gumising ngayong araw na ito, kaya kailangan magpasalamat ka. Mag-thank you ka! Metaw, dapat magpasalamat talaga tayo, mga igan. Okay, ayan, sa mga igan natin, nga always naka-tune in, thank you po, maraming salamat. Napaka-OA, diba? Ayan, hinaot na piliun na to nga mahimong malipayon karon nga adlaw, mga igan. No, chill lang kayo dyan. Ako na bahala sa inyo ang music. Cause today is Tunog Ka Ivigan. As if naapod kay lain, no? Ay, kabala ka igan. Wala ko ilain. Ikaw wala. Charis. Ito, always good na siya. Tunog Ka Ivigan. Chill lang. Ano, which is misen a little bit. Ano, diba? Kaya di liba kompleto ang adlaw ni Ante ko rin chismes. Ayan, grabe naman. Hindi naman tayo super chikadora. Ano lang, kanang yaw-yawan lang. Oo, hindi tayo nachichismes dito kasi yung chinichika natin, yung meron tayong nalalearn, dapat ganon. Diba? Dapat din na nato ang ginachikahan. Dili kinabuhi sa uban yun sa badi ay. Oy! Apaka-herap naman ang kinabuhi na puro chismis lang.
Diba? Oo. Napakay madaot nga kinabuhi sa uban nga tao. Huy! Diba? Bitaw mga igan, chill mo na po kayo dyan. Please enjoy our music. And I'll be back later on. Please enjoy our music. Dapat gina-enjoy ginninyo. Dili pwede nga dili ninyo enjoy, okay? Ayan mga igan, I'll be back later. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
8: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Palantalan, Maraman Pastor.
7: Taga-Palantalan, yes. Ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
8: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon na mana, kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
7: Okay, oo.
8: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
7: Yes, yes, oo.
8: Oh. Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, sabado sa udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, ako ni painom sa iyahang.
7: Okay.
8: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
7: Uy, daghan nga.
8: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
7: Ah, okay. So, murag wa tumasod lang mananap siguro, nagidipirin siya iyang mata. Nagidituro.
8: Oo.
7: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
8: Muna ka muna, oro, Pastor.
7: Pila ka, VG Max?
8: Tulo.
7: Tulo. So, okay na karon.
8: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
7: Okay. Salamat kayo. Ingat Inday, ha? Salamat kayo kaayo sa pagtawag usap.
9: Everybody line up!
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin, Toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
10: Naapadi ay na!
12: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Na asabtay document printing. Very clear nga putok tapi. T-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no?
14: Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
7: Nahaplas po ka aroma na eh.
8: Oo, maugan eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
7: Okay. Duha ka aroma. Okay.
8: Hindi ako pra. Ako, nindot niyo ka ay nagunuman itong nangulmul.
7: Oo.
8: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal kayo,
7: okay.
8: Makayog yun sa mga
7: so, punta. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong TL o nakatulog kag tarong.
8: Oo, nindot na kayo, pagtulog na ako karong ba?
7: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko, last ko hato, makatulog na ako kuhan nga. Tiyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
7: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
8: Salamat kayo.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
6: naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan niini ikaw gikuha, kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
17: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga igan, it's already 10:22 in the morning. And of course, kaobrag-abonin niyo si DJ B sa mga oras po na ito. Hello po!

kuya ko. Ayan. And galing naman kay Rick Liv. Ayan. Hook up po kami, DJ. Sure po. Magandang umaga po sa inyong lahat sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Ayan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Surala, South Cotabato. Good morning po sa inyuhang atanan. Ayan. And galing naman kay Kuya Daniel Javera. Hello, Miss B. Kamusta po? Ako, okay kayo ko ka ng kuwan ng John. Ito, okay lang kayo, Kuya. Okay. Pwede po pa shout out diri sa balay nga Permi na Minaw sa Imo. Ayan, lalo na sa akong lola nga si Dolores Vera. Ayan, thank you so much, Lola Dolores. Thank you for always tuning in with us. Ayan, maraming salamat, Lola Dolores. Ayan, kay Dixie Marie Vera o sa akong igsuon nga si Daniela Vera Ismalia. Sa akong amigo nga si JN. Ayan, Maranga. Kay Stephanie Perez o kay Angelica Alisuso Kunog, daghang salamat. Ayan, thank you so much sa inyo ang makanunayon ng pag-tune in, mga igan. Ayan, and of course, mga igan, ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay unsa ba ang mga red flag sa isa ka-friendship. O, diba? Kay kahapon, pinag-usapan. Ano ba yung pinag-usapan natin kahapon? No? Ah, general question kahapon siya. Pero, today, mga igan, pag-uusap po natin, ay, specifically sa friendship, mga red flag. No? And bakit kailangan natin pag-usapan ito? It is because, mga igan, kailangan natin na iwasan ang mga ganitong kaibigan because madi-drain tayo sa kinabuhi. Diba? Kaya, apakadami na nating iisipin, dadamay pa ba yung mga friends natin? So, kung pwedeng iwasan, diba? Go for it! Kaog binagnat. Diba? So, yun, mga igan, ngayong araw na ito, yun yung pag-uusapan natin because bahagi talaga ng buhay natin na magkaroon ng mga kaibigan. And masarap magkaroon ng kaibigan, diba? Because meron ka mga kaibigan na mapagkakatiwalaan, maaasahan, and of course, andyan sa mga oras ng pangangailangan. Diba? Ganyan ba yung friend mo? Or andyan lang sila sa tuwing sila yung may kailangan? Hoy, kuyaw. Diba? So, yun. Pero, mga igan, paano kung ang isang pagkakaibigan ay nagsisimula ng maging unhealthy? Diba? And dyan na pumapasok ang mga red flag sa isang friendship. Kaya, again, ang katanungan natin ngayong araw na ito, ano nga ba ang mga red flag sa isang pagkakaibigan? Ayan. Unang red flag, mga igan, hindi ka nire-respeto ng kaibigan mo. Kapag wala na yung respect, uy, red flag na yun, day. Kasi ang magkaibigan, of course, andyan nga ni, diba, sa tuwing may, ano, sa panahon na you need someone, diba, na maging kakampi. Pero kapag hindi ka na, wala ng respect sa friendship na yan, huy day, mag-isip ka na talaga. Mag-isip-isip ka na talaga na, ano ba to? Diba? Nag-amiga pa mo, wala mo ganun respetuhay. Diba? And of course, normal lang naman na magkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan o mga magkaiba ng opinion, pagkakaiba ng opinion. Pero kung palagi kang iniinsulto, palagi kang pinapahiya o ginagawang katatawanan, lalo na sa harap ng ibang tao, dapat mong bigyang pansin ang ganitong pag-uugali. Diba? Kapag wala ng respeto, naku, mahirap yon. Ibang usapan na yon kapag wala ng respect. Diba? And ikaduha, mga igan, kapag lagi ka lang hinahanap kapag may kailangan siya. O, diba? Nabanggit ko na yon kanina. Mahirap yung ganun, B. Mahirap yung ganung kaibigan, mga igan. And hindi natin deserve yung ganun. Okay? So, ang tunay na pagkakaibigan kasi ay hindi dapat may give and take.

then, I mean, dapat ganun yung magkaibigan, no? Give and take, hindi give lang ng give, take lang ng take. Hindi one way ba? Dapat may give and take. Dapat hindi give lang ng give. Yung isa naman, take lang ng take. Wow, sana all. Pwede ako na lang yung take ng take. Charas. Diba? Hindi naman kailangan pantay na pantay sa lahat ng oras. Pero kung ikaw na lang ang palaging nagbibigay ng oras, nagbibigay ng tulong, nagbibigay ng effort habang siya ay lumalapit lamang kapag may kailangan, nako, maaaring sinyalis yan, mga igan, na hindi balancing pagkakaibigan. And red flag yung ganon. Red flag talaga kapag give lang ng give ikaw, tapos siya take lang ng take. Sani siya? Charity. Diba? I mean, okay lang naman kasi kaibigan mo siya. Pero kapag ikaw na lang palagi, diba? Hindi naman na ganun yun. Tapos ayan lang siya muduol sa imuha kapag nasa panginahanglan nun. How about ikaw naman? Kapag kailangan mo ng someone, diba? Upset siya. Hindi healthy yung ganun, mga igan. And of course, pangkatulo, mga igan, is that sobrang selos at kompetisyon. Isang malaking red flag kapag ganun. Nagseselos sa'yo at nakikipagkompetensya. Because ang friendship, you are for each other. Diba? So, dapat walay kompetensya. Okay lang naman na magkaroon ng healthy competition. Diba? For example, mag-classmate mo. Diba? I mean, healthy ba na kaya ito, you challenge each other na, o sige, magpadato, taday, ana. Diba? Pero hindi naman na padato ay. Pero, karamitaw, sige, kwan, ni nani, namoy mga healthy competition ba? Na, you know, sa usag-usang, karamitaw, gapaningkamot ka nga, makuha ang isa kabutang, tungkol kay gusto ni mo siya nga, siyapod, no, dapat maningkamot, no? That's, for me, that's a healthy competition. Pero kapag ano, paangatay lang, palabuanay lang, tungod kay gusto ka, malabuan lang yun siya, ibang usapan na yun. Diba? Pero kung hindi siya masaya kapag may achievement ka, yun na yung selos, day. Diba? Minamaliit niya ang iyong mga tagumpay o palagi kanyang kinukumpara sa sarili niya, maaaring maka-apekto ito sa inyo, sa iyong confidence at sa iyong pagkakaibigan. At hindi healthy yung ganun, mga igan. Okay? And for our last one, mga igan, no? Na red flag sa isang friendship is hindi niya nire-respeto ang iyong boundaries. May karapatan kang sabihin or magsabi ng hindi, no? Mag-say no. May karapatan kang magkaroon ng sariling oras, personal na space, at iba pang kaibigan. Pero kapag hindi niya nire-respeto yung ganun, no, gusto niya imuha, ano daw, kanang iyaharak ka, di ba? So, I believe pagiging possessive na yun and hindi pagiging masaya na magkaroon ka rin ng maraming friends, hindi healthy yun, mga igan. No? Kasi ang isang mabuting kaibigan ay dapat marunong umunawa at rumispeto sa iyong mga limitasyon. Hindi pala, kapag ano, kanabitang kapag mag-say no ka sa iya, mangluod na dayon siya, di ba? Di ba, porket gikapoy lang ka or naakay other nga agendas, di ba? Hindi ka lang naman nabubuhay para sa kanya, di ba? And kung meron kang time, magbibigay ka rin naman ng time para sa kanya. Pero kapag hindi niya kayang respetuhin yun, respetuhin, di ba? Sagol-sagol talaga yung mga lengguwahe natin dito, dahil, okay? Pag dili niya na kayang respetuhin, I believe nga, kuha na siya, red flag na siya, mga igan. Kasi kapag mahal ka niya, kaibigan ka niya, that person will respect you. Even your boundaries. Okay, so yun din yung natutunan ko. Kasi noon, mga igan, medyo napod ko yung nga pamatasan. Aminin ko yan na gusto ko kung ako ang friend, ako rin ang friend. Pero of course, they have their lives too. So, na-learn din ako na sa igan nga. Kung gusto mong maging masaya, gusto mong maging mabuting kaibigan, you let them enjoy their lives too.
Diba? So, yun lang naman. Yun lang naman. It's already 10:33 in the morning. And let's read some, ano, sana ba yun? Ayan, ano pa ba yung mga, ano nila dito? Mga commento. Ayan. So, yun mga iga, nalibat, radi ay ko. I thought mayroong bagong comment. Ano ba? Ayan. It's already 10:33 in the morning, kaya naman, mga iga, chill muna po kayo dyan, and I'll be back later on. Sana po meron kayong natutunan sa ating some of the red flags. Kasi kapag basaw na ako tanan mga igan or sasabihin ko lahat, baka wala na akong topic sa next day. Charas. Beto mga igan, chill muna po kayo dyan. Please enjoy our music. We have Here Your Universe by Rico Blanco. And I'll be back later, only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
5: Yes, Igan.
4: Mag-disimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
5: Okay.
4: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiilig ng mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung yaplat, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka, kuhang butila, tulo ka buton, o. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin. Ngayagig panglangina ng mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
7: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
6: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
7: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas, gagamit og canvas cover.
6: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaudnon kalapot sa trapiko.
7: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
6: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
8: Yes, Igan.
9: Isa kita ugyan ah, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kung giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. May pakalastris ka na yung matatadyo ko. Ako siya nilugawan kay magpa-admit lagi. Nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Dayon, pag igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Luduti Rabaku, ngunit siya nga, hindi na lang kay naayuman. Sa'yo lang kaanan, gabuntag, masakit na siya, Pastor.
8: Oo.
9: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa dalawang ka-Pastor na bidimak, na ulian doon siya.
8: So, wala na inoon madalag, wala na madalag hospital. Wala na.
9: Wala na,
8: okay. So, salamat kayo.
10: May good news!
11: Hello! Oy, unsa koy good news!
10: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards,
13: certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
10: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

Arawas, tuloy pa rin by Neo Colors. And of course, mga Igan, you're still with DJ B. And dinidigyan po sa 98.5 Radyo Kaibigan. It's already 10:55 in the morning. And mga Igan, no, hapit na po mubabay ang inyong DJ B. Kaya naman, sila po ng mga nakantabay. Thank you so much for tuning in with me. Maraming salamat po. Ayan. Before anything else, sa lahat ng mga viewers natin sa ating live ngayong araw na ito, thank you ng marami for watching our live. And of course, magbasa sa taog comment ni Kuya Daniel Dere. Ayan, ingon siya, Miss B, kaniad to may... grabe, Ilonggo pala ito si Kuya Daniel na ito. Mahirapan na yung magbasa nito ba? Bitaw, meron na siyang amigo nga murag... nag-red flag na siya. Maong nag-iwas na ako sa pag-uban sa iya tungod kay ania ang mga sinyales. Wow! Iyahang gingon, ikaw ra kanunay ang maningkamot, dili siya magpakabana sa imong gibati o pera lang ang iyang gipangita. Kung ingon ana, dili na tinuod ng higala. Yun. So, buti naman

Alright, so yun mga Iga, no, sa lahat ng mga nabanggit natin, di na po ako magre-receive ng call, mga Igan, kaya wala na tayong igong oras, no? I-chop-chop na lang na ako na siya. Ay, kaya sa caller natin ngayon, pasensya na po. Ayan, tomorrow na lang. Tomorrow! I love you! Bukas na lang kita mamahalin. Napakadaming entry, di ba? Ayan, tandaan natin mga Igan. No, hindi ibig sabihin na kapag nagkamali ang isang kaibigan, masama na agad siyang kaibigan. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung handa siyang makinig, humingi ng tawad, at baguhin ang kanyang maling mga ugali. Ayan, kung ang isang pagkakaibigan ay palagi kang pinaparamdam na hindi ka mahalaga, hindi ka nire-respeto o hindi ka komportable sa na maging sarili mo, ayan, baka panahon na para pag-isipan mo kung red flag ba siya, healthy pa ba nga makig-friends ka sa iya, ha? At kung nahihirapan kang harapin ang ganitong sitwasyon, huwag kang matakot na humingi ng tulong. Of course, sa other friends, no? Opinion sa uban nga friends nimo. Pero make sure nga imuhang pangayuan og guan og tabang. Of course, katopong dili red flag gihapon nga friend. Diba? Maari kang makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, mga Iga. Alright? And to end this one, mga Iga, no? Sa huli, ang isang magandang pagkakaibigan ay, of course, nakabase yun na siya sa respeto, diba? Sa tiwala, katapatan, at of course, suporta sa isa't isa. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ang mga kaibigan ko ba ay nakakatulong sa akin na maging mas mabuti akong tao, o palagi na lang sila yung inuunawa, no? O sila na lang yung, I mean, palagi nilang pinaparamdam sa atin na hindi tayo sapat. So, I hope that you will reflect, no, sa imuhang kaugalingon. Because, again, importante na alam natin kung red flag ba siya or dili ang ato ang friend, kay ma-drain ta. No? Daghan pa tao guna-unaon sa ato ang kinavuhi. Diba? So, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo, mga Igan. Kaya naman, ayan na, let me just remind you, mga Igan, na ang ato ang mga kaibigan products, mapalit na nato sa ato ang mga kaibigan center na na siya sa Valencia City, sa Kadingilan, and sa Maramag Kaibigan Centers. Ayan. So, sa Valencia City, we are located at ground floor Aquino Building, Poblacion. And pwede po diri sa DXRK Radyo Kaibigan, second floor AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. And sa Kadingilan, ang ato ang kaibigan na center sa Purok 5, Poblacion Public Market, sa Old Stall beside the food court. And of course, sa Maramag Kaibigan Center, that is located at stall number 18, Perimeter Building Agri-Commercial Complex. Again po, ang ato ang mga kaibigan products, ang Vigimax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, and Fugo Blend Chili Paste. And para sa quality printing services, mga Iga, labaw na, kay hapit na ang Pasko, no? And basin gahuna-huna ka kung unsa imong irigalo sa imuhang loved ones, no? Diri na ta sa Quality Printing Services, sa GRD Printing Services, because they offer printing for t-shirt, no? And sa sticker, signage, tarpaulin, billboard, xerox, and photocopy, and many more. Kung gusto ka personalized na printing, padiragyod ka ayo, mga Igan. Alright, ang GRD Printing Services, we are located at Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. It's already 11:01, mga Igan, kaya naman magbababay na po ako, mga Igan. Sa ngalan na lang sa ato ang station general manager, Sir
RJ Dangalio, to our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, to our CEO, Pastor Dan Dangalio, and to everybody ng mga kauban nato sa Radyo Kaibigan. Thank you so much sa inyuhang support, sa inyuhang mga kinabuhi, because without you guys, this program wouldn't be possible. Thank you so much, mga igan, again. This is your DJ B, yung amagang agwapa huy. Sure ba? Charas. Kaya pero buhutan is sobra. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it. Boga bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye mga igan. And I'll be leaving you with the song Minsan by Eraserheads. Enjoy this. Diriragyapon sa 98.5 Radyo Kaibigan. Bye-bye mga igan. And I love you.

0: Atong oras, mga kapatid, mga kaigsunan, mga kaibigan, alas 11:14 na ang atong oras. May gala, welcome sa atong tulumanon. Yan sa manumbalay karon kining atong papanaguban ang programang Ratsada. Welcome dire sa Radyo Kaibigan 98.5, mga kaigsunan, DXRK. Ato sa pasalamatan kining atong mga kaubanan, mga igsuon, una sa tanan ang akong pagtahod sa among station manager Stephanie Dangalyo Yuti. O kauban usab sa among tulo ka mga banggiitan nga technician on board. Akong co-pilot karo diri sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter sila si Engineer Egan John Tingkang o Engineer Egan Ramel Bedrijo. Sa ngalan sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Oga sa tanan puwersa, mga igsoon, no? Sa ato ga production department nga gipanguluhan ni Engineer Romeo Chang Jr. Og sa among technical consultant Gerald Ray Dangalyo. Station General Manager ang Kuya sa tanan, Kuya RG. Kuya Reginald Jan Dangalyo, labaw sa tanan tagiya og tagdumala ning Sibihan DXRK Radyo Kaibigan. Ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalyo. Sa magkausa pa, inyong sulugoon ang kurmani ni Tulumanong Ratsada. Ako nosab, mga igala, si Igan Tata Retesa. Ubanimin ninyo, mga igsoon, sulod sa usa ka oras. Ang tuta, mga igala, alas 12 antak na, mga igala, sa kautuhon.
1: Tata Retesa.
0: Og palihog lang, no? Sa mga naka-tune in o wa pa makakuha sa ato ang contact number mo ni mga igala akong ihatag pagbalik. Una ang 0955-614-8416. 0955-614-8416. Ang ikaduhan na to nga numero 0936-743-3875. Mga igsoon, sa dili pa nako mga igala, sugdan kining pipila ka mga hisgutan na to, mga igsoon. Tugutis akong pasalamatan sa nato, labaw sa atong makagagahom. Thank you kayo Lord. Salamat kay Ginoo sa tanan grasya nga imong gipaambit kanamong tanan. Og salamat labaw na Diyos sa imuhang gugma o kaluoy. Labi na ang among hinulamang kinabuhi, laing adlaw na sab nga imong gihatag kanamo karon. Muna big thanks gyud kayo Ginoo, salamat kayo sa imuhang waypuas. No, nga pagpangga kanamo bisan sa mga tao, kami munang giangkon nga makakasasala gyud min tanan. Pero bisan pa man sa mga sala nga among nabuhat, nagpabilin pag gihapon ikaw nga nagmahal kanamo. Unya Lord, ako lang yan po sa imo duga nga unta Lord, undangan na ning kuana. Kining among kalisod karon oy. Ha? Maluoy taong ka Ginoo og kinsa maning mga tao nga maoy hinungdan sa kalisod nga gisagubang sa mga Pilipino. Pangkuana nung tanay sila Lord, anam-anaman nung tanay sila og kini ang hipos. Kay aron Ginoo kini mga tawhana mawala na ni sa kuan kay sagbot kayo ni sila sa katilingban. Labi na ni mga kurakot Lord. Pangkuana na ni sila Lord be. Pampitloka na sila. Salamat po kayo sa atong Mayor Dinis Sudad sa Balinsa, Mayor Madam Ami Galido Galario. Kauban sa iyang kapikas ang atong kanhi mayor, Spokes John Galario, the action man. Eyes to the board. Kana kinanglan yun may gala nga eyes to the board kita pirmi, ha? So, sa tanan membro sab, sa 10 sangguniang panglungsod Dinis sa Sudad sa Balinsa. Pinagi sa pagpanguna usab ni Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. Naminaw po nato karon mga igsoon ang atong kanhi mayor, anak ni Mayor Madam Ami Galido Galario o former City Mayor John Galario. Galario ang atong usa sa mga kiniang nagalihok o nagatabang jud mga igsoon, no? Labi na jud sa mga kalihukan sa atong mga kabaranggayan, ang atong former City Vice Mayor Glenn Aboy Galario. Mayong buntag kanimo diya. Boss Glenn. Mayo papaminaw sa tanan nga mga kapitanes. Murag luya-luyahan naman ng ubang kapitan mga igala kay gusto na ginunta nila mga igsoon mag-eleksyon. Napaila. Bisa giganahan ba yan sila nga way eleksyon may tabor tuiga? Paluya-luya lugar na yun. Arinon lugar nga dili sila kwa no? Dili sila excited nga ma-extend pangilahan termino. Watatets. Paluya-luya ba? Diyos. Galuya ko rin yung ubang kapitan kay gusto nila naagyo ko na eleksyon kay na-challenge ko no sila nga na ako no ilaha po diyang mga kwan ba? Mga batos nga matikap gichallenge man ka ni Pedro Kapitan nga huwag makadaog ba kuno ka sa iyahang kwan? Sa iyahang lineup? Ningo po itong isa ka kapitan. Sige! Eleksyon nun tani! Tanahon tala, umugawas yung hambog. Pagkabalaan mga igala nga murag di na yun madayon ng eleksyon sa barangay, luya ko no ang kapitan. Siya Wads. May tatu matistingan kay tanawon ta ring hambog ining uban nga kwan kayo. Pero wala pa may kwan mga igala no, wa pa gyud final nga desisyon madayon ba o dili. Pero sa lower house og ingon usab mga igala sa Senate, humins na no ang ilahang giduso nga bill aron mga igsoon iposigir jud nga ma-postpone ang eleksyon sa barangay ug iske this coming November 2. Kay gusto nila nga dito na kuno ni may gala ipadayon ang eleksyon sa 2028. Unya mahitabo na pud mga igsoon mahimo nang 5 ka tuig ang termino sa usa ka elected barangay official. Usbon nila mga igsoon kay sa pagkakaroon mangod matag termino tulo ka tuig. So lahi o nila mga kaigsunan apil na sila hanggi gipasang balaod nun para mapirmahan na ni President Marcos nga himo na may galang 5 years ang term sa elected barangay og iski karong umabot 2028. Kung kana mga igsoon hingpit na gyud nga mahimong balaod ug mapirmahan ni President Bongbong karong umabot ng mga adlaw. Dinis atag karon mga igala no sa paghatag o pipila ka mga kalihukan diri sa aton dakbayan sa Valencia. By the way, kagabi mga igsoon, lahi na sad nga accomplishment ang gihimo sa atong mga tinugyanan sa kapulisan. Congratulations kaninyo mga sirs. Salamat kayo sa inyo hagyong kiniang waypuas no nga paggukod o ingon usab paghipos sa mga taong involved ining pagpayuhot o druga diri sa atong dakbayan. Kagabi alas 6 kapin kung kulang ang takna dunay bypass operation na pod ang gihimo sa atong mga ginsakpan sa kapulisan. Og miresulta kini may gala sa pagkasikop sa duha ka mga high value individual. Kini nga mga tawhana mga kaigsunan, dugay na ni silang gihupo-hupuan. Unya nahitabo gyud mga igsoon nga wa na gyud sila may gala maka-ipsot pa kagahapon atol sa drug bypass operation kagahapon o kagabi mismo diha sa Purok 11 Barangay Poblasyon Valencia. Nadakpan sila si Rex Volter Carbalasanas alias Rick, kauban ni Saidi Lanayan Dagdagan. Nakuhaan kini mga kaigsunan og daghan nga syabo nga gibanabana dili mubos ang balor sa kantidad nga 800,000 kapin 822,800 pesos. So hapit may gala mag-usa ka milyon. Gamay na lang kulang 100 plus na lang no? 178 na lang kulang para mag 1 million ang balor sa kasyabo nga nakuha nasakote sa kiniang atol sa Baybas operation nga gilusad kagabi mga kaigsunan diri sa atong dakbayan partikular Purok 11. So kudos sa tanan nga mga lumilihok, salamat kayo ninyo mga sir, no, sa mga personahe nato sa drugs City Drug Enforcement Unit Team nga gi panguluhan mga kaigsunan pinagi sa atong bag-o nga hipi dinhi sa Valencia, Valencia City Police Station nga mao si Lieutenant Colonel Hope Hopmark Orbuda, ang atong OIC City Police Chief mga igsoon. Pinagi na sa tabang usab sa City Anti-Drug Special Unit Team nga gi pangunahan ni retired Colonel Kuya Rostom Duran. Usani sa pinaka dako o pinakadaghan nga nakumpiska nga syabo mga kaigsunan, no, sa kiniang pagpadayon nila sa operasyon ining atong kiniang anti-drug campaign sa atong mga tinugyanan mga igala sa kapulisan. So salamat mga igsoon, wag yun makawang ang tabang kanunay sa atong local government unit. Full support ang tabang sa atong syudad, pinagi ni Mayor Madam Ami Galido Galario. Suporta sa atong kapulisan, suporta sa atong mga personahe, mga igala sa kansot, o labaw na suporta, no, sa mga tao nga napakabana, nga naghatag yun mga kaigsunan o gilahang kiniang mga impormasyon. Kadili man yung mga igsoon ko, basta-basta mga igala matigayon, no, ang pagpahigayon o kiniang drug bypass kung walay close coordination sa kiniang lokalidad, partikular maigala sa kiniang komunidad. Munang dala, salamat kayo sa inyong pagpagkabana, mga binatin tigpaminaw. Ay, ang inyong mga impormasyon nga gipaabot, dako kayo nang tabang nga ron mga dakpan kini mga tao nga nalambigit sa pagpayuhot, labaw na gyud ining paggamit sa ginadili nga droga sama sa syabu. Kay nagtuo ta mga igsoon nga napagyoy daghan dinhi sa sudan sa Valencia nga gapahipi laning uban mga kaigsoonan, pero gapadayon gihapon sa ilang negosyong pagpamaligya, pagpamaligya og droga. Og di gyud mo mangundang ana mga igsoon, madugang na gyud mo dito sa kwano, kini ang kahuot sa mga nangapriso dito sa Pinatilan. Og di gyud mo muundang, og di gyud mo mag-usab. Mientras paunta na pa panahon, ha? Ayaw sayangi ang kaugmaon sa inyong mga anak. Ayaw ga kanabang

0: maon sa imo ang pamilya ana. Sulayan na to, may gala karon og tawag, contact si retired Colonel Rostom Duran, mga igsoon, no, para may gala nga ato siyang hinabion. kajot ng kayo ha, kay medyo kuani ngano man ni atong signal karon mga igsoon sa ako arabani or basic appeal sa inyo. Ang signal sa globe karon may gala usay gakawala-wala. Basig appeal po ni mga igsoon sa ila siguro kung ano, kining ilahang maintenance. Okay. Yes, mayong buntag. Kuya Colonel Rostom Duran, mga igsoon, sa ako nang gingon, no, ang atong kampanya batok sa illegal ga droga, usa ni mga igala sa pangandoy ni Mayor Ami. Mayor Ami Galario nga mahimong kini ang drug free kung pwede lang unta mga igsoon ang syudad sa Valencia. Pero mentras nga naa paning nga mga gapamaligya, mentras nga naa paning mga tao may gala nga di gud undang o gamit sa Cebu, di sad mo hunong nga ato mga ginsakpas kapulusan, di sad mo undang nga ato mga miyembro sa Kagsot o kanunay kini mga igala no mga igsoon magpatuman ug unsay nahilatod sa tunga balaod. So kagabi lain ang accomplishment, usas pinakadako nga accomplishment mga igala sa atong kapulusan o sa atong miyembro sa Kagsot ang pagkadakop sa duha ka mga personalidad ug nakuhaan kini igsabo kantidad dili moubos kapindong kulang 800,000 pesos. Nasa tong linya karon ang atong hepe, ang atong leader sa Kagsot, retired Colonel Rostom Duran. Kuya, maing buntag kanimo, live ta karon sa radyo, kaibigan.
1: Ah, maing buntag kanimo kuya, maing buntag usap sa tanan nga mga tigpaminawan nining atong radyo, kaibigan, o sa atong tigpasiugda nini ang mao ang owner nini si Pastor Pastor Dan Dangalio. Maing buntag kanimo Pastor. Hinaot nga atagan kita kanunay sa Kapiskay sa Panglawas aron magkapadayon sa atong pag-alagad sa katawahan.
0: Okay. May buntag kuya. May buntag, salamat kayo kuya. By the way, congratulations kuya sa team, no? Kagabi another accomplishment na po ni murag karon si Manaha sa gunso na yun, no? Murag halos lakang lang sa kadlaw. Kagabi kuya, usa ni sa makonsider ba nato ning usa sa pinakadako nga kini ang accomplishment sa ato mga tinugyanan sa kapulisan, ang pagkadakop sa duha ka mga personalidad o nakuhaan kini gubay-ubay nga Cebu nga dili mubos 822,822,000 kapikukulang ang balor nini.
1: Tinuod ka na kuya, medyo dako-dako kining nakuha na to kagabi ni abot gyud ko ni og 822,000 ang value ni ini. Sa amo lang na nga estimated value, pero okay, kung dito na mabaligya na ma-dispose, basig mo sobra pa na sa
0: sobra pa
1: ang halino na na kuya.
0: Kore, kay murag mo time streak kuno ang kwan na ni no, ang ilahang market value na dayon pag ma-dispose na nila sa mga tao.
1: Oo kuya, mao lagi.
0: Okay, kuya, kining inyong operasyon, usaba ni sa nakatabang yun ang pagpagkabana sa mga tao nga gahata yun o kini ang mga feedback o impormasyon kalabot sa kampanya sa illegal nga droga?
1: Yes, kuya. Kuan gyud kayo. Mapasalamaton kami kay ang mga informant na to nini. Mga kuan gyud, mga katawhan gyud nga naa sa maong adapit.
0: Mm-hmm. Okay, kining duha ka mga personahe kuya, na-mention naman ako ni sa unahan ng ilang mga pangalan. Usa ba ni noted na magini sila nga mo gini ilang bisyo sukay pa kaniadto or mga bag-olan ni sila nga kini ang mga personalidad?
1: Kuya, kanang mga humana ka na sila nga nangadakpan sa una, murag
0: gabalik-balik na rin yung mga kagwangan ni.
1: Nagka-abil sa katong mga play bargaining, yun na nabitaw ko yan.
0: Ay, maudi ay.
1: Mga murag ambot. Kadaghanan man sa mga nang nakpa na to, yun na naman nang niagi nagkasulod sa
0: prisuhan o niya.
1: Prisuhan niya.
0: Na yung mga play bargaining, dapat nunta ang atong huwis ani, ang atong korte, dili na ni sila tagaan pagkuhan, konsiderasyon kay himuon na magyapo nila ni nga rason nga amo play na po ni karong kuhan, no? Karong huwag na manggalihiring. Posible na po ni makagawas kung ilang manggali ni ang kunon nga yun ana niya musaad niya di na mamaligya.
1: Okay. Murug mo ginay may tabo ko ya nga inanglan nga pa patas na gani unta ang kuan ini, pero dako-dako man pud ang nakuha nga druga dili na

0: siguro ni makaabil o mga
1: imposible mo gyud ako gatuo ko nga di na gyud ni imposible kayo ni maitabo o imposible ni makagawas pa ni mga kagwangan ni
0: oh okay mao lagi recidivist naman gud ni kung sa amo pang term sa military mga recidivist naman ni kuya
1: sagbot na ni gyud ba og mahimo pa ni kuno na lang gyud ni kuya no kana bang sakit og kuan man sa Hinoon magkuan istorya ta diri nga kuan nga kana bitaw ipuso na lang gyud sa dayon pero kay do na magita humanitarian kuan lagi supak ko na tong ila ka tungod
0: isod ko kuya kung ato ning kuanon
1: kay kumo nang balaod
0: na pod ani sa dahig kuya kung mauna
1: mauna karon anyway salamat kayo kuya Colonel Rustom Dorado. Dako kalipay kini sa atong mga opisyalis, sa atong mayor, sa atong mga labaw na gyud sa katawhan kay usagis problema kuya abi ninyo mga igsoon kini paghitak sa droga sa atong nasod di lang kadto sa Valencia. Mo ni usa sa nakapatukmod nganong daghan krimen diay tabo tungod sa droga. Kay ang tawo gani nga maulipon sa droga mga igsoon, wa na gyud na siya kuan, wa na nay saktong paminsar. So,
0: anay pag-asa gyud na kuya.
1: Lisod na gyud kay nato na makuan no kanabang masaligan nga tawo pag naa na gani na independent o dependent na gani na sila sa drugs. Di na na maluoy even sa ilang kaugalingong pamilya kuya, di ba? Di na na magpanoko, mupatay, mulugos kay impluwensyado naman sila sa kinang utot sa demonyo. So, kuya Colonel, kinibang pagkadako, posible baka kini kuya makapa tarog ba ni sa kini ang grabe ka inguta karon rampant ang kini ang pagdispose sa Shabo di lang kay sa Valencia kundi disbukidon.
0: Asa akong tan-aw kuya, dagandaghan naman tag nangadakpan pero ang uban kasigi lang gyapon. Mura bag kung kinsa tong mga nangadakpan, naana po imo puli. Mm-hmm. Ba? Oh, kung baga sa ato sa kasundaluhan pag-retire sa isa, naana po puli. Na yung puli.
1: Puli na pong anak.
0: Oh, anak.
1: Nga na, oh. Parinte ba ka ha?
0: Oo, parinte ba, anak o sabah, best friend ba niya? Mauna po yung puli.
1: Mm-hmm.
0: Mauna ang puan karoon sa duga, pero may unta to. Oh, sa panahon pa ni President Digong, kay murag dili kay sila magkahimo sa ingon. Karoon, murag puan man. Kanang yun na ang patagaran. Pero sige lang, trabaho lang ta pirmi. Why puwas ng atong pagtrabaho?
1: Wabay,
0: why puwas ng walay umdang ni.
1: Wala bay plano kuya nga ang kadsot o ang atong elemento sa kapulisan diri sa Valencia dito sa Malacanang ta magkuan? Mag drag by bus?
0: Kung mahimo pa lang lagi unta kuya, pero sige lang. Kaya ang atong area of responsibility diri naman ta sa Valencia na basinunya of masaluso ta dito kay dili naman na to
1: dili na jurisdiction na boundary no
0: dito na sa Manila na na nga mga kuana kuya
1: mga area na dito kuya perte nakabarong kuno ning uban
0: mao lagi ina okay. Tunta ba nga ilang maunahuna ba nga ang magkuan ni ini ang maigo ko ini ang mga yanong
1: tinuod
0: naman
1: kita giloy kay ini anyway, salamat kuya padayon lang gyapon koy why kwan why kapoy
0: oh padayon kita ni kuya why puwas ning atong kwan tungod ugalang sa ngalan sa pagserbisyo para sa bayan ug para pod sa kwan damgo gyud ni Mayor Gadalio katong usay linaw hapsay
1: bibo
0: nga Valencia oh mamani nga kinakwan gyud ay ginadamgo gyud sa atong mayor so sige ta padayon tayo ni isip pagsuporta gyud sa organisasyon o sa administrasyon ni Mayor Galario.
1: Okay, salamat, maraming salamat na kuya retired Colonel Rustom Duran. Thank you so much kuya.
0: Okay kuya, daghang kayong salamat og sa gaghatod nako ang mga kuan ang atong mga tigpaminaw nga ang katsot wala lang mag-concentrate lugar sa kining paghatag og information o pinsa ang madakop sa kabahin ng illegal drugs. Kami, gahatag kupod kami og mga
1: pagtulungan,
0: pagtulungan, education,
1: edukasyon,
0: information, information dissemination. Kay gabutang kami og mga posters diha sa adiri sa kamerkaduhan, sa terminal, o sa asa pa nga mga strategic ng mga location para nga makita sa katawhan kung asa sila dayon diretso nga makakontak sa atong katsot o kaya sa atong kapulisan nga kung pananggitan na sila'y nakita ng mga tao nga nagpatsisyon o nagbaligya sa duga, may report diretso kay isa ka na sa dako kaayo nga ikatabang para sa masumpo o di ba makuang-kuangan ining atong problema sa illegal drugs.
1: Correct. Okay. Salamat kayo mga kaigsoonan. Ato nabati ang pagiginabi mga kaigsoon nato kang retired Colonel Rustom Duran ang atong team leader mga gala sa Kadsot. O kudos sa tanan mga membro sa atong kapulisan din sa siyudad sa Valencia. Okay mga gala, itong oras doon natin 39 minutos na pasado alas 11. Magala, standby mga Ikson ha. Mabalik ko, kanong pipila lang ka mga minuto. Igam sa Takajot. Salamat kayo ang atong oras nga inyo nabati mga Ikson. Hatod ka na ito sa main kabubuton sa pinaka-epektibo kayo may gala nga kapsula nga mao ang Vegemax. Sa mga dunay gibate, sama sa kini ang paghuot sa ilang ginhawa o dunay ba kay mga giantos nga mga sakit. Mga Iksoon, no, sa dugay na nga panahon nga wag yoy kalibyuhan. May gala, probay lang ninyo ha. Testingin lang, why kumo sa pagsulay. Ang pinaka-epektibo, ang produktong Vegemax. O doon na tayo kahibulungan po may gala nga haplas. Mga Iksoon, unsa ni nga haplas? Ang haplas may gala nga maoy gigamit sa kadaghanan aroma. Mapalit kini mga kaigsoonan ang produktong Vegemax o aroma sa atong kaibigan center. Dalikit lang mo mga Iksoon, no? Din sa kini ang Emporium, particular may gala din sa siyudad sa Valencia. Kung kamo nagpaminaw, naamo karon din doon sa siyudad sa Valencia, mga Iksoon, na mga gala mapalit ang mga produkto Vegemax o aroma. Uguban pa mga Iksoon no, sa ato ang kaibigan center. Okay? Standby mga igala, kadyo tangi kayo, mabalik ko human lamang nini.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
4: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpaulin. Nakot magastuan ng anniversary, eh.
6: Nagkunot mo ko ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dye.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot mo?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend, jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
13: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center.
8: Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Kagada mo log ni Pastor Dan, na matestimonay day ko balin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max, maayo gikin sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang na bugat ko, sa nako kasi mana naglubog. Nya naman ani ana man ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko. Okay. Nya ba magi ko naulian Pastor. Nya naman ni si mamalit ni ana man siya nga pag-inom og BG Max, nya nagkuan ko sa iya, nangutang ko sa iya ha, mga napulo ka buo. Ako ginang gidua-dua Pastor, buntag uto hapon naulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayo gini BG Max, gikuan ginis, gipanalangin lang ginis sa Ginoo Pastor Dan. Ako na akong pasalamat ang BG Max.

0: Okay, balik tayo mga igala, mga igson. Atong oras mga igala, 11:45 na. No, paki-adjust palihog inyong orasan o gato orasan, mga igala, dres sa Sibiyahan DXRK Radio Kaibigan. Oras ngayon na bati, mga igson, alas 11:46 sa tungkol nato sa mayong kabubuton sa BG Max o ingon usab Aroma. By the way, karong adlaw, Miyerkules, ika-28 po mga igala, kaadlaw karon gikan pagsugod yun sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Karong adlaw, gihimo mga igala ang cross-examine sa kiniang witness nga gipresentar sa prosecution. Kalabot kini sa Article 2. Kining kaso nila mga kaigsunan nga mao ang unexplained wealth. Matod pa sa eksaminasyon o cross-examine mga kaigsunan, no, sa defense team nga wala gyoy igong kapasikaranan nga ang prosecution mga kaigsunan makalatag og kinibang ligon, no, nga ebidensya aron nga ilang ikasupot sa kaso nga gifile batok ang BP Inday. Pulos mga kaigsunan ko taphaw o pulos mga igala og sa prutas pa pirting hilawa. Makauulaw kayo mga kaigsunan sa panig sa prosecution ba nga gikan pa sa sinugdanan hangtod karon ni abot nag 28 kadlaw. Wala gyud sila eh. Kanabi taong ebidensya mga kaigsunan nga makaduot nga ang ilaha may galang pag-akusar kang BP Inday tinuod. Pulos, mga kaigsunan ko, buhat-buhat. Unya ang pag-presentar sa ilang mga witnesses. Pag-abot, mga igala, sa cross-examine, gabunga-bunga. Looy kay paminahon, mga igsun. Ako'y muna looy ba sa kinibitawang mga nagpagamit ng mga tao, naghihimo ng mga witness, bato kang BP Inday, nawala in tao ng ilang mga kaigsunan kong kredibilidad. Kay unsaon ta man, nagpagamit man, siguro gipasaligan nga, mapromote ka, idighumani mo og kini ang testimonya, o pariyatong gibuhat mga igsoon sa usa ka NBI agent. Diba? Gipromote dahil mga igsoon pagkahuman mga igala sa iyahang testimonya. Nahimo dahil sa mga igalang regional director. Ha? Kinikaroon mga igsoon, wa mang gisilay daganan o basihan na nato may gala ang mga ebidensya o ipresentar nila nga mga kiniang akusasyon bato kang BP Inday, din ni sila may gala karon mukambyo pinagi sa pagpaubos. Ubsan nila ang ihap sa boto aron ilang ikonbikto mga kaigsunan si Vice President Sara Duterte. Kay og ebidensya lang ang ato mga kaigsunan kong basihan o basihan sa katauhan mga igala, sigon sa gipresentar sa prosecution, wa gyud sila'y daganan. Di gyud mga kaigsunan ko, mo-prosper ang ilahang tinguha nga kiniang matawag na tong na-impeach ang usa ka impeachable officer tungod sa mga anomalia at mga igsoon. So din sila karon ga kondisyon ang atong una-una. Ilang mahigalang ga kondisyonon ang una-una mga igala sa mga Pilipino. Nga pinagi mga kaigsunan ko sa pag-usab sa atong batakang balaod nga dili na nila gasubayon, wa na sila irespeto may gala sa atong saligang batas, kasi sila na'y nagbuot-buhat, sila na'y maghimo-himo, sila na'y magbuot-buot mga kaigsunan kung unsa ilang gusto matuman. Nankini karon kay niingo naman mga kaigsunan si Marcolita nga dili na siya mo apil, di na siya mo participate, o di na po siya may gala mupile o kini ang petisyon sa korte nga aron mo appeal sa kini ang ihap mga kaigsunan or makabutar. Nawad-an na may gala og kini ang interest si Senator Marcolita kay tungod doon na siya posisyon mga gala nga hangtod karon iya gyapon gibarugan. Gi-question niya ang liderato mga kaigsunan ni Chief Escudero which is kana matod pa mga gala unconstitutional. Dili pwede nga og ikaw dili ka elected Senate President, dili ka pwede manguna o dili ka mamahimong presiding mga kaigsunan officer sa usa ka impeachment proceedings. Usa na mga kaigsunan sa gi-question ni Marcolita, how come nga kuno siya mo appeal man? Nga na naman sa may galay pending petition. So ang gihimo karon sa majority mga kaigsunan, pinagi mga gala sa ilahang gitawag og threshold nga ilahang yun may gala nga ipugos nga dili sila musunod sa two-third votes of all members mga kaigsunan sa mga senador. Kay gusto nila may gala, tinuod og two-third manggali, pero dili ang tanan membro. Kay diha nila kuha og basihan mga kaigsunan o kinsa lang kuno tong naka kini ang participate no sa kini ang impeachment proceedings maor pud kuno may gala ang mubutar katong napriso o katong nagtago-tago o katong wala karon dinitong nasod dili na kuno to sila apilon tiaw mo ginahiluan na nila daan ginakondisyon na nila daan nga munay mahitabo gyud mga kaigsunan ang atong una-una kay ila pagtuo siguro may gala nabuhat naman na nila sa gihimo nila mga kaigsunan kang former President Tatay Digong ug mo po na'y gabuhato nila mga kaigsunan kang Vice President Inday Sara Duterte. Unya gatuo ka mo nga ugyata may gala magtanaw social media sa mga comments ng daan ang mga tao mingon hulat na lang ta sa 2028 election gatuo ka mo mga gala og ilahang mapatangtang si VP Inday Sara Duterte unya Bong Marcos may gala o VP Inday nga mamahimong basyon sa 2028. Nagtuo ka mo mga nga na election pa may tabo padayon gud mahigala sila ipa ulit si VP Inday. I don't think so mga igsoon unsa bay angaya na tumbuhaton katong giingon nila may gala nga mag-id sa people power ta posible sab mo kini mga igala usa sa mga pamaagi kay og moingon ta karon mga kaigsoonan do na pay ahensya o do na pay kining institusyon nga mo mudapig sa mga Pilipino. Murag akong tanaw din na may galawa na yun. Kaya apil na gani mismo ang atong Korte Suprema. Halos na tanan mga kaigsunan. Silyunin, abin ninyo, silyunin kanya to. Usapon ni mga gala sa akong tang-idolize na maestrado mga gala sa Korte Suprema pero tungod mga igsoon. Kaya ang dungog-dungog na siya mo ay matod pa i-appoint as OIC. Kay mo retire naman mga igala ang atong kini ang Chief Justice karong Nobyembre. So si Leonin kasi siya may Senior Associate Justice, posible mga igala gidungog-dungog na siya mo i-appoint ni Bongbong as OIC Chief Justice sa Korte Suprema. Gato kata mga kaigsunan nga og siya mo i-appoint di kani siya may igala sunod-sunuran na gyapon mga igsuon ugun sa gusto ni Bongbong Marcos. Di ka may gala, may tabo nga siya raga po himuong itoy o sa mga itoy sama sa gibuhat mga igsoon sa kongreso? Ha? Muna mga igala, sakit kayo ba? Nga mga taong tarong, mausab, tungod lang sa ilang personal nga interes, mawala ang ila mga kaigsoon ng kredibilidad. Igibaylo nila mga igsoon sa posisyon o pinag-iusap sa kwarta, sa suhol. Muna, palong yun mga igala, ang atong demokrasya karon, abi ninyo? Mga igsoon, wala to ay formal nga deklarasyon nga Marcelo. Pero sa ato karong natagamtaman, ining atong sistema sa panggobyerno, sa pagpadagan sa panggobyerno sa atong nasod, sa liderato ni Bongbong Marcos, lupig pa may gala nga gideklara niya ang Marcelo. Sobra pa sa Marcelo ning atong kalisod karon. Pagmahal sa mga palaliton, ang kalisod sa panginabuhian, pagtuok sa atong kagawasan, ipapriso ang mga tao nga dili nila mga kaigsoonan ko, musunod o dili musunod sa ilang mga gusto. Basta-basta lang dahil nila may galag buhat-buhat ang kaso ipapriso. Apik na sa oras. Salamat kay mga igsoon. Ugma, samantak na ugsamang istasyon. Ato ni padayon may galang ato mga ginaisgutan. Sa ngalan na lang sa ato mga kaubanan din isibiyahan sa DXRK Radyo Kaibigan. Ratsada! Sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, akong co-pilot karon. Diri sa Picas Lawak, Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter sila si Engineer Igan Ramil Bedrijo o Engineer Igan John Tingkang. Sa ngalan sa itong tagiyaw tagdumala, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Kini yung alagad, inyong angkorman ako si Tata Retisa. Manamilit ang migong dagasalamat. Maayong adlaw kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa ng inyong nabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: numero uno sa balita.
4: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero uno sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
3: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Ug kalingawan sa Bukidnon,
7: Radyo Kaibigan.
8: Mangaon na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Nahaplas po ka aroma na eh.
15: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
14: Okay. Duha ka aroma, okay.
15: Hindi ako pa, naku, nindos niyo ka ay nagunuman ito, nangulmul.
14: Oo.
15: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
14: okay. So, imong punto na ay nangaplas ka aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
15: Oo, oh, nindos na ka, pagtulog na ako karong ba?
14: Salamat sa ginoon, Aya.
15: Pamila, makamata ko. Last ko hato, makatulong na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulong na mapod ko.
14: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
15: Salamat, Iwi.
16: May good news!
17: Hello, oy, unsa ko'y good news!
16: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Punisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
18: Sama sa large format, outdoor sticker.
19: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
16: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
20: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
21: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
20: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
21: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
20: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
22: FA Phone Shop.
23: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong idukog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
24: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
23: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
1: Na, apari ay na.
3: GRD, Quezon Printing Services. O barato kayo, ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
2: Na asabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na ta diri no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
6: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig o enerhiya na nakahatag o kalampuan sa ekonomiya o katilingban. Apan, kinintanan mawagtang kung ikaw dili mo pakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinundong gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
7: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon sa o.

0: karon. Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Tanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Ang kalingawan sa Bukidnon,
2: Radio Kaibigan.
6: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Tanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Ang kalingawan sa Bukidnon,
2: Radio Kaibigan. Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:02.
7: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuho. Tinong sa Mindanao o sa Dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran, mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon, ania ang inyong

0: Alas 12:11 mga igan atong susiyon karon. Ang lakat sa panahon, dagans balibot. Matudpas pag-asa adunay Super El Nino nga moabot hangtudpas sunod 2 weeks Enero. Pero nining panahon na mapasalamaton kita. Gipuli-puli ang grabing kainit, gipulihan og uwan. So atong susihon, Ma'am Tata Baliguat uban sa imong pamilya, Sir Arman Agripo Diaz Don Carlos. Atong susihon og unsay dagan karon pagmonitor sa lakat sa panahon gikan sa buhatan sa pag-asa. Kung sayron, gikan sa central nga buhatan sa pag-asa ang lakat sa panahon mga higala atong paminawon ang weather update. Atong paminawon mga higala ang weather update sa buhatan sa pag-asa.
1: Magandang umaga, narito na ang pinakabagong balita ngayong araw ng Martes, 29 na araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan patuloy ang epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao at Palawan. Yung ITCZ yung salubungan ng hangin galing Northern at Southern Hemisphere. At itong ITCZ nga nagpapaulan sa ilang areas na nabanggit. Samantalang yung minamonitor nga natin na si Bagyong Surige na tinawag nating Queenie nung nasa loob ng ating area of responsibility ay tuluyan nang lumabas na ating monitoring domain at wala na tayong minamonitor ngayon na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine area of responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na magiging maulan pa rin sa lugar ng Palawan. Samantalang sa Metro Manila, at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Saan nga natin na by starting tomorrow until Saturday ay posible magpatuloy yung ganitong fair weather condition at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat at temperatura ngayon sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius. 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahang patuloy na magpapaulan ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone sa lugar ng Western Visayas, sa may Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, pati na rin sa Caraga. Kaya ingat sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi na Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin at inaasahan at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible nga yung fair weather condition o partly cloudy to cloudy skies condition sa Visayas at Mindanao at may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. By Friday, inaasahan na posibleng muling manumbalik yung pagpapaulan ng Intertropical Convergence Zone dito sa lugar ng Eastern Visayas, sa may Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At pagdating ng Saturday, posibleng magpaulan ang ITCZ sa Northern Mindanao, Caraga, pati na rin sa may Eastern Visayas. Pero since iyan ay 5-day weather outlook, may chance na iyan ay magbago kaya patuloy tayong mag-update sa mga ilalabas ng pag-asang outlook. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Agwat naman ng temperatura sa may Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao ay posible from 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:46 ng umaga at lulubog ng 5:47 ng hapon. Huwag magpapahuli sa update ng pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, Bisitahin ang aming mga website, pagasa.ust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga munang latest sa lagi na ating panahon, mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres nag-ulat.
0: So, mao kadto mga igan, ang lakas panahon sa nasudtas Pilipinas. So, wa na gi-monitor nga bagyo ang Pag-asa ang kahatag og pag-uwan-uwan sa Mindanao og sa Kabisayan ang ITCZ mga igan. Samtang alas 12:16 na. Padayon kita dinis atong papanag-uban. Maayong pagpaminaw diay sa sentrong bahin ning atong dakbayan sa Balensa sa nagkadaiyang panimalay, nagkadaiyang establishmento, mga pampubliko o pribado nga salakyanan nga nagmonitor sa Radyo Kaibigan, amping kamukanunay o daghang salamat sa iyong padayong pagsalig sa mga balitang impormasyon dinhi sa Radyo Kaibigan. Ato diayang pagpasalamat sa tagiyag tagdumala sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Ato sa pagpasalamat sa Aroma Herbal Oil, haplas nga epektibo, Aroma Herbal Oil. Og atong pagpasalamat sa Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula. Batasanan ninyo paggamit, matabangan ka mo mga higala sa Vigimax Plus. O gusab, atong pagpasalamat sa Lel's Laundry sa Purok Uno along National Highway, Barangay Lumbo ning Dakbayan sa Valencia. Lel's Laundry. Mayong pagpaminaw kang Hansari Umar sa atong mga kaigsunang Muslim sa atong mga igsuong Marnaw. Kumustag mayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan. Happy birthday diay sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Happy birthday nga naha kaninyong tanan. Atong mga opisyal o aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated mga igan nga nag-birthday karon, happy birthday. Atong mga friends, atong mga Facebook viewers nga nag-birthday karon, happy birthday. Atong mga palanggang senior citizen, kang nanay, kang tatay, kang lulog, kang lula nga nag-birthday, happy birthday og daghang salamat. Sa atong mga kaigsunang PWD, person with disability, nga nag-birthday karon, happy birthday usap. Atong mga solo parents, nanay ug tatay, happy birthday nga na kaninyong tanan. Sa tanang mga nag-birthday, among pag-ampo ug panghinaot nga ang grasyag panalangin sa Dios nga labang makagagahom ang 7,000 ka mga pilo ka mga grasya, ibubo diha kaninyo uban sa iyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Happy birthday mga igan, gikan sa Radyo Kaibigan. Kang Ate Maribik Fentes, happy birthday usab kagahapon. Kang Brother Knight Agaw, worthy Sir Knight Roger Balagunsa, happy birthday usab belated. Sa tanang nagsaulog sa ilang wedding anniversary, congratulations! Happy wedding anniversary! Hinom dumi kanunay ang gihiusa sa Dios, why katungod ang tao nga mubulag kanila. balaan ang kaminyon, dili panamastamasan, palandungan gyud pag-ayo, kay no return, no exchange, no retreat, no surrender. Ang huna-hunaon gyud, di na kay mura ka nagkaon o kanon o mapasok pwede nimong iluwa. Pero magminyo na ka, nanay bendisyon sa langit o sa estado, wala kay katungod ng mabuwag, anak mga igal. So happy wedding anniversary sa tanang mga nagsaulog sa wedding anniversary. O sa tanang mo dawat sa kaminyoon, congratulations and best wishes. Diba, Sir Hansari Umar? Sir Larry Gamutan? Bro Roger Rogelio Miloria Sensano, mayong pagpaniud to di animo. Sir Larry Kabangbang, mayong pagpaniud to dias sa Lawagan, Quezon. At kumusta kamog mayong pagpamina. Happy araw usab sa mga barangay o mga lungsod nga nagsaulog sa ilang araw or foundation day. So congratulations sa inyong mga kalambuan nga natagamtam sa iyong tagsa-tagsa ka mga barangay o tagsa-tagsa ka mga lungsod. Ayaw kalimti pagpasalamat ang kanining yung mga opisyal o kasamtangang opisyal. Mga tarong nga kaniay opisyal o tarong nga mga opisyal sa kasamtangan. O ang mga kaniay nga kawatan nga opisyal o kasamtangang kawatan nga opisyal sa barangay nga gi-extend pa ni President, inyong President, ang ilang termino hangtod Nobyembre 2028. O, naglinya na sa mga bangko. Ang mga kapitan o kagawad kay nag-relaw na. Nagligid-ligid na ang usa ka kapitan dito sa atong probinsya. Human gipirmahan ni President Bongbong Marcos ang pag-postpone sa Nobyembre 2026 nga barangay o sangguniang kabataan o dito na ipahigayon Nobyembre 2028. Lain na usab nga duha ka tuig na extend ang termino sa atong mga barangay officials. 8 bilyones ang nasayang nga kwartas kumilik nga ilang gigasto sa preparasyon sa umaabot unta nga Nobyembre 2 nga barangay ug sangguniang

kaulahi nga interview ni Comelec Chairman Garcia, 8 billion na ang ilang nagasto. Nay nahibilin nga 1 billion aron matutal og 9 billion. Unta ang 1 billion para sa trainings sa mga teachers ug mga personahe nga mo-serve unta sa Nobyembre 2, 2026 nga barangay ug sangguniang kabataan election. Pero kay dato siguro ang Pilipinas. Okay ra para sa atong mga congresswoman magbabalaod ug sa atong mga senador nga mawa ang bili sa 8 bilyones nga nagasto na sa Comelec. Sa last minute, giusab ang batakang balaod sa Pilipinas. Ang balaod sa pinili ay human gipirmahan ni President Bongbong Marcos ni adtong nakalabay nga Biyernes. Hinungdan tong nag-viral ang usa ka kapitanan nagligid-ligid. Kay nalipay gyud siya nga na-postponed ang barangay ug sangguniang kabataan ngadto na sa Nobyembre 2028. Onya kay si election lawyer Romulo Makalintal nagpetisyon ma Supreme Court nga ideklarar nga unconstitutional, illegal ang ilang i-aprobar nga balaod. Dabig paboran ni sa pinakataas nga hukmanan sa Pilipinas ang Supreme Court. Makuwi yun ka itong kapitana nga nagligid-ligid sa kalipay ang iyang gihimong ligid. Astilan mga higala. So atong paabuton, kung mupabor ba ang Korte Suprema sa gihangyo ni election lawyer Romulo Makalintal? Kaabahin sa iyang petisyon karon nga nakasang-at na before

Mahibaw-an ni karon or ugma. Ma makapahigayon og special raffle ang mga justices sa Supreme Court o kinsay maka dawat mao'y mahimong puninti og say mugunit sa nasangpit nga petisyon ni election lawyer Romulo Macalintal. Iya paning basahon ang nasangpit nga petisyon, iya paning tun-an og nakita niya nga adunay bug-at nga basihanan si Attorney Romulo Macalintal, posible mupagawas og TRO ang nasangpit nga justice sa Supreme Court nga maoy makagunit ani human adunay ipahigayon nga special raffle sa iyang nasangpit nga petisyon mga iga. Ato ning atang-atangan karong semana og maka-file bagyod si kaibigang Joshua Vergara Sison. Filing pagkakapitan pero wa pahibawig asang barangaya. Seribas poblasyon, sinayawan ba or batangan? Gan manig barangay. Alas 12:28 na mga igan. Happy fiesta di ice tanang mga nagfiesta. Aman taron mamiesta agaw rawilin kagol dito ta sugod slower sa to mga parinte. Ha? Sir Larry Gamutan. Happy fiesta dias Sitio Kipulot Barangay Palakapaw Quezon Bukidnon. Happy fiesta Barangay Libertad Quezon. Happy fiesta Barangay Mahayag Quezon. Happy fiesta Barangay San Miguel Lungsod Maramag. Happy fiesta dias Lower Sugod Valencia. Happy fiesta dias my Barangay Linabo Malaybalay City. Happy fiesta dias puro 4 batangan ni Senior

0: Arkanghel. Katung tanan kaibigang Joshua, naay nang imbitar nato. Unsaon ta man to? Sobra naman to lima kaibigang Joshua. Ay, kana na lang ipadaan na lang din hina mo. Kanang inyo mga pagsharon ko dito ba?
1: Tama.
0: Balutin mo ako sa iwagan ng iyong pagmamahal. Di man natututanan. Ato tag, kipulot, lakapaw, layo man kayo to. Boundary naman to sa Quezon o Kitautaw, igang Joshua. Ato putas mahayag, tuas ibabaw putos buntot. Libertad, layo gito. Buapas, kurason, sasis sa San Miguel, Maramag, nagsikad-sikad. Patuon po tayo, igang Joshua. Tapoy atong kaliwat sa Linabo, Malaybalay City. Manong undoy kagol, uban sa imong pamilya. Happy Fiesta. Napoy taga Lower Sugod at mga parinti diha. Mga Rebilia family. Mga kaliwat ni aning Kapitan Tatay Atong. Happy Fiesta na lang ninyong tanan. Nay sobra. Nay sulupin ipakuha. Nay pakuha on Joshua. Anay dol dol Joshua. Murag dol is tinood. Ang puro 4 batangan silingan na to. Yes, may guaan compound. Sa puro 4 batangan, happy fiesta, ilabi na kang Ibilin Surabia, kang Celso 5, anang taga puro 4, happy fiesta. Dagang salamat sa iyong imbitasyon. Sa iluag, di kita katambong dia. Saan taman, di apatan, nagkatubang res mikropono mga higala. Pagtunol sa mga balitang impormasyon, diha kaninyong tanong. Alas 12:31 na atong pagpasalamat naghatag kinabuhi ning atong panaguban. Ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghan ng natabangan, daghan pang matabangan. Ayaw ka na problema ang iyong gihambin nga balatian. Palit, paggamit, pag-inom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon ikaw ang imong lawas daghan pug panuhot, Ma'am Lynn Jimari, kon nakit imong kalawasan daghang panuhot, haplasin na sa Aroma Herbal Oil. Daghan ang nakapadayag nga epektibo nindot gamiton nga hapas. Matudbas bulanon igang Dios sa hapas. Nindot kay ihaplas ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus mapalit dinhi sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Atong pagpasalamat usab sa Lel's Laundry. Parato ang ilang preload o gadiritso pinilo na daan. Ang Lel's Laundry nahimutang Purukono along National Highway Barangay Lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Mani odto or mo inom sa amig tubig ni igang Joshua. Laing testimonya nga nakatagamtam sa kaepektibo sa Vigimax Plus o sa Aroma Herbal Oil. Marisa, nahubagan ang matas iyang anak na tabangan sa Vigimax Plus. Aniya ang iyang pagpadayag.
2: Yes, igan Marisa. Yes, apadayon.
3: Nay nakubag sa mata sa akong anak nga nagpalit ko kang igan idna og tulo ka Vigimax. Akong gipainom pastor kaloy sa Ginoo na ulian pastor.
2: So tulo ka kapsula imong gipainom unya na ayo?
3: Oo pastor, naginahinay og kuyo sa iyang hubag pastor.
2: Okay, salamat ka igan.
4: Haplas pug aroma nay.
3: Oh, mo ugali papalis ko tung pagana ani ka distagum nagpalis ko duha.
4: Oh, okay, duha ka aroma. Okay.
3: Di pa na ko nindot gyud ka ayo na nagulong man tung nangulmul.
4: Oh.
3: Salamat Diyo sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuan tambal kayo
4: okay.
3: Makayog yun sa mga
4: so punta. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kayo pagtulog na ako karong ba.
4: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako kuan na. Diyo, pamila, kuan ni mo wali nga. Mukhang okay. Tulog na mapod ko.
4: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Salamat kayo.
2: Kisa ni Paliog?
5: Ikan na ini, Dadaw.
2: Dadaw, Igan Dadaw, unsay ato.
5: Dadaw Marlon.
2: Dadaw Marlon.
5: Salamat ko sa Vigimax Doctor kay Ugot kaya kong ipon ba, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
2: Ano bang imong ipon?
5: Oo.
2: Tapos, nawalan mo bag?
5: Oh, gitna ako.
2: Nawalan sakit?
5: Nawala pa mo bag, Pastor.
2: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
1: Lu, nganong katakiang kaman?
6: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
1: Wa na'y problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
7: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

Badayon kita mga igan dinhi sa atong papanaguban. Alas 12:36 na. Maayong pagpaniudto sa mga kamulo karon na niudto. Yes, iyong tagsa-tagsak ka mga panimalay. Nagkadaiyang balay kananan. Labi na diyas atong Central Market. Diyas atong Farmers Market. Ing atong dakbayan sa Valencia, kumustag. Maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Atong mga dagko o mga gagmayng negosyante dinis dakbayan sa Valencia o sa atong lalawigan sa Bukidnon, kumusta kamong tanan? Daghang salamat, Ma'am Lynn G. Marie, uban sa imong mga kakaubanan. Asa man kamu karon na himutang, mayong pagpaminaw. Na miesta siguro mo puro 4 inawa, puro 4 batangan, no? Mayong pagpaminaw kang Ate Agnes Casas, kang Ate Chari Bulwag, Kuya Philip Kapadngan, ug mga grupo sa BCLA Batangan, mayong pagpaniud. Karon diyang adlaw o unyang alas dos ang takna sa hapon, dias may City Hall ground, dias may covered court sa City Hall. Ilaom ng kakahuyan sa mahogani, ipahigayon ang culmination program sa City Government of Valencia, ang kasaulugan sa Civil Service Month. So congratulations sa ato mga empleyado, sa ilang mga nagkadaiyang kalihukan. Daghang salamat sa inyong gugmag servisyos katawan sa dakbayan sa Valencia. Daghang salamat sa iyong tinud-anay mapahiyumon nga pagservisyo. Napoy uban nga di mo pahiyum. Ang naong murag ipang sagpagbungay ng mga empleyado, daghang salamat gihapon sa inyong servisyo. Congratulations sa inyong nagmalampuson nga Civil Service Month. Adunay culmination program unya alas dos. Diyas may City Hall covered court mga higala. Iyo kay ilang inspired by modern cowboy cowgirl ang atong mga empleyado unya City Hall. Mayong pagpaniud to John Leonard Gallinero. Mayong pagpaniud to Ma'am Michelle Bagnaran Pabalulot. Ahaman tama misos puro 4. Kang Lynn Gimaris, uy, wag ka di ay nakapanimahaw di as asusinog ba? Mayong pagpaniyot, mayong pagpaminaw. Ato di ay itimbaya ng atong mga igsoon, mga bro og sis sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated, Quezon Chapter, Bukidnon. Atong mga bro og sis sa PGBI Guardians, ilabi na sa nagmalampuson nga provincial election sa Bukidnon Provincial Executive Council og sa Founders Group. Nagmalampuson ini atong adlawng Domingo. Gani adunay motorcade ginahitabo dinhi sa atong sentrong bahin, pipila ka mga dalan sa atong dakbayan Valencia. So ang eleksyon sa PGBI Bukidnon Guardians gisugdan sa motorcade dito kini gipahigayon sa may Valencia City Chapter Headquarters sa PGBI sa Puruk 1 sa Sigubia Compound sa Pinatilan. So atong pag-congratulate sa chairman sa PGBI Guardians Bukidnon Provincial Executive Council chairman, ang na-elect sa mga founders si Bro Zaldi FRMG Red Bull Caballes. Congratulations! Sa punika-aktibo nga Guardian PGBI sa Lungsod, Quezon. Ang ayan po siya.
Usan is mga haligis PGBI sa lungsod sa Quezon, siya ang na-elect nga chairman sa Bukidnon Provincial Executive Council. Dayon,

Again, I stand corrected di ay. Si Brook founder Ronilo FRNG Sniper Balmorida Sigubya ang napili nga PGBI Guardians Bukidnon Provincial Executive Council Chairman. Dayon si Bro Zaldi FRNG Red Bull Caballes mao ang PGBI Guardians Bukidnon Provincial Founders Group Chairman. Atong pag-congratulate diha kanila sa itong mga lidero sa Bukidnon sa PGBI Bukidnon. Mayong pagpaniod to kang agaw John Wick. Mayong pagpaminaw Dias Grand Midos Dias Batangan Uban sa iyang mga kakauban. Alas 12:42 na mga igan.

samtang sa atong na monitor sa ongoing karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Correct me if I'm wrong, ika 30 man siguro ni impeachment hearing. Nahimong hostile witness si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Himo siyang witness pero wala nagdugay. Gisuspended dayon ang nasangpit nga pag cross-examine sa prosecution kang Mayor Basti Duterte, kaya doon na kato gi-invoke ang defense bahin sa ruling sa impeachment court. Kalambigitan sa isyu nga gituki, gipatubag ngadto kang Mayor Sebastian Basti Duterte. Hostile witness siya. Witness nga against sa akusasyon batok kang Vice President Sara Duterte. Anay hostile witness. Dali ra ang appearance ni Mayor Basti Duterte, mga igala. Kayo dugay. Para masiguro to sa kauras, correct me if I'm wrong. Pero, taas noong yan. Why ka kuya mitubag kang Attorney Theodore Te. Kuya po ang gi-presentar sa prosecution ng abogado. Private lawyer. Kanhi spokesperson sa Supreme Court. Attorney Theodore Te, mga higala. Pero si Mayor Basti Duterte, chill ra kayo. Kalmado ra kaayo nga mitubag sa mga pangutana gikan ni Attorney Theodore Te, mga higala. Ang private prosecutor nga gikuha sa mga kongresistas kongreso, mga higala. Alas 12:45 na. Belated happy fiesta, the ideas my sitio kadikoy, Porok Dusi, Barangay Pinatilan, kang Senior San Lorenzo Ruiz, pinakaunang Pilipino nga martir nga nahimong Santos, patay sa mga hapon dito sa Japan, mga higala. Daghang salamat kang Brother Knight Lucas Guzman, uban sa iyang pamilya, Kateroda. Daghang salamat sa grasya nga inyong gipaambit nga ito sa katawan. Dumuduong mamistahis inyong panimalay. Dias Porok Dusik Sityo Kadikoy, Barangay Pinatilan. Daghang salamat, Brad Lucas Guzman, Ate Ruda, upan sa imong pamilya. Brad Bito Guzman, Ate Elaine, mustaman mayong pagpaminaw. Mista na siguro mo ilang Kuya Prox. Dias Malingon Lower Sugod, mayong pagpaminaw. Samtang sa laing bahin, alas 12:46 na, ang atong lalawigan sa Bukidnon mihatag og dakong pagpasalamat sa kaisog, sakripisyo og serbisyo sa kasundaluhan. Maoy labing gipasalamatan sa Bukidnon. Tinood ka na atong natagamtam ang kahapsay kalinaw sa lalawigan sa Bukidnon. Dakong nakontribute ang atong kasundaluhan, ITIB, 10th ID, labi na ang 403rd Brigade sa Malaybalay. Kana gitagag dakong pagtagad sa atong kadagkuan sa Bukidnon. Matud pa, labing gipasalamatan sa Provincial Government of Bukidnon, pinaagi ni Governor Rogelio Nel O'Neil Roque ang kaisog, sakripisyo o serbisyo sa atong kasundaluhan ubos sa operational control sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade atol sa gipahigayon nga 8th Infantry Dependable Battalion Warriors Night niadto September 27 dito sa RR Spring Resort sa lungsod Maramag. So
So aniya ang mensahe ni Governor Onel Roque iyang itunol ngadtos atong mga kasundaluhan dinis Bukidnon. Atong paminawon ang mensahe ni Governor Onel Roque, mga higala.

0: Kok miso jos aderin lah tuh jos derera derera arera tadres atau sayun sayun bah sayun sayun angka ni ader so di aang minsay ni Governor Onel Roque atul atubangan sa tumang kasundaluhan
1: of Bukidnon o PGB pinaagi ni Governor Rogelio Nilpi Roque ang kaisog, sakripisyo ug serbisyo sa kasundaluhan ubos sa operational control sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade atul sa gipahigayon nga 8th Infantry Dependable Battalion Warriors Night Setyembre 27, 2026 sa RR Spring Resort Maramag, Bukidnon.
2: To the officers, men and women of the 403rd Infantry Brigade, the 8th Infantry Battalion, the Dependable Battalion, and all battalions and units who have served in Bukidnon's peace and security efforts. On behalf of the provincial government and the people of Bukidnon, I stand before you today to express our deepest gratitude for your courage, sacrifice, and service.
1: Sa mensahe ni Governor Roque, isip dinapit nga bisita og mamumulong, gibutyag niini nga sulod sa daghanang katuigan na apektuhan sa insurhensiya ang probinsya nga nagdala sa kahadlok sa mga pamilya, nabalda ang mga panginabuhian, nagpahinay sa kalambuan ug nakapugong sa daghanang mga komunidad sa pagkabot sa ilang kinatibuk ang potensyal.
2: Today, because of your dedication, Bukidnon is writing a new story. A story not of conflict, but of peace. Not of fear, but of hope. Not of division, but of a province moving forward together. To every soldier who left family behind to serve our mountains and far-flung communities, to every police officer, local official, barangay leader, and civilian who stood with us, daghang salamat.
0: So, makato mga igan ang pagpasalamat sa atong gobernador sa lalawigan sa Bukidnon, Onel Roque, ngadtos atong mga kasundaluhan nga niya karon dinhi sa atong lalawigan sa Bukidnon. Di gyud na malalis atong natagamtam ang kaabsay kalinaw tungod sa atong mga kasundaluhan, atong kapulisan. So daghang salamat sa atong men and women in uniform sa inyong gugmag serbisyo ngadto sa katawhan sa Bukidnon. Alas 12:51 na mga igan dinis atong papanaguban. Mayong pagpaminaw de Diasporok 9 Batangan kang Juju Caracol, sir. Mayong pagpaniud to diha nimo. Kang Ma'am Lizel Abilia Erujo, kumusta man ma'am? Uban sa imong pamilya? Diyas may Porok Otso Batangan.

Medyo apiki na ang oras sa atong papanag-uban nga mohaginod ngadtos unahan. Mayong pagpaminaw dai Dios Kipulot Barangay Palakapaw. Dios Kipulot City. Happy fiesta sa mga Neri family. Dios Kipulot kang kani konsehal Odreng Neri. Kang engineer Oden Neri. Kang kani kagawa Gina Neri. Kani iski chairman Onel Neri. Happy fiesta, dagang salamat sa imbitasyon. Tanang taga Kipulot Barangay Palakapaw, mayong pagpaminaw naglagubo ang radio kaibigan karon dito mga igala. Likewise di San Miguel Maramag, daghang salamat naglagubo sab ang atong programa sa mga bisita nga kapulisan ni Sis Corazon Sasi. Mayong pagpaminaw nga kaning yung tanan ug mayong pagpamiesta atong mga kaparintians Lower Sugod. Happy fiesta nga na kaninyong tanan og atong kaliwat dito sa Linabo, Malaybalay City, sa pamilya ni Manong Undoy Kagol. Happy fiesta usa. Sir Benji Paskin, kumusta magmayong pagpaniudto diha kanimo? Kang Dr. Ibilin Capito Caballes. Yes, my lungsod cousin. Kang bro founder Zaldi Caballes. Mayong pagpaniud to sis Laura, founder Laura Tamsilisiko, founder Floro Jagual, Jaguar Habiliana. Mustaman kang sis Ivy Mingo, sis Vicky Umaki. Maayong pagpaniud to ganha kaninyong tanan. Alas 12:55 na mga igan, wana ko'y igong oras nga muaginod pasunahan. Ato na lang pagpasalamat diha kaninyo sa inyong pakiguban kanako. Nining adlaw Martes, September 29, 2026. Mao na lang kato ang mga gilangkuban nato gipanagsaw-an nga mga balitag impormasyon ni ining adlawa sa programang Silab sa Kauto. Atong pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, epektibo nga produkto makatabang sa atong gihambin nga balatian ang Vigimax Plus. Og usab ang epektibo nga plus ang Aroma Herbal Oil. Mapalit ka na dinis Radio Kaibigan og sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa balansa. At usab pagpasalamat sa Lels Laundry sa Purok 1 along National Highway Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa balansa. Sa ngala na lang sa kinatibukang kusog sa Radio Kaibigan, atong pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio Uban, sa iyang pamilya. Sa technical department, sa atong sparring partner, si kaibigang Joshua Vergara Sisud. Kininusap ang iyong higalas kahinginan, kaibigang Noel Kagol. Dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon. Mayong hapon, og dalaygon ang Dios.

0: 98.5.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend chili paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend chili paste.
4: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road, fronting Valencia, Central Market.
1: Masamay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
2: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, ako sa Kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay. The best songs on the radio.

0: Ang sumang hinungdan, ang sumatang ay madanggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laing patna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

magandang hapon, maayong udon, and good afternoon po. Yes. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, o sa kamainit nga udto po, kanatong tanan. Adlaw karong may galing Martes, pizza 29 sa bulan sa Setyembre tuig 2023. And once again, makaigan, you are with me, og lainabod nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan aron sa paghiskot-hiskot og mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunay para sa mga tao na sakitan, para sa mga tao ang ipang binuangan, para sa mga ipang bulagan, para sa mga ga-move on, sa mga walay plano ga-move on. At atong programa higala para kaninyo sa unsa paning gihulat, ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinilanggang sibiyahan, 98.5 Radso Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige magalay kung magkaulaw hang magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugit-hugon or bisan unsa pa na mahitungon sa gugma kinabuhi. Inyong DJ na po ang bahala ni Andang Tanan. Ito lamang bahata rin sa text kada sa 2-on hotline number 0965-60-101688. Once again, 0965-60-101688. Ayan, para mabasa ni Lady Diana inyo mga text message, inyong mga greetings, special shout out, pagpanimbaya sa inyong mga loved ones, inyong mga special someone, inyong mga crush ka gustong padungog-dungugan. Ito bakang mga friends on air, gusto ninyong timbayaon sa ating programa karong kapunon. Then feel free to call or text sa tuwang hotline number. Once again, 0965-60-101688. So once again, maayong hapon. Good afternoon, magandang hapon. Kaninyong tanan, mga palangga nga mga suking tigpaminaw. Pero may nakatsun in, nagahulay, nagaatang sa programa ni DJ Matag Hapon. Matag hapon, magmaayong magpinikisikay po sa inyong lahat. Grabe, grabe kainit sa panahon, mga higalan. Samtang yung bangay ko kaganina, dili masabot ang kainit sa panahon. Lahi ragin makumpare ni mga galasan ng labing mga semana, mga bulan nga lahi ra ang kainit sa panahon karon. Hindi ko natawag siguro, murag ma-feel lagi na ito ba? Magabulol-bulol naman. Ito sa El Nino, mga higala. Kaya nga dili na basta-basta ang kainit sa panahon karon na. Muna ang pinggit mo kanuna yung mga palangga. Palihog lang po kung dili kinahanglan nga magsigigaw-sgawa sa inyong panimalay. Then we have to stay indoors, mga higala, no? Magpapilin sa mabugnaw ng mga dampit. Pili din rin Lady Diana among relasyon bugnaw na mga mas nindot noona. Pero panatilihin, uminom ng tubig, mga higala, ha? We have to stay hydrated po sa ingon anig kainit ka panahon. Labi na kung sigig tukar ang labad sa imong ulo, taas imong dugo unsa panadiha ang mga balatian. Ay, sorry po. Unsa panadiha ang mga balatian. Magpabugnaw de permintihan. Dili magpadala sa kainit sa panahon. Pero mas maayo ang naamoy Vegemex Plus Herbal Capsule, mga gala sa inyong tagsatag sa kapanimalay. Kung mutukar na gani ang kalabad sa ulo, inom na rin sa Vegemex, mga gala. Hindi na padugay-dugay yun pa, diba? Prevention is better than cure, mga palangga. Ano pag ambing magkanunay, ha? Once again, grabe kainit ang panahon. Karoon naluoy gugugtanaw, mga gala sa kanyang mga street vendors nga. Kaya payong-payong lang taliwala sa kainit sa panahon. Ang uban, wabugay pandong, mga gala, no? Pero mga inabuhian, magid sila. Kaya sa unta man, sa kalisod po sa panahon karoon, kinahanglan po ng maningkamot, mga kainit. So when you feel like
So nilahi na gyud ang panahon, labi na makita ni mo uban nga sa uban is sa malibayon. Mas lang bud ana Sir Martin. Is init ang panahon, murag mamugnaw ka galit. Pero anyways mga gala, seriously talking ha, dili na basta-basta ang kainit sa panahon karon. Labi na dari sa Valencia City no. Kung makaanhi lang gid mo sa syudad sa Valencia mga gala, lahi ra gid sa ang iyang kainiton compared sa Malaybalay, gapan na dapita ha. Amo na camping taganunay. Palihog lang po. But anyways, mga gala, magandang hapon once again. Sila height ng mga nagasubaybay sa atin ngayon sa nagalain-lain yung radio sets. Sa tanan point nga ba nag-land down through Facebook Live, gaway-gaway naman dyan si inyong lahat. Maayong, maayag ha, parang maayong pagpaminaw sa inyong tanan. And of course, mga gala sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Itong napita sa Maysurala, South Cotabato. Magandang hapon po sa tanan na ka-tune in. Happy na agis sa 104.9 Radyo Kaibigan Valencia. 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Si picture gini sa init. Lutang na mag-ayo. Ano marag makadry og utok ang kainit sa panahon mga gala. Mo na mag-inom dag tubig pero minti ha, balihog lang po. Bisag wala kag iuhaw pag inom og tubig diha. Of course, ating mga palengga, mga listeners dito ba napita sa may lagintingan na Samis Oriental. Sa managat sunin, pinaagi sa 94.9 TXDD Radyo Kaibigan, lagintingan na Samis Oriental. Maayag hapon gihapon, maayag pamaminaw sa inyong lahat ni Hans. And of course, sa talagang namati sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sa tibok na lang po, provincia sa Bukidnon, gutob sa mabot sa ating Sibiyahan Garon. O gutob sa mabot sa ating Facebook Live. Saan ka mang sulok ng mundo na roroon. Aha ka mang napita garon na nagkadaminaw sa ating programa. Welcome, welcome po sa inyong lahat. This is once again a Love Diaries with your DJ Lady Diana.

guys. So Tuesday po tayo ngayon. Martes sa karon mga higalan, no? Pizza 29 sa bulan September. By the way, happy birthday po sa lahat naman nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon. Happy happy birthday sa iniwang tanay. Belated happy birthday sa lahat naman nagsa-celebrate na sa ilang mga birthdays o sa mga mabuti pa. Advance happy birthday po sa inyong lahat. Pag sa mga nag-celebrate sa ilang mga mansari di ha, sana on laban na gin mo di sa mga gala Tuesday tagaroon ha o naaday o seka pangutana nga tubagon karong adlawa mga gala nagipadala sa itong programa so dilinis sa sulat ka dilinis sa taas nga sulat ha o sa langit siya ka pangutana from our siguro suki nga tigpaminawan at ano kung tag-asa siya. May nagpadala sa usaga pangutana mga gala. At ano yung masahon karoon taon-taon. So, dyan lang po gayon. Ano po niyang, muna ato mag-entertain. Bisa kung sa puna, kabuo nga pangutana. Bisa kay, may tungod si Gugma, dili lang about sa kwarta. Ato ay nga paning kamutan, ang mahatagan, o ginagmay nga mga pagtambag, mga palangga. Bisa na mga pangutana, diya ha, about sa ili mga love life, love life. Kaya mga expert na to, darin na. Murag nakasulay igbila naka-divorce si Lady Diane. Pero dili man, of course, pwedeng ang kuan, ang kaalam maghihatag sa Ginoo. Huwag daghan magupunta na rin sa radyo kaibigan ng mga grabe ka-solid ng mga love advisors bang higana. Na dili po basta-basta mo tambag, no? Ano kung ikaw di ha, nagay pangutana about love life. Usapan na di ha, ano, ayaw ka ulang magpadala sa ibang pangutana sa ating hotline number 0965 601-1688.

kaganda noon. So wala na sa yun ha. Live na live rin po tayo at mapapanood sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Pangita ka lamang din sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Yan pong 11,000 followers mga gala. Yan po ang nag-iisa nating Facebook page. So mas maayang inyo follow mga gala itong Facebook page para ma-notify mo at ma-update mo. May nalang din mag-update sa inyo ha. Diba? Kaya mas maayang marang inyo follow para i-notify na lang mo diba kung naibago nga mga programa or kalihukan sa ating pinalanggang simbahan. And of course, sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa Facebook Live, mamalihug ko at share sa Facebook Live mga palingga para mas layo padag mabtan o mas daghan pa ang magkapaminaw ka na ito karang hapon. Naganang nagpa-shoutout na ito ng sugda nagbasa mga gala ng sugda sa pinakaibabaw para walang malagtawan si Lady Diana. Wait lang po.

live from Sir Martin Laquino. Hello, maayong hapon. Lady Diana, how are you? Okay lang ba? Nagpabiling, guwapa, taliwala, is the kainid si Panahon. Ito mag-haggard ang panahon, mga gala, no? Muna, inom lagi mong tubig, pero minti di, ha? But at least man lang mukalma-kalma. Mubugna-bugna, wang inang ginapang bati di.

Aban, tuwahan o landapan ba ginoon? Magandang hapon, engineer. God bless si imo ang pagparekisikay ni ha. Salamat o maghapon kauban si imo ang mga kaubanan sa trabaho diyan sa may bantuhan o landapan. And from what yung Angelica, good afternoon po, Lady Diana. Nakikinig sa iyo sa may Purugdos Hillside, Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. From Angelica Pinote, what yung? And my langga is Nestor Palazzo Subanan. Salamat, DJ. Para question song Advance Friday. Sana happy birthday po, paki-play po. Salamat sa tanan friends, pag sa mga igago and staff ng radyo, kaibigan. Maing hapon sa tanan. Magandang hapon po. Hindi sa mga higala, no? Makita ko natin excited gagayo sa iyong birthday ay. Which is good thing, mga higala, no? Hindi ba nang excited ta? Kaya pila pa lang ito ka adlaw sa itong aking mga simana pa lang. Lagi, birthday na daw niya sunod simana, sunod bulan. So cute kaayo ba? Excited gid kaayo siya sa iyong birthday. Right? Advance, happy birthday ka rin mo diha, Madam Wadyong Angelic. Kaya ko ba, mga gala, dili naman ka nag-celebrate sila mga birthday. Dugang na po sa itong katigulangon, mga gala. Actually, pasalamat as Ginoo, ha? Dugang na po na nga. Tuig sa ito ang kinabuhi, mga kaibigan. From Lorena B. Udtuhan. Udtuhan. May hapon sa nanan. From Lorena B. Udtuhan. Salamat DJ Taga-asa Manes. Si Madam Lorena nga naglantaw ka nato ikaroon sa Facebook Live. Magkakaroon na nagad, Ma'am Lorena, no? Magandang hapon na lang po sa iyo dyan. Salamat sa imo pagdanaw sa ato ang programa karong hapon. And from Consenet Zonald. Kinilaging bali-bali nga pangalan sa Facebook. Na nato mga basa ba? From Joland Deramas. Ambot ninyo ay kunig trip ding uban pang balibalihon man ilang pangalan sa Facebook from Ronald Deramas Naile. Basta kay mauna na siya. Shoutout idol sa Seridon Store o kang Kim Kim o kang Jik Jik o kang Uncle Buboy. Ay, magandang hapon. Sa inyo hari ha. Ama na depita sir. Kuan sir Ronald. Niyang Seridon Store o kang Kim Kim o kang Jack Jack o kang Uncle Buboy nga Ramina sa ito akaroon. Magandang hapon ang sari pagkaniwa rin ha. Salamat si Imo Bagdan o sari Facebook Live karong hapon. Alright, time check. It's already 1:31 in the afternoon. Alauna 31 na po sa kapunan makaigan og karon. Panahon na para tong basahon ang usag ka pangutana. Pangutana lang ni siya ha, mubula kayo ni nga pangutana actually. Na natoghuman og basa sa kanag maong pangutana. And then, manginaboy sa taas sa Pigas Lawag. Og balik ni DJ atong pangbasahon. Ang inyuhang mga pagdambag or suggestions or mga opinion. Inyong matambag basis sa pangutana sa tuwang sender karong hapon.

All right, naara iyang pangutan niya mga galen no medyo nagi panggita ni Lady Diana kay natabunan na gyud. Ang iyang pangutan na maminaw dagtarong ha mubo ra kaayo niya. From our center dili na nako basahon iyang numero para respeto sa privacy. Kaya wala ra basta nagpailan e basa-basahon na tinga. Madid ba niya Lady Diana, good afternoon po. Naasay pangutana, what if naay manguyab sa imuhang foreigner? Niya maghisgot na dayon og kasal diretso. Sugton ba ni mo DJ? Mahadlok pug ko i-judge sa mga tao sa akong palibot, Lady Diana. Tawagan lang kong sila from Malaybalay City, Bukidnon. Grabe naman, parang kanindot po't anak nga problema. Kaganta mo sa daan nga kung sa tong kanta ni like ka karon nga trending ka. Meron din naman

palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. O, sa tiba ko dana, Lady Diana, good afternoon. Akong basahon utro, ha? What if na ay manguyab sa imo hanga foreigner? Na maghisgot na dayon o kasal daritso. Ay, pwede ni mga foreigner, mga gala. Walang kuskus balungos. Mahalog, sa tao, maghisgot na dayon o kasal daritso. Sugton ba ni mo? Mahadlok po go-judge sa mga tao sa palibot. Sa iyang mga silingan, mahadlok siguro sa imarites sa ilang purok, mga hangalan. Muro ba ni sakit sa Pinoy, mga hangalan? Talagang silingan nga, ay, nakabingwit o a fam. Imarites na dayon. Ay, nagkoneng uban, mga hangalan. Muro, dili na lang yun po siguro. Di na lang sila malipay po sa ganang kalipay sa uban ba? Kailangan lang hindi pang barites sa pigas pa ni Malala. Tawagan lang kong sila, Lady Diana, ha, from Malaybalay City, Bukidnon. Sa muto yung pangutana, mga gala, no? Nada kong nagpanguyab sa ihang a fam or foreigner. Dayon, maghiskot nagkasal diretso. Dayon, sa to, mahalok po daw ko na siyang i-judge or ihimo siyang ay kining husgahan or marites siya sa mga silingan. So, unsa daw ko na iyang buhaton. Tawagan lang siya sa pangalan nga Sheila from Malaybalay City, Bukidnon. Actually, wala mo ganun yung problema, mga higala, no? Ang makarelasyon taga, ikan sila ang mga nasoy. Mga foreigner. Wala mo ni problema. Kaya actually, kumuna kain sa itong panahon karon kasi asa ka nga lugar mo at doon, normal na gitna nga na ay mga Pilipina or Filipino nga, ganang nagminyo o tagalaing nasod or mga foreigners, kumbaga. Nagka-depende na lang yun po siguro na sa imuhan kung kaya ba ni mo ganing atubangon ang mga storya sa palibot. Lagi, bisan pag normal na sa ato, ano, dili gihapon na mawala ng mga libak, mga story kung sa panadihan. Pero yun ay nga, para sa kumam sender, wala man siguro na ko ay problema ba sa kay imusa po untang, imusang ila-ilahon. Take time to know each other. Diritso mo kagat sa o kagat sa itawag na sa paon may dahon. Dili diritso nga musulong ba ila-ilahas sa ugmaayo. Background check ka nagit pinaka importante, no? Ila-ilaha sa siguro maayo ang lalaki. Kaya ni mo sugton. But anyways, my gala, ha, maghisgot ta more ani uniya. It's already 1:36 in the afternoon. Ayaw mo kabala ka kay dili natin ni Butlon. Aga to ang hisgutanan karong hapon. Nagan po siguro naka-relate ani nga pangutana, mga gala, no? So dyan lang po kayo. Ayaw sa maghawa, palihog lang. Ayaw sa magbalhin kaya to ring tiwason nga hisgutanan unya taod-taod. So dyan lang po muna kayo. Manginabuhi sa taas sa Pika's Lawag. And just keep on tuning in and keep on watching only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni o Ato Ni.

DXRK Radio Kaibigan. Whoa, whoa, whoa. 98.

0: 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: No, nganong katakiang kaman?
5: Sakta kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa nay problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
3: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
1: Kala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
3: Naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayom tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig ug mahimong pamahayan sa lamok. Impyuhi kanunay ang palibot ug ayo tuguti nga mopundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok gamit og mosquito repellent, pagsulob og long sleeves ug pantalon, ug kung gikinahanglan paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mo grabe pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon. Apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division ug sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best

0: Tawag karong hapon is si caller 960-960. Ato rin tubagon mga kaigan. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon, Lady Diana.
0: Alright, magandang hapon. Po sa iyo dyan, si Kuya Fadzibar. Po ba ito?
1: Opo.
0: Okay, magandang hapon. Grabe naman. Magandang hapon. Po sa iyo dyan, Kuya Fadzibar. Poblasyon impasugong bukid no. So, Kuya Fadzibar, unsa man ay kaalagad ni DJ sa imuha karon?
1: Ay mo, tumang lang ko, Ana, kung ano ni Diana.
0: Ay, yung pangutan na. Alright, maayon. Sige po, itong paminawon ang tubag ni Kuya Fadzibar sa pangutan na sa itong sender karon. Sige po, go ahead, Kuya. Imuha ang panahon.
1: Nasa ko lang makantubang Lady Diana. Sada ang takong sa taong ginmiya sa una, Lady Diana.
0: Ay, tama.
1: Padalos-dalos, Lady Diana.
0: Yes, tumpa ka dyan. Labi lang lahi na ang panahon karon Kuya Fadzibar. Daghan ang mga taong murag. Ganang mo take advantage sa ganang kainosente sa mga Pinay. Labi na mga bata pa mga gala, no? Maunang mas maayo, tama ka Kuya Fadzibar, nga before niya sugton ang lalaki, iya sang sutaon, ila-ilahon, ug maayo ang lalaki.
1: Dili kay diretso niya pakaslan ni Diana.
0: Amo ano, basig madalas yas ing gibati nga halaga afam na ni. Ani. Kwarta na ni. Dili basta basta magpadalas ingon ana nga mga pagbati. Kay wa ta kabaloy mahay kanla og unsay tinuod nga intensyon anang lalaki, di ba? I mean, dili man nga ga-judge ta, pero mas maayo nang maganda, better safe than sorry kumbaga. Mas maayo nang mangandam ta kaysa naman magmahay ta sa kolahihan.
1: Pero, inoosad siya kung sa iyong decision. Na igulang ta mutbag sa iyong pangutana, Lady Diana.
0: Yes, uh-huh. Pero actually, mo agree ko ato imuhang tubag Kuya Fadzibar nga okay raman. Diba? Okay raman nga sugto ni ang lalaki. Pero dapat, iyahas na yung ila-ilahon una og maayo. Unsay background, unsay mga kinahanglan niyang mabalaan impormasyon about atong foreigner, Kuya. Diba? Pero about sa katong, pero katuyang concern Kuya Fadzibar about sa mga marites sa palibot, may imong maingon, anak.
1: Oh, inoon sa marites, depende raman sa ito akong mutumpang ta sa marites.
0: Tama. Tama po.
1: Ang marites, hindi gito mutumpang, anak.
0: Yes. Ilang mga storya, pwede raman na papa. Palabyon lang sa Pikas Dalungan, Kuya Fadzibar, tama.
1: So, may man kita'y makasala. Ngayon sila man makasala, Lady Diana.
0: Maog yun. Hindi na lang siya pagpa-apekto kung galing man na ay mga storya nga magawas. Kung galing man makarelasyon to niyang akatong foreigner, Kuya Fadzibar. So, salamat kaayo, Kuya.
1: Si
0: imuhang, yes po, salamat si imong tubag sa pangutana sa itong sender. So, ihabot ang opinion, mga gala, ha? And anyways, manimbaya ba si Kuya Fadzibar?
1: O, manimbaya ako sa akong mga friend.
0: Yes po, Lady, go ahead. Kuya. Mm-hmm.
1: Una sa lahat na naman sa pagsagot, Lady Diane.
0: Yes,
1: paminaw sa kaibigan. Taman sa nabot niyo, si Bianca ron, na apit na kaulanon niyo rin sa amuha, Lady Diana.
0: Mm-hmm.
1: And ini din ako karon si Annalyn, nga naminaw, may nga pagpaminaw kanimo. Mm-hmm. And then si Ashley, and then si Ashley, si Lady Sma Angelica nga kulong, o si Terencia, o si Danre. Edgar nga si Kampon Maramag. Si Migululoy sa Paitan, kay naminaw to karon, may mapagpaminaw kanimo, Adira Amigo.
0: Yes.
1: And then si Carol, Romeo Micaelo, si Binzi, Daydayan, may mapagpaminaw. And then si Migo Rebecca sa Lani Blantapan, si Migo Oliver Pongkali sa Sungku Lantapan, si Rialin Laligas, si Iban Siang Mal nga Bana, o si Christine nga nabarik mo ban sa Siang Mal nga Bana.
0: Mm-hmm.
1: And then si Linda nga Montesilio, Lodi Agsoy, o sa tanan na lang gurong prince ko na ako nga ni Laras na lang sana ako, Lady Diana.
0: Alright, walay problema Kuya Fadzibar. Request ba kag song, Kuya?
1: Oh, mag-request lang na yung song, Lady
0: yes,
1: Diana.
0: Sa mga nagkakanta, Kuya Fadzibar?
1: Kanang, wala lang, Lady

0: ng kwan, itatago na lang, Lady Diana.
1: Itatago na lang. Sige po, ito lang i-play karon taod-taod, Kuya Fajibar. Kanalang po.
0: Mora na, Lady Diana. Salamat kayo sa makanunayan nga. Bago, God bless sa talang yung minaw karon. God bless na yun sa imong po, Lady Diana, ba sa imong mahal nga pamilya. O, mora na, Lady Diana. Salamat. Kung kinilalaman ang taon ng inyong pinakaubos-ubos ngayon lang nga palaging nakapanukal sa poblasyon. Kung si Tupar magayong God bless us all and I love you sa tanan o basta radio kaibigan, mauni o ato ni.
1: Alright, salamat ba kayo? Magkano may gandla ang ituang suki nga tigba minawan. Naragad sa may poblasyon, ibasok ang bakinon mga gandla si Kuya Fajibar. Nga naghatag sa iyang tubag sa pangutana ni Sander. Para sa iya ha, actually, sakto nga punto mga gala. Mas maaya mo ko ng better safe than sorry mga gala. Ila-ilahon sa gidaan ng lalaki. O okay ra mo na siya ha nga to nga sugtun ang lalaki. Pero after na niya masuta ko unsay tinuod na kinaiya sa lalaki. Pagamot mo atong mga storya sa iyang mga kasilinganan o sa pariha. Malabi na lang na kuno sa pikas dalong anong dili na lang sila tumpangan, Ma'am Sander. Huwag na ating laing magdadawag caller 748 at tuaning tubago nagpaminawon mga gala. Hello, maayong hapon.
2: Hi, DJ Dayan. May hapon.
1: Ay, magandang hapon. May hapon kini mo diha caller 748. Sino po ito ang taga-asa po?
2: Taga Darisa Kwan. Nakauli ko dari Lady Dayan sa kanang dika po si Bilab Saini.
1: Ay, ma'am, baby lies. Ay, parang daod-daod yung kago. Wala-wala na dumog yung mong cute nga tingog dari sa kahanginan.
2: Yung sa umang doon nga, naningkuan lang siya, naning kamot.
1: Dala po niyong tiil na yun na. Pero salamat kayo na kabalik ka og tawag. Unsa pa?
2: Musta na ka?
1: Okay lang. Kami naman ang bosses.
2: Ayo smiling, smiling please. Gabon si Kana. DJ Diana,
1: yes guwapa kayo. Ikaw diha, kumusta man ang itong buhay-buhay?
2: Grabe, Gabon. Dili makasurvive sa mga bayro na nga. Grabe.
1: Ah, grabe na yun na yun. Laban na kita ni Bisagwa tay kontra. Ma'am, baby loves.
2: Sao nang jud niya. Ang ano naman ang gidangatan niya. Kanang, ulit mo kitikila ka para magbayro nun ba?
1: Ay, alright. Sige, laban lang mahuman na rin ang tanan o magbunga rin hapon na imuhang
2: pagpapitan. O kalayaan niya. Yes, naman. Siguro? Katiwa?
1: Aha, syempre, tiwas, oy. Pero anyways, nag-chika naman ni Nuon. Sa may kaalagad ni Lady Diana.
2: Ay, magkuhan ko, Lady Dayan. Mag-rip lang siguro. Ay, unsa to, imuhang kuhan?
1: Ihang pang, nangutahan na raman to siya. Basi na aking gusto itubag, ane. Masa nangita po gag-afam di ha. Iyaha naman yung pangutana. Matod ba niya? Kana, wait lang ha. Matod ba niya? Good afternoon, Lady Diana. What if na'y manguyab sa imuhang foreigner or a fam? Niya maghisgot dayon diretso og kasal. Sugton ba ni mo? Mahadlok po ko nga i-judge sa mga tao sa akong palibot. Tawagan lang kong sila from Malaybalay City. Ora to iyang pangutana na akaikatubag ato, ma'am, baby loves?
2: Himasimason na siguro niya ang kanang iyang ka-pinpal ng apam kay... Wala siya ka sure kung kay bago pa man siguro sila, dugay na sila.
1: Wala po ko, pero feel lang ko bago pa ni sila kay kamulo pa man gapanguyab sa iya ang lalaki.
2: Kuan siya, masimasan sa niya ba, dili siya magpadala sa, dili siya magpa, kuan dito kay, kasagaran biya karun kay kuan. Delikado, biigit karun ng mga inaanma dito.
1: Tama. Hindi po relationship,
2: wala ka nakakuan sa iya, kung sa jid ka tinuod, nga na in love, na unsa, basig binuwaan kay wabot ang time nga. Kuan, ingana lang yun, ang ako lang direct to the point ana nga. Iya sang masimason unsay iya ipaabot sa nagpila ka year siguro?
1: Yes. Para sa imuha, mas maayo sa nga iya sa gyud kanang taga agtaas nga panahon ang pag-ila-ila sa lalaki. Kung makita niya kung
2: padala dayon sa mga kuan na sayod biya ka karon nga daghan bigid kay mga
1: gyud kuyaw kay kuan karon no simba ko lang yun. Hindi ta mo itabo sa nang
2: sandi. Basi niya na kuan ka diha nya padala dalahan ka kwarta nya karon ay mong gikas diha makuaan pa.
1: Mao gyud. Ang kadiha. So wala ta kabalo sa posibleng mahitabo og wala ta kabalo kung unsa ka man tinud anon ang lalaki sa iyaha. So mas maayo nga paabdon sa taas nga panahon ang ilang pag-ila-ila, di ba? Well, ang namagod po
2: na lang siguro sa color ng siguro pat ako ano sa kung main love ko sa iyaha, gwapo kayo siya, tapos isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kilo, isa kil Kwansa siya, ilayla siya, unsa siya.
1: Pungan sa ang ibang bante. Hindi sa magpadala sa gauros-uros nga. Dami-dami.
2: Okay, guwapo ba kina mga apa.
1: Maulag
2: yun. Yeah. Mara to akong kwan sa iya ha nga. Ayos na, ilayla siya.
1: Mm-hmm.
2: Lang, oh.
1: Tama.
2: Kaya ka, basi magmahay ka.
1: Yes, tama. Tumpak na tumpak. Salamat ka, ayaw mam, baby loves. Simog advice.
2: Mag-greet na lang siguro ko sa mga friend ako, di. Katong mga limot na mga nila. Si Kuya Francisco sa Wao, then si Christian Navarico, dira sa Victor, yung mga guro na si Christian Navarico.
1: Ah, manadabit na. Sa may
2: Victor. Si Christian Navarico, na si Rialin Rigaspi, then si Vince Sanki. At si Terencia, Angelica Cono, Blondie Boy, Carol, Micaela Benji, Janelle Minoza, rin sa James Castrada, musta na kahit mo. Ayan, wala siguro na, laras lang po, nasa lang siguro kay, wala na, nakalimot na ko rin. Thank you, Maria Karen Lady Dayan.
1: Yes, salamat ka ayo. Mag-request ba og song si Ma'am Baby Love?
2: Mag-request ko og song di, kanang You Are The Reason by Daryl Ong.
1: Alright, You Are The Reason by Daryl Ong. Sige, ito nang i-play ka ng taod-taod.
2: Salamat sa pagsubag, Lady Dayan. Basta, kaibigan ato ni.
1: Alright.
2: Oh, ini ato ni ato today.
1: Alright. Salamat ka ayo. Oh my God, Leno, doon ka doon sa way nagpanawag. Pero salamat kinibot doon rin sa kaya. Si Ma'am Baby Loves from Lake Apo. Uh-huh. So, nag sa may Lake Apo. Magandang hapon, nagsalamat ka ayo, ha? Pag actually, pare-parehag punto iyang advice kan Sir Fadji Bar. Diba? Mas maayos sa iyon niya sa tagaan o taas ka panahon ang ilahang pag-ila-ila duha sa mong lalaki. Kung mahimo gani kung tinuod yun yung intensyon sa imuha, ipaanha sa iniuha, ino sa ila-ilahon siguro, ipa-ila-ila sa imong ginikanan. Makita niya nga kanang dawat yun kaniya o wala sa iyo kanang kuan sa imuha, mabalaan mo gana itong intensyon sa tao, mga kaigan. Sa kanang, sa panahon nga atong tagaag wala na itong tinutin yung tinson sa tao ba? Kung tagaan na ito sa taas nga panahon para may liila pag yun. Isod man kayo ng ura-urada magpadala ta sa si tawag ani na bahay ng uto kanay nanawag mga gala ito nang natubag si caller 253. Hopefully mahatag ni sa iyahang tubag sa ito ang sender karon. So maayong hapon.
0: Magandang
1: hapon. Ay, magandang hapon. Sino po ito at taga-asa po?
0: Tagna.
1: Ansa? Ay, Kuya John! Sa katawa palang daan. Mahal na kundi, Lady Diana. Dili ko familiar aning number ni mo, Kuya. Siguro nagbago ni siya ang number.
0: Wala na ko. Nang-hetra ko diri sa abang nahimutangan.
1: Aha.
0: Ikan kaya nakatungog ko sa imuhang bulawan nga Patambag.
1: Ay, pero abin na akong nakadungog ka sa tingog ni Baby Loves mo na yung nakatungog. Aha, pero anyways, Kuya John, I think Patambag ka mo. Tubag ba ka sa pangutana ni Sander karon?
0: Alam sa ako, is walay imposible nga iyang ma ano wala imposible sa labang magagahom o sa mga tao.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga tao nga mga maritis.
1: Mm-hmm. Oy.
0: So, pakliyon. Pakliyon na to ang insakli.
1: Mm-hmm. Sa
0: ato ang tender. May hapon din mo. Wala ko mm-hmm. na. Kung sa'yo mo ulit, Diana.
1: Yes po.
0: Hapon. Nani na lang. Dini, ayaw ba minawa ang hugyot o hugyaw sa mga tao o dili, tuloy-tuloy ang imuhang kaugalingon kung nakasabtanay mo na ang maungapan.
1: Aha, alright. So, kibali, dili hadlang, Kuya John, ang mga storya sa palibot. Basta kay kung yeah. kasinabot sila sa AFAM. Yeah. Alright.
0: Ini, kaya kung pakliyon na ito, insakto, Lili Dayan, sa kita,
1: mm-hmm.
0: Dili tamingon nga kanang maong swerte. Dili wala sila ilabot niya na kung dili ang pagsinabtan na sa inyong duha ang mga pang hungyong-hungyong mga marites din sa kalibutan.
1: Mm-hmm.
0: Eh, maayo na na sila kung sila'y makapabor.
1: Ay, alright.
0: Oh, kailan na kung sila'y makapabor. Kung pananglit man galing nga, aduna ay mamaayohon sa inyohang pag pananglit mahimo gida nimo siyang
1: pika sa kinabuhi or uyab.
0: Nana. So siguro ang kanang mga marites mahilom rana pinasikat sa inyong pagsinabdanay duha.
1: Ay, alright. So ipakita ninyo sa ilahang nga mali ilang mga judgment o dinutanay ang inyong paghinikugmaay duha sa lalaki.
0: Pero balikta sa uno.
1: Mm-hmm.
0: No, balikta number one. Balikta, direta, direta agi.
1: Kaya
0: hapon na gid matunawan ka. Ingon na ni, inani ang tanan nga mapanghitabo diri sa bukid nun ilabi naning mga Pinoy.
1: Mm-hmm.
0: Bako Pinoy man.
1: Uh-huh.
0: Sa ina nga mga directly is kasagara sa mga marites way lain gibantayan kana ra nga mga maong honorable pero sa kasamtangan sa ingon ana mamahimo na ninyong gabay o naon niya nga sila makaingon sila nga sa matay ang ato ang gi ano ang atong pasensya kasi kung timely dayon nga pagaw ko kay
1: sige po kolay problema maklaro maghihapon kuya.
0: Natay murag istorya ra ko. Inani man God li Diana ang tanihon sa tua dinhi is maayo lang ang barkada nga mumarites kay mudaot na sila hangtod haron ka mapilay niya nang maong imong apam.
1: Alright.
0: Ang sukod nga ingon ana number 2 direta. So kanisya kana kay inyuhan naman ang sabutan nga magpakasal siya, mas labing maayo nga makailaila mo sa pila ka segundo, pila ka tuig, pila ka bulan, pagkakunyo nga panag-uban. Haron nga makuha ni mo ang iyang mga opinion, ano, iyang, ano, Lady Dayan ka ng...
1: Iyang pamatasan.
0: Pamatasan. So, ingon na.
1: Kaya
0: kung kanangit man galing, bisan unsa pa na siya kadako sa iyang... sayahang pagkatao, pagsagunsa pa na siya kadako, sayahang laraw din sa naisay mo ha, nga nanahimo ni mo. Is, dili ni mo komportable, kung dili, si, dili sakar sa iya, sa imo sa ang iyang pamatasan, ikaw na ang mag-desisyon. Kaya kamo naman ang masayad niya na kinahanglan maguna siya komunikasyon sa sag-usa,
1: karong
0: masayaran sa imong mga inahan o sa imong papa, nga ngayon ba gali kay konsulta pang sa imong mga ginikanan.
1: Mhm.
0: Aron nga mataga ang pag-action kung unsay angayan.
1: All right. So mas maayo nga apil iya nga ginikanan kuya John mo sisa or mo sitawag ani mo.
0: O kumpronta.
1: Aha, sa baong lalaki.
0: Yan kung masabdan ba nga ani sakto na ba ni pa? Ina na ba?
1: Mas maayang magandang na ay guidance or na ipagtamagikan po sa iyang ginikanan mismo, di ba?
0: Oo, nana.
1: Mm-hmm.
0: Kana, Sinder, ang mga istorya diri sa diya sa inyo, nang basin i-judge ka. Ako maingan nito, I'm sorry, Sinder, I'm sorry lang daan, ha?
1: Mm-hmm.
0: Nagigid na siya. Nga naman.
1: Normal,
0: ay, ang mga tao karon ang imo rang lihok bantayan.
1: Yes, tama gid na.
0: Ang kanang ilang paghimaraot nimo nakahibalo na na sila nga kanang mga marites nakahibalo na na sila kung unsay dangatan nimo sa sumusunod sa inyohang ugma.
1: Mhm, grabe gid no. Mga tao nga murag parang walang magawa sa buhay. Kinabuhi ra pud sa uban ang ilang gabantayan. Grabe pud na.
0: Pero dira, kusukan ni sa ko dira. Hubaron ko na aron nga dili gid ka, aron dili gid ka maglibog ha. Ing na ni, no? O gato pag pananglit may balaan nila. Na sa imong kagalingon nga maging maging saka or Lady Dayan kaila makasabot bakag maging saka na sa kagalingon?
1: Dili ko yan. So may pasabot, Ana.
0: Kung magsaka na ka sa imuhang pagpuyo or maarang-arangan ka, kumbaga.
1: Uh-huh.
0: Oo, Ana. So, diha nila na ma matugkan. Ang ato din binuhatan sa itong pagkamaritis tayo.
1: Aha. So kana na lang mga storya sa palibot, mga libak unsa para diyang iyang madungog. Himuon na lang na niya Kuya John nga motivasyon para maningkamot. Ma-prove ang mga tao siyang palibot nga sayop sila sa ilang mga storya about sa iya, ha, di ba?
0: Na, ang mga storya ipalabay.
1: Mhm. Dili na sa papekto ana ipag-uan na lang na. Murag hangin nga mulabay lang gud sa imong kinabuhi.
0: Wala man ta nag-ingon ni Dayan ba nga ako hagop tag sa tuhang bahandi, pero walay nga mangarap niya na, dili ba?
1: Yes naman, pero kung nagkasinabot gud sila duha, magkasinabot sila ganyang makita po ni Sender nga tinud-anay gyud ang gugma sa lalaki sa iya. Why not? Wala may problema, ana.
0: Man siya. So, ang magpabilin din sa to, Lady Diana, ang magpabilin din sa to, ha? Marites ra.
1: Mogi yun.
0: Sila ang muguba sa inyohang pagsabot. Pero ayaw mo papikta, papikto, sasagusa, ipadayo sa inyohang yung gusto.
1: Mm-hmm.
0: Inanglang sa dili pa mahimo ang mga decisionally.
1: Mm-hmm.
0: Inanglang nga ano na gid kamoy pinagsabot-sabutan sa sagusa ilabi na ni anang imong mamahimong partner sa unsa man galing ang dagan sa inyong sitasyonal.
1: Mm-hmm. Alright.
0: Eh? Wala na siguro kay murag kailan tanon magkukuli di Diana, ha?
1: Alag, it will soon, Kuya John.
0: Sige lang, hamping lang ta.
1: Mm-hmm. Inong berminti og tubig, kuya, kay basin pod na sa kainit sa panahon, no? Labad yung ulo pod ang kainit, mga gala.
0: Salamat sa kaya, ana. Salamat sa kayo sa effort din.
1: Mm-hmm.
0: At mag-greetings na lang ko.
1: Sige po, go ahead, kuya. Imuha ang panahon.
0: Yun ang una, mayong hapon. Sa imuha, lilidayana, may hapon. Naman, o sa imuha, pamilya, sa mga panggin, family, no? Mayong hapon. Yung mama o papa. Then, dayong dire sa mo sa lapitan San Fernando. Oh, happy Fiesta dia sa Little Baguio San Fernando. Karong at lawas. Pag-uni si kay Chika, niya, kumusta naman ang mga katauhan na doon sa San Fernando Barangay. Then, kay Engineer Chang, kay Sir Tata Retisa, sa mga Hupia pamilya. Kaya DJV, kaya DJIA, ras na po nas ninyong tanan.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang mga barkada nga tuwa karon, nakabase nila. Nakabase na sila dito sa Little Baguio, San Fernando.
1: Oy.
0: Kaya doon naman daw, di magayang ko hili, good anak po. And then, ang kanak na lang siguro, sa tanong mga friends, kinatibukan, mayong hapon. And then, parikit na lang ang song.
1: Yes, po. Sa mga nag-song, Kuya John?
0: Asa tayo lagto nga chara to. Hindi tayo pwede.
1: Hindi tayo pwede katong pinagtagpo pero hindi tinadhana kada kaganta. Hindi tayo pwede.
0: Tayo pwede.
1: Gilan partida, gilantan ba na ha?
0: Huwag nating pahirapan.
1: Abi gara. Ay. Sige po, ito nang i-play karon daon-daon, Kuya John.
0: Dito na, lilidayan sa laban. Dito na. Dito na. Kana na lang. Bye-bye, God bless the soul. At para sa kaibigan mo niya, gato ni. Salamat kayo. Amping mo si Dad sa Valencia. Bye-bye, God bless.
1: Alright, salamat kayo po. Huwag na mga gada ang ito ang suki nga tigbaminawan og suki nga tigdambag. Naragad sa may halapitan San Fernando, bakit no, ni Kuya John. Salamat kayo, Kuya, ha. O, sakto po ito iha, mga kaigan, no. Lisot maguning, dili sa ingon gina-generalize na ako, ha. Pero kasagaran yun na yung mga Pinoy, no, nga. Gababilin sa ilahan na ginatawag nga. Wait lang po, ha. Someone that I could hold on to. Kana ginatawag nga crab mentality, mga higala. Kana bang hihilahin ka pa ubos bisag kapwa mo Pilipino, no? Bautan ka, storyahan ka, hindi maayo. Hilahon ka pa ubos. Ang importante ka ayo. At ingon ana nga klase sa mga negativity sa palibot, dili na natutumpangan na lang. Ipa sa Diyos na lang natin yan. Sa gingon pa ni Kuya John, ato na lang ni himuod nga motivation ang ilang mga pangdaot sa atua para mas maningkamot ta nga mulambo sa atuang tagsa-tagsa kakinabuhi. Ma'am Sander, ever manggaling nga magkakamo or magdayon mo ana ng foreigner nga imuha nga ginaingon karon? Kung galing maabot ang panahon nga nakay madungog nga mga hungihong o mga storya sa palibot nga dili nimo magustuhan. Palabay na lang, pasagdi na lang. Dili na lang nato na sila tumpangan kay murag mo magsiguro na ilang role risk kalibutan. Tigbantay sa kinabuhi. Iampo na lang na nato sila mga galena. Yun nga, ang importante mangriha kung kanang magkasinabot mo sa lalaki. At makita ni mga tinod anay o genuine iyahang gugma sa imuha mo. Raman importante ka na magkasinabot mong duha. Mga pangdaot sa palibot, dili na magmatter kung kamo mismo nang ligon iniyuhang gugma sa usag-usag. Dili matarog sa bisan unsa pang mga storya o mga ginabato sa palibot sa inyuha. Salamat kayo once again na Kuya John. Not feeling well di ay si Kuya John. Katosang matubag na ito ang itawag mga galen. Salamat guys sa mga callers na naghatag yun sa ilang tagsa-tagsa ka-opinyon or tubag sa pangutana ang ipadala sa ito ang sender karon. Before na magbarain sa uban nga mga advice sa mga galen na may hapon pumuna sa iyo, Ma'am Maris, sulatan mo sa Mante sa bilyete. Mante pa ni hello, guapa, good hapon. Na late jud ang person kay medyo na busy watching from old kibang guys. Salamat guapa pag-i-play ng song through the years by Kenny Roger. Salamat na bang habang kinimo diha, Madam Guapa. Ang itong suki nga smiling, guapa nga kaigan from Old Kibangay, Lantapa na Bukid Nor. Ang hapon kinimo diha, si magtibog ka pamilya, mga kasilinganan, kaparentihan, o kabarangay nga naminaw sa tuwa karon. Salamat po once again. I never found you. I never had this feeling in my heart. And we have another comment here from Micah Cuervas. Hi, Ma'am Lady Diana, my happy po. Pa shout out. What a requesting song. A long and lasting love. Wow. Sa naman, magandang hapon po sa iyo dyan. Asa man ang face, aning nagstorya, oy. Jaw, low-key muna tayo ngayon. Marami ka-haggard inyong DJ. Magandang dagway, diha ako ang maghihapon. Tsagaan nyo na lang po muna, ha? Basan tsagaan. Lagi mga adlaw nga. Nag-confident ko nga blooming kay ko. Adlaw nga mura kong kamuti, mga nga. Hindi na ko feel ang ako ang kagwapa. Magandang hapon sa iyo dyan, Ma'am Micah Cuervas. Tag-asa man si madam na naglantao sa tuwa karon. Salamat at may hapong kinimo diha. Ito nang i-play karon daon-daon. Iwag request yung song ha. Maraming salamat po. And from Ma'am Ruby Rose Pamplona, may hapon DJ Dayana maulan nga. Maulan naman na rin sa amua, oy. Nagulan na daw sa ilaha. Alam daw kung nagulan na ba na rin sa Valencia karon. Dili na ako makita, mga na. Ito ka ganina, perte po ng inita, no? Nagulan din sa iniwa, amping-amping mo, Mama Ruby Rose Pamplona, ha? Itong kaigan nga naminaw ka na ito karon. Naglantaw through Facebook Live. Salamat po! Balinta sa atong mga text messages, mga kaigan. Madid pa dere, sunda imong heart sender. Ayaw pa apekto sa mga marites. Mi-ani sa talakag DJ. Ano ba? Follow your heart. Pero sometimes heart can be deceiving, mga kaigan. Unang, kinahanglan yun po nato. Iampo sa Ginoo. Kahit tag-signs kang Lord, diba? Iampo sa iyaha kung mauna bagit na ang tao nga para sa imuha. Para magkasigurado ka, diba? Mas maayo gud ng imong ila-ilahon, mas maayo man ang mahibal-an nimo ang iyang intensyon. Mahibal-an nimo kung unsa siya ka matinud anon o kanang kung tinud anay bagyod iyang kanang feelings or pagbati sa imuha. Pero kuya mo pugayon ang bago-bago mo nag-ila maghangkat na rin kasal. Hay na. Ano ang gagawin? Siguro yung anak yun sigurong uban. No? Kaya kapantay po ko sa mga makita na ako online nga mga couple nga foreigner ila mga uyab. Dali ra kay sila magpakasal mga gano'n. Siguro ato sang ila-ilaho nagmaayo. Mas maayo man ang magpakasalta sa usagitaw. Sure lang, ganang nasayid na gita sa iyahang dili 100% pero at least man lang medyo nasweeto na ta sa iyang pamatasan. Kamalo na ta kung unsa siya klase masuko. manot na nai bagid iyang love sa imuha or unsa ba kadiha, di ba? Ayaw man ingon anak ma'am sender. Wag well, mali pa ni Kuya John nga ganina. Actually pwede pud to, di ba? Bagay kag tabang si imong ginikana. Bali panha di ang lalaki. Pailaila sa ilaha og pangutan ay ni pong kanang tawag ani oy obserbahi aha kung matinud anon ba gyud iya ang intention sa imuha. Makita man na mawandayan man ang sender. Oh, sa taas nga panahon dapat obserbahan gyud nimo. Mount Neboko, Lady Diana, Valencia City, Bukidnon. Ay, maraming salamat po, Mam Lorena B. Uduhan. Ang naglendaw, kadato, kanon sa Facebook Live. Salamat po! From 2010, wala mang gui problema, ana. Kung ang mga silingan imong gahuna-hunaon, wala man ay saray mabuhat, maibug ra na sila, sender. Pasag di na sila. Ibug ra na sila, Mam Sender. Sige lang, kung minyo mapuhon sa AFAM, dili na sila kautang sa imuha. Ay, nago! Mare jokes, oh my God, no? May isang Pinay na naman ang nakaahon sa kahirapan. Pero dili man abot pa sa buot. Kwarta lang yun po ang inaapas sa mga Pinay. Tamanggod nga, puntag ka ng tao nga tinud-anay nga muhinggugma sa atuan. Kaya may uban nga dili na mag-matter ng kung kwartahan ba or dili basta kay tinuod. Genuine iyang love and care sa imuha. Hindi po na pwede nang mag-uyab taga-fam, hututan yun na itong maayo. Kaya pwede nga na maluoy po din tayo. Nga manggod nga sige na lang po na itong pangayog kwarta, hututan, request uging ana, di ba? Sige ang ma-misinterpret po sa fam nga, kining bayhana kwarta rin siguro yung apas sa kuwaan eh, di ba? Lisod po ko yung ana. Tapos maayo nang i-set aside dyan na natong mga material nga mga butang sa panadihaan, di ba? Mas ipangibabaw ay ang love sa usat isa't isa. Yung wala na agad dapat na.

A text message here from 598. Good PM po, lady diara po. Shout out kang Rolene. Nga nagduyan sa iyahang anak. Ako matambag sa sender DJ. Opportunity man na sender. Na ako'y kailangan na minyo o kano dire. Namini og kano dere yahay na ang kinabuhi dako na og balay o maulag. Dili siguro yung ana tong mindset no. Oy gini avam na ni mabag-o na gyud mo kinabuhi an. House and lot na gyud ni. Kwarta na gyud ni. Ayaw pod kay mas stereotype man gud nga tanan Pinay kay nawog og kwarta ingon ana na day nang labas ana mga higala. Dili ngon ana oy. Dili na nato kung anon nga mindset be nga. Dapat ko maka-affirm ta kay magpuan dayon ganang sabah di na ko ma-explain. Pero kung ihatag wholeheartedly sa imuha like tabangan jud ka sa affirm kanay gugma gyud sa imuha then okay ra na pero dili po na pwede nang kita nang sigig request ay ngon ana gabutang ana na pud. Diba kay lain gyud sa paminawon mga gala mabutang manggod nga naong og kwarta ang uban mga Pinay kung ngon na ang mindset nga nahimong norm sa kadaghanan, di ba? Okay ra na kung buutan ang lalaki og dawat ka, kana ra lady Rihanna salamat o kana inuon nga part. Kung buutan ang lalaki og kumakita nimo nga dawat kaniya bisan unsa pa imong sitwasyon, unsa pa imong gigikanan, then kana nindot na ma'am Sandra. If I never found you, I'll never have. Grabe, 722, sender, ako na lang na imong afambi, maunag yan. Binangita, rabakuan na. Kung makatubag po, sender, pangitag imo ay. Grabe, sad no, pero kasagaran mag-good. Ako na lang ginahimo nga escape sa kasagaran mga babae karon nga tungkol sa kalisod sa kinabuhi. Pangita na lang ako nga fam, aron mahayay-hayahay gamay. Sadly, naging unanak nga mindset sa uban mga babae, mga gana. Pero so, matili lang po. At yun ang kuan nga kwarta na lang din po ang ginaapas sa mga afam, di ba? Lain mo siya nga ma-stereotype yun ang mga gala ay. Babae kay, I mean, mga Pinay. Mga kwarta na ginaapas sa mga afam. Huwag naman sanang ganiyan.

0960. Hi, Idol. May hapon. I miss you. It's me, Fudgebar. Kuya Fudgebar, nakatawag naman siya ganina, no? Salamat may hapon. Ganina niya once again. From Poblacion, yung pasugong bukid noon. Salamat, Kuya, ha? I love to have and from 253, si Kuya John po ni Diayan. Ang i-text gihapon siya ng may gala. Salamat, Kuya John, once again. Destiny. From 057, Hi, Lady Diana, good hapon. Pa-request kong song, Tulak ng Bibig, Gabik ng Dibdib. From Heart Faith, here in Maramag, may kasabihan. Pag ang lalaki may crush, pwede nang ligawan. Pero kapag babae, hanggang tingin lang. Hanapin mo yung taong gagawin kang priority, hindi yung gagawin ka lang temporary. Oh, may pahugot-hugot si madam. Nindot niya pa sa ito ang hugot mo, isend mo karong Bernes, mga ganda. Salamat kay Ma'am Heart Faith ng Maramag, Bukidnon.

from 380 DJ unta ilailahon sa niya ang Amerikano sa taas nga panahon. Dili basta-basta musalig kay lahi na ang panahon karon. Kung buutan ang Amerikano og kabalo mo respeto sa imuha o sa imuhang pamilya, blessing na na. Daghan, daghan ba yan ang andoy magka-affam karon sender? Dagan ka siguro nang harap magka-affam na, pero ako mga higala, wagid na ni Kwan Song. Pero siguro ako ba, ane ba? Lahilahay ba tag-preferences? So, blessing na ko noon na, Ma'am Sander. Matod pa. Yeah, 380. Kung buutan ang lalaki o kabalo mo respeto sa imuha o sa imuhang tibuok ng pamilya, blessing na na. Walay problema, ana, diba? Kaya mga storya sa palibot, ayaw na na, bali-bali, ha? Wala na'y matabang sa paglambo sa inyong kinabuhi, no? Nalang kasimple, Ma'am Sander. Salamat ka, ayaw. Deep inside my heart, I'm... Alright, a time check. It's already at 2:26 in the afternoon. For me, you and I were meant. May hapon kanimo di Ma'am Letty Ledesma. May hapon Lady Diana Pasadot ko sa akong mga friend kang J.R. Flores, kang Michelle Cominquis, Narsing Luz, Roel Naris Flor, Angelica Cuno, Angelica Badyong, Maris Javar, ug sa tanaan, Laras Lucas Kugsong, Paubaya. Salamat DJ Guapa. Salamat na may hapon kanimo di Ma'am Letty Ledesma from Kibatang, Don Carlos, Bukidnon. I wanted someone like you.

for me. Alright, my God, it's already 2:27 in the afternoon. Alas 2:27 na po sa kapunon. Or karon, standby lang sa muli ha. Parayin lang, sinyo bag haray-haray, sinyo bag duyan-duyan. Samtang maminaw sa atong programa kay maminaw sa taas. Sa kaawit, yung request sa atong kaigan. Ay Kuya Fudge Bar ng Poblacion in Basuk ang Bukidnon. Huwag na nagbalik ni Lady Diana later on. Maghantag taas sa finaling advice para kang sender.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mong gugko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Happy anniversary.
5: I love you. Beautiful.
4: Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw

Kunwari, 54 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Uh-huh. Alas 2:54 na po sa kapon ng makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio sets. Kasi tanang, nagatapay paghihapon sa Facebook Live. Pagkaraghapon, welcome back sa ating lahat. Mag-aigan, we are bound to the very last part of our program, ang paghatag og finale nga katubagan or advice para sa pangutana nga ipadala sa ito ang sender karang hapon from Malaybalay City, Bukidnon. Magandang hapon, by the way, sa lahat ng mga nagasubaybay, ang mga avid listeners nato diha ka site. Sa may digbayan sa Malaybalay, magandang hapon, nagmaayang pagkalinaw po sa inyong lahat-lahat. So, puro magandang pangutanan mo yung sender, no? O daghan, tagnadungog ng mga katubagan, ug mga advice, opinion from our suki ng mga magtatambag, from our listeners, mga kaigan. Ako po di ang kaway lang po ng opinion ni Lady Diara para sa pangutana ni Ma'am Sander karon. So Ma'am Sander, Ma'am Sheila, maing hapon ka nimo once again. Ako ibang pangutan ni on Ma'am Sander. Of course, dili ko masugot dayon sa kasal. Labi na pasaga po kayab sa imuha na kasal dreads so ang gayos ko na. Tungod lang kay foreigner siya, di man na pwede, diba? Seryoso na dayon ang iyang intensyon sa imuha. Ang kasal o sa kadakong desisyon nga dili angay dali-dali on, Ma'am Sander. Labi na kung bago pa mo nagaila, maulang hatagi una og panahon nga mailhan ninyo ang usag-usa sa taas nga panahon. May balaan ng kinaiya, mga prinsipyo, mga responsibilidad, og tinuod nga intensyon. Ayaw usab pagdesisyon tungod sa kahadlok nga basikon sa isulti o mga paghukom sa mga imong kasilinganan niha. Kaysa katapusan, Ma'am Sander, dili man ang mga tao sa imong palibot ang makigminyo sa iyaha. Ikaw man. Una, paminawa po ang mga tambag sa mga taong tinuod nga nagpakabana sa imuha. Pero ang desisyon nga kinahanglan gihapon, magikan sa imong kagalingong, huna-huna, kasing-kasing, o maayong pag-ila sa inyong sitwasyon. Una, Ma'am Sheila, hinumdumi nga dili tanan, dali nga maabot, kinahanglan dayon ni mga dawaton. Usahay, ang tinuod nga gugma, dili mahadlok maghulat. Lamang po. Thank you so much for sharing your question with us today. And of course, maraming salamat ha sa lahat ng mga nagtawag at nagpadala sa ilang mga advices through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa lahat po ng mga nakasama natin ngayon sa pagsuwid hangtod sa pagtapos. Nagkangaayong salamat po sa inyong lahat. Huwag manapod po hon, mag-uban-ubang gihapon kita. Susamang oras, susamang sibiyahan. Sa ngala na lamang sa kanitabukang person ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulot sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, manigit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. Ang hapon karatong tanan, and to God be the glory. Yeah!

0: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5. Maayong buntag ni mo, diya, kaibigan.
1: Hello, good morning, Pas. Ako ni si Egan Judith, membro sa kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
0: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
1: Oh, sa Kaistorya, Tanduhan, dito sa Kataguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
0: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
1: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak, kaya nga ano, lain, dito kong ginhawa. Oh. Nagpatabang ko sa kumbana nga dito ko ginhawa. Nakatungog man ko sa kuwan nga ka ng bidjimak, tapos pinagsulti na ko si Anabel Tagasundri kay Dagpar, kay Gapamila, dito sa Bayfair Street, puso, kay Sanadalan.
0: Salamat.
1: Ko, Pastor Dan, uming ato ko sa binyag, at kuwan dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko, itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wapo kay kaon, wala pa sa inom tulo, inapagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong, inom dyan kong tulo, Pastor Dan, mula dyan, gimagic, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and i-bless akong kinabuhi ng bidimak, salamat kay sa Ginoo, nga naagin ni Tia.
0: Salamat
1: kina
0: kayo.
1: Kaya ako, kinaulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang drill check up, kinan ko sa doktor nga, unsa mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsa niya, ang upang diba mo tuoy mo na anak, Pastor Dan?
0: Oo.
1: May ito ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Isun Kidney, ba'y akong Isun ni Pastor Dan?
0: Oo.
1: Unyan, kaysa kada kayo, wala'y problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brad, panitap mo pa sa sugar niya. Nag-deliver diri mo pag umangko si mong bana, siya, tingkuan. Nagpadala pa dyan ko sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa isa okay. Ginoo tayo sa akong lawas. Grabe ang akong dibati, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Di na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Think ba sa Ginoo. Pati yung kagid na ulian.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga material, kalidad ang pagtrabaho.
7: Wapa, basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimso, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod, ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
3: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
2: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mo taod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
3: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
2: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaudnon kalapot sa trapiko.
3: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
2: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan Hanan sa Valencia.
4: Kinsali pala yung taga-asa?
5: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
5: Nakoy arthritis,
4: Pastor. Na-arthritis.
5: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
5: Tulog ka-adlaw.
4: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat ka ayos sa pag-testify.
6: May buntag mo di ang kaibigan.
7: May buntag, Pastor Dan.
6: Ay, yes. Akin sa niyo, og taga-asa.
7: Taga-kuan ni
6: Uhaw sa Jinsan. Ah, Uhaw sa Jinsan. Ah, yes, pwede ang bawaan ang pangalan?
7: Si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Parayat.
6: Okay, kaibigang LC, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
7: Ay, nagpasalamat po ang Digimax. Isa may nagpalit anak. Dugay na po ko. Mga 13 years na, o ang akong malatian sa sinabuhi, buta ko. Mama, kung wala na ko ng sigig kuhan sa radio ng Digimax, nagsisim kong kapalit. Pagpalit na ko, naulian mo na nga akong puso, nakahugas na kong plato, makalaban ako, nakatimba na kong pumbalik.
6: Mga naman mo...
7: Ang pwila kong lakaw, so naaram na susunod sa balay.
6: Ah, murod naman ang kagusog.
7: Oo.
6: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
7: Oo, naulian na kong
6: naulian ka?
7: Kusog, nakasimba ko itong naagin.
6: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
7: O, isa ka kabuta. Kumanghod po, isa ka kabuta. Pero may lang kami yan, hindi ka paminaw sa inuwa.
6: Salamat sa Ginoo. Lipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
7: Oo, naami diri sa Ohio, sa Junior Santo City. Bukan dili man ni mo sa kawag o makatext, makachat. Nagpaminaw, give me always, give me makasimaw sa
6: kadagad laon. So, salamat ikan, Elsie. Salamat ikayo.
8: Happy anniversary.
9: I love you. So beautiful.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di pa.
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ang ako nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O ako gi kung gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na atong ihidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit kunya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang ako ang kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo, muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay Pastor, salamat po Pastor.
2: Okay.
4: Bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
5: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
6: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
7: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
8: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
7: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
8: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
7: GRD Printing Services?
8: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Kanindot, no?
8: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
9: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Praise God. So dako kong pasalamat sa Ginoo nga naay gihatag sa Ginoo sa ato nga sambal nga bitimag. So ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony gyud sa una pang panahon tong 2017 nga nagbleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga naay kuan sa akong matris naay bukol dako kaayo. So kapila ko nagtibis dako ko kaayo gasto. So nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So nagtuo og naglaon gyud ko nga ang bidimak as in gyud makaayo kay wa man gyud ko gadayon og kuan kanang wa ko makuha igyud og matres hantud karon. Dako ko salamat pud sa Ginoo nga tuohan gyud nato ang bidimak nga makaayo kay niagi ko tong una nga bulan gisakitan gyud ko gipon buntag gabi tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay muragsayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na tayo nga ang akong ipon, wala ko'y tulog, sige ra kong ugom og ice. Daghan tambal nga ako napalit, wala yun na ayo. So nag-ilis ko ato na tayo kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan. Nag-ilis ko, atubang na ko sa pertahan, kay mo trabaho na lagi ko, kay tulog pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ungipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong nipod-pod nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iopirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sa dihang paglaptik sa akong ngipon, nihingon ko nga, mapalit na lang kong bidimak. Sa hinahinay ko glakaw ni absin na lang kong muna. Muadto ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko ana, na ako'y bapion ana. So pag inom na ko, isarag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos. So nihupa gayud siya nga hantod karon wala ni bali. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bidjima kung unsay akong bation.
6: O sa may mensahe sa mga katawan nga naminaw karon.
7: So mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila laning haplas tungod kay duna siya'y kaayuhan, duna siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gyud siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw pastor sama da akong ulo nga murag gyud akong gita tambal. Naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
6: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
9: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
10: FA Phone Shop.
11: May good news!
4: Hello, oy, unsa koy good news!
11: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
12: Sama sa large format, outdoor sticker.
13: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
11: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

Pusa na bantay sa bulan ta September na ginawata na mupiya kapukupa ta sa lahat pipila na mga kabuladan labi ta bulan ta September ngayog tinugpo kidog man ta bulan ta October na ginawata na mupiya kapupangalagad ta tungwayo ta sa ina bulan huwag ang tinugpo kidog man ta bagun bulan huwag nagbakay ta magway at managsabok kanta. Kada si Pastor Jimmy lumasay, nagpabuhos ng pagduma dito kani o kunta at sinaldaw. Nanginawatan mo piya ka po.

Group ta opisina ta Central Mapcam. Hopya na wapun ta alina mimbro ta Central Mapcam. Ta alina mo listeners ta, ta alina na ipalo ta sa'yo na spins ta Central Mapcam. Hopya na map ma aldaw na ta kanyo na. Amping ki karunay, tapalahon ta. Antun tumo ugto ang aldaw, pero tamahapo na uguran. Kapag itong wayat sa'yo na aldaw, rong kapalaguran. Pero kung magwayak man at takat talaga.

Si Paulino may hapon dia sa slide. Sa tanan tagay slide dia may hapon. Adlaw kay yung tanan. Salamat sa comment. Ginobaga palalangin ka rin nyo dia sa slide.

to makasaw ka panupian na Aldo to. Laon. Uya to. To sino maal. Pinalaw ko to. Nag-scoot kita. Pulong to guayo. Uy. Kamuha yung panalangin ko. Nagsabok kanta ko to.

Katextulog apa daw to sa Aldo. O kakita kay Mateo kapitulo 6 versikulo 25 po ang dito 33. Mateo kapitulo 6 versikulo 25 po ang dito 33. Kakay kapulong din. Musa, sultihan ko kamo. Nadili kamo mabalaka sa inyong kinabuhi. Kung unsa ang inyong kaunor o imnon, o unsa ang inyong isulong. Dili ba nga mas importante pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug sa lawas kaysa biste? Tanawan ninyo ang mga langgam. Gagalupad-lupad. Gagalupad-lupad. Wala sila magtanom. Wala mag-ani. O wala sila gitigom sa budiga. Apan sa gihapon, gipakaon sila sa inyong amahan sa langit. Dili ba mas labaw pa kamo kaysa mga langgam? Kinsa ba kaninyo ang makapahulagway sa inyong kinabuhi bisa gamay lang pinaagi sa inyong kabalaka? O nganong mabalaka man kamo kung unsa kamo, asa kamo mukuha sa inyong bisti? Una-una ninyo kung giunsa pagtubo sa mga bulak. Wala sila maghago o magbuhat sa ilang bisti. Sa pagkatinood, bisan ang bisti sa bantugan o bahandi anong hari nga si Solomon dili makatupong sa katahom ni ining mga bulaka. Kung ipatanom, ipatahom sa Dios ang mga sagbot o buhi nga buhi karon. Apan sa kaulayan malaya o sunugon lang, dili ba labi gayod, labi pa gayod niya kamong pabistihan? Kagamay sa inyong pagto, usa ayaw kamo kabalaka kung unsa ang inyong kaunon o imnon o kung unsa ang inyong isulod. Mao kana ang gikabalakan sa mga tao nga wala mo tuho sa Dios. Apan nasayod ang inyong amahan sa langit nga gikinahanglan ninyo kining tanan. Busa, unahan ninyo pagpasakop ang sa paghari sa Dios o ang pagtuman sa iyang kabubuton o hiyatagayod niya ang tanan ninyo nga mga gikinahanglan. Iya ta kanta po Pablo sa Ampuki. Magbabayo, salamat no Sena Aldo, Pablo kaniga dumat matak sa wak kami. Limang to kapakyasan ta kinabuhi, pero salamat untol no kay ko kanig bugiya kanami. Salamat untol wayo ta Sena Aldo, no Pablo kan nagduma kanami. Labi ta kay ko no lalagkot ta Sena Aldo. Bulihi kay nagkaimo nag kapanalanginan kay ikinabuhi na isa ni Matag Aldo. We salamat na untol na layong kanigduma kay takanami. Salamat na untol na tasin na programa mon in ka mong auto na kadasig pinabayat to kay kanuguran. Bulihi kay abrino ka namin pusong waisip we ka alin nagkahimunay kung tasin Aldo para takay kong kahimayan. Tangaran ni Jesus.

Sino? Aldo? Kamagwabayo, katigbokoy, tumatag kinahanglan. Oh, yeah. Kanding katalagbokoy, kung kay kayo kaupita, oh, ay kakakita tamuso sa inyong panahon. Makakay kita usay doon ka kakulangan tapog tuta. Usahay ta kinabuhi ta, agkaunatad ka panginabuhi. Ka kalingawan tad ka magwayo. Ka magwayo no ni alagaran ta, ka magwayo no ni puunan talangon. Kasi no, Aldo Kunton, ipasabot ta pulong tang wayo. No, masa kagpitawan ta, doon dakol no, pagtundot pa nagsabok kanta kung ton si Naldo. Kanakoy ah, kaghimuan ta, ba ito kinabuhi ta kung ton? Sumani ah, matingkuntan mga ataw na waranig simba, tangad ta, mga panginang lang tumatag Aldo. Say, nabisi ka dumat negosyo, kaduma, nabisi ta, pagtrabaho, magdomingo, kurada manimba, tao. Tayong manimbag, kalitpan. Kaya medyo masakit na gano'n at masakit gano'n at isip mo magtutudlo. Isip na magwawali. Bakit at ka mo mimbro na usahay na magsimba ka na. Usahay ka, bisita panginabuhi. Matag sa wakanta, panginahanglan kimanggit. Matagal daw. Wara otaw na wara pikinahanglan, matagal daw. Kapag koon, yung isipon taporom no kamu na ito mabutang to sino kalibutan waro lo ini ang kamagwayo so di pasabot no ka magwayo ka kamu na ito langon kanin ka agbo ko ito ikupin sa ay kapitaon ta kung basa on ta to sino versikulo kakabala ka ni alap sikat kulang ka pagtu o war pagtu. Kung lakas na karinog ko at pulong tawa ito sa Naldo Kuntan, kakita no, karinog no, na nigpakaon manggani ito magwayo ka mga bayako, mga ayam kahit at kalibutan. Para mapinamularan. Kanta manggani do pinamula taga krisis kagiapon. Bakay waka mo hinunan. Sait kat kantang kinabuhi sa understimita kagahom to guayo. Si kakay nung dan no kakantang kinabuhi usay miserable. Miserable to ngot to usay ni una ta kabubutang to sa kalibutan. Na usay ka bisiki ko kay makaapit buluhaton to ngot to usa ka raso sa bukan raso na bisika. Patag aldo mo sulod bisik ato. Pero ko bokay no ta panahon ka magwayo. Bokay no ka ta panahon ka magwayo. Klaro man ka timata. Kani kag bokoy taolin na igupi. Usahay lang takantang kinabuhi na agkaawo kapag tuuta. Labi kag hinguma ka mga problema at kinabuhi ta. Kasi ni apil mangudos ito kinabuhi ta ka pagsulay. Mga tintasyon to sa inyong kalibutan matang sa bukanta na kahinguma kita si kanil. Di kahang ko si kanil. Kado kaluyahon no? Doon ba kaning kaluyahon? Kudu-du man mga problema no, kudu-du mga problema. Kung matasawa kang tanong problema ka kainso kong taon, kung nagbukayan o bagay ta panahon ka magwayo. Kung nagbukayan o ka magwayo ta panahon, yung posibilidad na no, amag na no, busy ka, baka nagi ka panahon ka magwayo. Kung din mga buluhatan ta kong taon mga sulat, ba din ka buluhatan ta? Magwali ta pulong ta magwayo, kung man ataw, sa kaya nga ukit to pagtawa pagumot mo wayad matag sa bakanta di kaya ko si kani mo suwad kaya nga uko mo suwad sa sindag ko libad ko at magway ay akong taot sa sino Aldo pitoon taka pipila na mga punto kay pipila na punto ba yun to sa sino versikulo tayo kay pa kay kamagwayo agba kay si Kandin ta ikaw pita amag na kay tangot ta si Kandin kakamunay talangon na mabutang oy si Kandin kakanta na amoy klaro ta no kamagwayo agba kay ta ikaw pita
tungod to si Kandin kamarot na amoy ta. Nagpasabot Kandin kakamuna ito langon, wes, to pinakadakol na punto do, Kandin kakantan amoy. Kaamoy ko na o kaupii na kapasmuk anak. Kalag kaupii ta Kandin na amoy, na kapiton ta kahit na tawhanan ta, karakipuy di glip-lip parang doot na baloy, ayaw na kamuanak na kapasmuk ka na ang trabaho ki, ang pamitaw kit mamaki na o kauya kakantan anak. Iyong nagkamagwayo ta, na nagalagaran ta. So manaya, una tolin, ka versikulo 25, way po niya to 32, dig, agbangoy si Kandin ta ikaw pita. No kay ka panginahanglan tat matag aldaw, usahay manggod, do panginahanglan tat matag aldaw, usay dog sa sideline kipad. Pero, tumagwayo, kapamahaw pa ni Uto, panihapon, igbakit magbayo si Kan. Tungod to, klaro ka Biblia, no? Kona ka og kahaldok. Kona ka og duharwa. Kapag duharwa, nigsayin si Kato, kulang ka kay kong pagtu. Way warok pagtu uno dupan. So, nagpasabot, igbakit rin ka pikinahanglan tat matag aldo. Sikang kasaad din poong kahit Biblia. Kanon saan ni Pastor? Kung ba kayo kamagwayat na pikinahanglan ta, wara rason na kanon kayo pangalagad to kanta na magbubuhat. Usahay manggod, iyan tag kauna kanighimot magwayo. Iyan tag kauna kamabutang na kanon ikaw piit magwayo. Usahay nagsuway-suway ki, og suway-suway kita magwayo. Og luod-luod kita mawayo, pero wakin na ta ka, nanigbangay ka matawagwaya kapikinahang lanta, tamatag aldaw, na kayuna. Nigpaliparang ka tamari silam, ayaw makapahulay ka. Tapag masalam, nigbago ka kay kanakasag, pinakadakol na makakay na wakin mga sulat. Kadumakuntan mo, ataw dito hospital, nigoxygen nando kanta, nigbangay ka matawagwaya kapikinahang lanta, tamatag aldaw. So nagpasabot mga suwan, wala ni kulang ka magwayot na nagsabog kanta. Wala ni kulang ka magwayot na pagbukoy na pikinahanglan ta. Kanta mismo ka kulang to Kandin. Di ta Kandin. Kakinahanglan ta magwayot na nagsabog kanta, naglongot kini ta Kandin. Ang surrender kini ta Kandin. Kung nakasala ka, hinulsul ka. Kung kay kayo ikaw pino, igbangit magwayo. Kakay ko ron pikinahanglan. Libot ka. Kono na kakay ko na ikopi. Usahay takantan kinabuhi, usahay do ikopi, tala ko na pero ikopi at magwaya. Pero agpakas ki, si kanya kinungda na nag-antos ki. Si ka kinungda na nag-antos ki at kinabuhi, ta sumana, mani ah, mani na mabutang na wara, ikbangay at magwaya, igtukot ang waya, pero kantak ataw, nagpakas ki, si ka kinungda na nag-antos ki. So, klaro na istorya mga sulad, waraki paantos at magwayo. Kanta mismo nigpaantos ta kantang kaugalingan. Tungod ta kantang panginahanglan ta sobra-sobra. Patagsama kanta kanan kaniro amang kakaling kaugalingan. Daw mo ta ning bakit magwayo? Kuntinto ka. Usay ka kantak ataw ka nakikuntinto. Siya kinungdan. No? Agantos kini.

Klaro nga Biblia, kabersikulo 25, ni kay, busa sultian ko kamu, dili kamu mabalaka sa inyong kinabuhi. Unsa ang inyong kaunon o imnon, o unsa ang inyong isulob, dili ba nga mas importante pa ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa bistek? Ayaw kabalaka sa mga butang nga ibong gikinahanglan, kanon man o imnon kay nga ano man. Kay ihatag na sa atong buhi. Ang 32 na gaingon, mao ka na ang gikabalak-an sa mga tao nga wala mo tuo sa Dios. Apanasayod ang inyong amahan sa langit nga gikinahanglan ninyo kining tanan. Kantang pagkaon, kanta nag-inuman, kanta na pagpakabo, ni natakak magwaya, tapi kinahanglan ta, usahay lang ta kantan kinabuhi. Kala kikontento ta mabutang, na nagbakit magwaya, tangan ta duo kaungay ng tan plano. Sika kinungdan, nag-antos kita kantan kinabuhi. Usahay sika kinungdan, na nag-angkat kita pagpangalagat ta magwaya, tangan ta natintal kita mabutang ta sa nakalibutan. Way tamakot mga surat ko, ag-angkaran tagyapon sa mabutang ta sa nakalibutan. Way, ag-tangko kikiyapon doon ta magwaya.

Sulod mga inayon ko, mga duma ko na nangalagat tumugwayo. Kalok ing kabalakat, mabutang, tungod to ning anda patungwayo, tamatang sawakanta. Kalok tag himuan na inungdan, na kalok ing pangalagay, kalok ing sundol to kantan magwayo. Tungod to mga butang na wara pagkanta, nigbakay mga sulod ka magwayo. Pero kung suway-suway kita pagpangalagad, ang suway-suway kita pagsundol to magwayo. Sikak hinungdan, nagkaawaan kita pagkaon, tungod to wara tagda, kakamunay to mga butang, kamunay to pagkaon, to sa inokalimutan, iyang kakanta na amoy, no Diyo to langit na nigbakay tumatag sa bukanta ka nigbakay ta aldaw nigbakay ta uran nigbakay ta uli ng butang na pikinahanan ta anggam.

0: Bakay si Candid ta kantan pikinahanglan. Og bakay ro ba si Candid matag Aldo na pikinahanglan ta.
1: Ayon do.
0: Matag Aldo kwaro sip tiat mga tul. Wara sipyat kapag bakay magwayat matag sa mga kanta. Na si kakinungdan kalakig duwarwa tapag sundul pag pangalagad ta kantan magwayo. Sumani a Candid ka kamunay talangon. Og bakay si Candid matag Aldo ta kinabuhi ta.

Bokoy si kahit pikinahanglan ta, ag bokoy si kandin matagal daw. Pikinahanglan do requirement. Do angay nagtunan tata sa inumapon. Nakala na pwede agbuyo kira, kakala, doon dumakan tan igtabak, doon tumagwayo. Matagsabakan ta na taha kita sa number 6.

levanta. Mateo 6:33. Usa unahan ninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios o ang pagtuman sa iyang kabubuton o hiyatagayo niya ang tanan ninyong mga gikinahanglan. Hallelujah! Salamat sa pulong sa Dios. Proben na mga igsuon sa matag Kristohan. Proben at matag sabaka ng alagad tong wayo. Nakadik una ta pagpamakoy to kawayo o gi una ta pagpamitaw kaging harian to magwayo. Kamabutang to sa kalihutan pakapin nanda si kan. Pasabot pakapakapin nanda igbogay to wayo ka ali na pikirahang lano. Basta ka na kagduwaro mo so. Mata sa mga kanta na kaakit kikit kalisan. Mata Kristuhana na kaakit kalisan. Di ka importante. Unoon ta pagpamitaw kaging harian to wayo. Huwag kang mabutang, iktimul nando, sikan mo kasuan. Padoon ka man kalisod kung tao, kaan ko sikan niyo, matag Kristuhanan o kalisod, pero kamaupya lang ta Kristuhanan. Kamaupya ta Kristuhanan. Kung pabulo sikan, ipapamitaw ta pag kamatarong doon ta magwayo. Igbakoy rin ka, o kaupi rin. Kalo na ikaupi rin, sobra pa ta ikaupi rin. Kaya mo kasuan, kaya ako ikduwarwa. Pero ba kayang kita pikinahang lang itong tatakaldo itong wayo? Kinahang lang ito, amag na kay buyuan ta. Sumalat sa sino kapitulo. Pero doon pad, kinahang lang. Unahan ta. Kaya kay busa, unahan ninyo pagpasakop sa paghari sa iyo. Kamupya ta pulong itong wayo mga sir. Kaya kay sumpol, huwag ang pagtuman sa iyang kabubuton. Kakondiya mo na. Kanga tunong kidiya mo sa'yo. Usahay ka kapag duwarwata mo sulod. Usahay kapag duwarwata kahit pa tanigbasa taga na. Wara pagtuo. Kulang sa pagtuo. Pero mga sulod, kaang ko si Kaling. Unoon na tagay pag-apil ka pagpasakop taging pagharin ta magwayo. O ito pagtuman ta kay kaupirin mga sulod ko kaang ko si Kaling. Matalos na untol ka panalangin. Kalo na ng butang ta sa nakaibutan mga sulod. Iyan ka mabutang naghinguma at umaabot na panahon na si kay kaway si Kaling makapahimulos ta si Kaling mga sulod. Kasi mo butang ta si kaibutan sabok karo sa inyo na takaoran taro. Pag-antos ta, takaoran taro gyapon. Hindi ka importante ka kinabuhi no doon tumagwayo. Hopi aman mga sulod ko nag-antos ka to nga to pagpangalagad no. Nag-antos ka to pagsundol pagwayo. Pero kasi kan takaoran taro si Kaling. Kono no karaal daw no antos ka. Kono no kara sima lang antos ka, kada bulan lang antos ka, kada tuig na pag antos ka. Ay importante mo sud waro butang ta sino kay buta naglahutay. Kako ano butang unta kada kakontento ka taw. Pero kag kaupit magwayat kinabuhi ta. Naghimo kita kay kaupirin. Kaya mo suwat ko. Manito amanano expressive amanan unta. Tunggu, usahay kapag duwarwa doon kaya punta ato. Kung naman dat kaniyo, amak ko rin ako kay. Pero, pipila na po pangala, pipila ang tuig kapag pangalagad ta mo. Sayang ang untol. Musod, nakakakayat. At musod ta dito sa Bangsita. Walang basta-basta pag-antos dan. Punto sa bukan lugar no na pundar oh. Dig alin si kandan pero wa tanakita na namagulanan si kandan. Ito nga to doon ka presensya to magwayo. Una rang kapag pangalagad to wayo kakita ko doon to mapos ka grabe. Grabe mo panalangin. Warang manamuyo si kandan pero anday nigbuyo si kandan. Diyo to kandan amoy. Kaamoy ta no magwayo no dito langit. Way nigbohoy ran. Nigbohoy to wayo kapikinanan. Nigamit ka mong otaw no panalangin do to kandan. Importante rin mga sulod. Kadiyo ta amoy ta kagunuhan ta. Waro magkaawo kahit kanta kag tuuki wag saling wag tuuhan ta kinasingkasing gayon mo. Awan tayo kapag duharwa.

Malento ba? Pito untang mawato. Malento pa na wato rito. Warag yung problema at mawato. Baka na to 5. Baka jis, warag niya mo kahit koon, buyot koonan. Baka koon niya mo. Pito untang mawato. Panunggingin ang taksabakan bato. Warag problema ran. At kakandan koon. So, pahit ka nga koon. So, kapag saligin, jat amay ko jat ginikanan ko so makabaka it kandan dito relax to kandan ba kog ingon ta puro kabatasan to bato kakino duglo po konon usay kanta manggod ko nang ikakuntinto mo aswal sigaya ka batasan to baka yung ikuntoon pamito kipad sigaya usay na kalaakit usay na tupog pangalagad. Kaagkin usahay, ito kanta na pagsunod mo kaya, ito nga tasabukan rason, na kanta ang kinabuhi ko na aking kontento. Waro salak to panganduy. Waro salak to panganduy kita sa nakaibutan. Grabe ka pundar tat si kaibutan, pero tumakot, mag-awak kita na ingod, ang kanang tagyap. Ito ka nga na kulminsay, ito sa ino, Aldo Kuto. Kanta langon, doon pikinahanglan. Kanta langon, do ambisyot kinabuhi. Kanta langon, doon panganduy ta nagkaayahay ka kinabuhi ta. Abnormal ka atawa na warak panganduy. May sabak karo kag sumsumanan ta. Nagwarak magwayat kinabuhi ta. Sayang ka kinabuhi na nigbukit kahit kan. So man niya, ka kinabuhi ta sabo ka kirat o tau agligad kirat sa inyong. Ama naman intahat na musiko kung kasaan ta magwayo at magsabo kanta. Kama naman inohotano maupiak saan. Lalaki para sa atang wayo na karagkato. Kanta mismo nakaprove pinabaya to Biblia. No, kasa atang wayo doon. O di ito kanta kapagpitaw. No kay rasun angkat ka pagpangalagad. Ito nga to garbuso ka. No kay rasun hindi angkat ka pagpangalagad to wayo. Ito nga tawa kaigbo kayo ito ikaw pino. Karan rason. Karason, tungod to, do mo butang, nagkaupiin no, na wa kagirisukad ba kayo ito. So natawag mong wayo, kung ba kayang ka, basin si kakinungdan. Nag-awak at pagpangalagad. Kaya nagpakos ka. Nagpakos ka to pagkuwata sa butang. Na si kakinungdan, na nakaawak at pagpangalagad. Mga son, kung natapog himuon rason, nakahinimot mong wayo, na himuon rason ta, nag-angkot kita pagpangalagad to. Naglaimutan rason, nag-angkat kita pagsundol to wayo. Borom, timulan ta, widakolan ta, kapag tuu ta, tungod to kapikinahanglan ta, nigbukit magwayo. Kamatayon to niya. Tapos kaya mga suwag to matak sa magkanta kung siko, pabulos ka, kamatayon. Ayat-ayat kit kinabuhi. Kapag libot to wayo, makaan. Kamangga, sinyalis, buong kahit Biblia o hinigingin mo. Kakanta, tatangat ki, naduduan kitang kaat magwayo.

sabak ka na timanan ta sabak ka na versikulo kung tatse na map. Salmo 24 versikulo 1. Salmo kapitulo 24 versikulo 1 ni ka. Prove ko mo sulat. No kabut kalibutan ko ng kanta. Ang tibuok kalibutan ug ang tanan, tanang anaa ni ini iya sa Ginoo. Pasawot kamabutang kay ikaw na kinabuhi, kanta na kinabuhi kamabutang doon ta kay ikaw kala ka pwedeng pagarbot kinabuhi no sumani ako ng kay ikaw kamunay sumalat Biblia Salmo 24:1 ang tibuok kalibutan ug ang tanang anaa niini iya sa Ginoo. Hallelujah. Pagkahal dok no declaration sahay duma hambuan pahambog to kanang kaugay pero klaro ka Biblia all in tibuok kalibutan we ka all in taduan sa ini iya kamunay magbabayo wa rason no kada tak alagaran si kanin wa rason no kada tak simbahan si kanin kanin agbogay tay ka opita pero sumsumanan ta i-recognize ta dogman hontaw ka kamunay to sa ino kalibutan dapat ang alagaran ta na tinud anay alagaran ta na umaabot kapag pangalagad ta ayo ko nakig mahay ta umaabot na panahon kalalati lomotan mo pagdasikot mga anak ta magwayo ta mo ataw na warad ng alagad dio ta kandin ta ta na busy at pagpanginabuhi term na panginabuhi kanor o magkaya nga week magway. Kamu na itatanang butang to sa ino kalimutan. Ayaw mo piya kapag ugpotan. Libad ka doon tamuway. Huwag ka magwayo ang libad ang panalangin doon to kayo. Musikog pabus ka kamatay. Kanta langon ang hinguma kakaluyhon tapog pangalagan. Kanta langon og hinguma kakapakyas at kinabuhi. Pero kada tag kaingawan. Libot ka. Kapisyan ta sa ina kaibutan, iyan bos kamo na ikamagwa. Ang tibok kalibutan ug ang tanang anaa ni ini iya sa Ginoo. Hallelujah. Ongkot ka. Musiko. Kano kay tawag tawag kay ko. Unaan huwag magwaya. Kabong-bong alang ba sabok ka na testimony at kinabuhi. Panahon tapok ampu, waram mo ato. Prayer meeting kapito, no? Di at duman mo simbahan. Iyanda halos ya. Halos na mo simbahan. Waram mo apil prayer meeting. Pero kung pitawan ta, dutun poram ka pinakamuupya. Nagpakig-istorya kito ampu kito wayo. Pero kung takapo ka sa wak, ato, tangod to doon makuhay ng ta. No, diskarte. Pero ka, dasig ta sa'yo na aldo kung sa'yo pagsasabok ang ta. Nagsaad kang wayo, nagbukoy klangon ta kanta. Wa isipon ta, nakakamunay ta sa'yo butang iyan kang wayo. Pero isipan no, una no, pag-apil kapag hari ta Diyos. Uy, paghimo takabut on Diyos. Ayaw, igbukoy rin ka-alin na ikupit. Mga sulat ko, laking kapulan, tapag pangalan. Laking undang, tapag sundulat ka. Ka-importante mong bahayo, kakinabuhi ta. Sama taon to sa ito bulan, to September, kamagawa yung panlangin, tapag sa bakanta, ang tinugpo, kinugman, talay na bulan. Pitaon ta, mga sulat, mapaspas ka panahon. Mapaspas ka tuig. Mga pangmusta, kumusta kakantan pag sundulat mga bahayo. Kumusta ka pagsundol ta dito kandil? Kumusta man ka commitment no dito? Doon barad? Kung doon doon mga sulod, kaya ko si Kanyo, salamat tamag. Kawarad kong toon, nabugnaw ka at pagpangalagad tong at tamubutang at sa kaya butang, kaya ko si Kanyo, timan ino, iya ka muna ikmagwayo. Nagpasawot, kung nangalagad ka, nagpanalanginan ka, nung undang ka at pagpangalagad tong at tamubutang, basin ba ya? Nag-awi yan itong guwayo. Nag-param.
Sekali mo so, salamat untuk tekan pagpaminog, salamat tekan pagpito, salamat dugman tekan tanmo pastora. Salamat tekan na kinaboy pastora Arlene Ansay Lumansano, Pastor Bill Malatawan. Salamat tekan kinaboy no, Lilian Wade. Bago na sabang sito. Wayo pala yung takaniyo, talin mimbro do, kamagwayo dumad takaniyo do. Sabakaro ka, nikalagaranta, kamagwayo. Dapat eh, hard kitong wayo, kung doon to sintra mabukam, so kasintra mabukam, sabakaran nga lang sika. Para to gobyerno, pero tamakot, sabakaran alagaranta, yang kamagwayo. Pagtapos nag-ampukin mo sulat. Magwayo, salamat untol. Salamat untol, to kay konpo kumupiya. Salamat to kay kon pulong na nigduma ka at karami kong to, nigbukay ka nami, nigdasig ka nami. Kaya ko ka nigbukay ito lang. Kaya ko ka muna ito lang. Kaya ka nigbuyo no rawayo na kinabuhin ni. Kinabuhin ni poram nagkahimu na matinudan ka kayo. Tali na umimbro to sindra maap ka magwayo panalanginin matagsabakan ka nami. Nagkay mo nagkahimaya kakay ko ng aran. Kakay ko ng aran ang kakay ko tumatagal kana daw die hard kira ta karami na grupo kakana mas die hard kira ta kay ko tungkol ta kay ko kamo na itkinabuhi muli kay kawayo ta kinabuhi na eh nagkinabuhi kay na doon kahal daw ta kay ko ang kinabuhi kay na mopia da ta kay ko muli kay magwayo. Tama sulo na ito na abroad kung ito, kaya ko panalangin ito kandan. Bakaya kasat kasag. Limang tadakal ng problema at kinabuhi na panalanginin si kandan ng wayo. Taoli na magtutudlo dogman, tadipid. Tama rin trabaho at gobyerno. Panalanginin si kandan. Panalanginin ka kandan ng kinabuhi. Kayo muna panalangin, taduman mo ito. Salamat ang tulugwayo ito. Sena Aldo. Kaya ko ka magwayo na iwaro ni kulang, iwaro ni ga onsikit ka namin.

Mga sunod, ilhan ta, kano kay kasal. Matagsamo kan ta, no kay, no, na ilhan ta bak salo. No kay laki bak, no kay salo. Di usahay to, garbut kinabuhi ta, sikang kaagbawag ta kantan pag pangalagad. Usahay ta kantan kinabuhi, sikang kaagbawag kanta ta, o bawag, nagundang ta sikang salo, tungod ta, tungod ta garbut kinabuhi. Pero kung awan ta agarabot kinabuhi mga sulod, na itugyan ta langon doon ta mabuhay ka kinabuhi ta, kakayang ko si kay kau, kung taon da yun, sumalat Biblia, naghinluan ka ali na salat ta. Sumalat ta unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Kung makaluwas ka rumano ato, kasala na kahit ta kanta, iag makaluwas ka kantan mabuhay. So ipasawot mga sulod, kanta langon, front kita sa pero ka importante, kada ta ka na sa kano di tapos. Langat ka tong guwayo, buyo ka tapos sa'yo. So automatic, kang guwayo, pasay na to kay ko. Kapag pitot, otot kay ko, huning tawara, klaro no, wala po rin so. Pero mga suwad, kamakot na maghukom ta kanon ato, kakana, yan ka magwayo. So di pasawot, ilhan ta, kasalo, kahit to kanta. Kana, kung dunang ka tasalo, mga suwad, kahang ko si kay ikaw, liwad ka tugwayo. Kahang ko si, kung liwad ka tugwayo, pinangga kinikandin. Uy, dakol ka gainawa at magwayo at nagsama kanta. Ikarang ako sa mga suwad, hinusulan ta, hinusul kita kantan salo, uy, agliwad kita takandin. Masayin doon ito mga suwad, ayaw daog kita salo, ayaw makadaog kita mga suwad. Ayaw daw kung tagunong panahon mga suwad, kapitawang taong taon, pizza 30 po nito, 31 mo graduation ta mga estudyante ta high school, ta elementary, kinder. Usahay na no panahon na kapakyas ka. Usahay ka, maka-absent ka, kaya maka-upload exam, kaya maka-upload ta quiz. Di, kapito ng mga suod, kung liwad ka, paningkamot ang liwad. Kahit kanano, kinanglan paningkamot ang study. Do panahon, makakaya ka. Sa ina bulan ta Marso do pagdaog no. Inda ta sa mga sulod. Kokolo kag hinulsul ta kay Gonzalo uy kro kag livid kandin. So ni pasabot lang no garbuso kat kinabuhi. Akaw pero tugwayo mo so kuno magkahay no. Ka standard ta magwayo. Usay man kay kaato usay ning abag ta magwayo dagman. Malya, malya ba kakay mo sulod. Mare mo ato no, grabe gukum to kinabuhi no. Pero kaya ko si kay kawara na no, gukum to kantang kinabuhi. Usay na ni glunang kita sala, pero kung waya, kapito na mga sulad, wara ni angkol si kay kandin kay ko. Kau pirin do, nabasuan ta kanta na sala, hinursulan ta, way, kay kau pirin, iglibot kito ta kandin. No, kung ano naman kakay na asin na reliyon sa kag simbahan ko, so, grabe kaya kawas. Kung ano mosod ka reliyon ko makalawas. Kaya importante, kakay kong kinabuhi, naglibot ka, hinusuan ka kong rosalo, hinusuan ka kanta na salo, naglibot kita tang kaantang wayo, way ka magwayo, og dawat si kanin. Mosod! Kakinabuhi ta mga potot sa kalibutan. Kakinabuhi ta mga sod sa kalibutan. Kung ano maayak? Kakwinto ano mga sulod, ayay untul ka makaumaka pantulubinta o ng gatos o tsinta si kanaidad o sitinta. Marapot na kinabuhi ta. So di pasabot, ganot na sayangan ka kinabuhi ta, nag-angkat siya ng kalihutan na wara kido tatang kaanta mo bayo. Sumanya, kapanahon na doon kanto lungganan, sikan ka ma, pinakamalayat uy hangtod to kahanturan nagantos ka sa ko si kay ko waro ni ginulsul to kay ko no sala. So di pasabot, kanta langon ng mga anak to magwayo tamosuot ta na waro pa ng alagad to magwayo na kawarap ki pa na kay nulsul uy kiwaki pa naglibot to tangkaan to magwayo igdasik ko si kay ko.

hermoso. Sumaria, como guayo, no, claro que Biblia, no, digdasiki, tong guayo, no ginulsulki, to kantan mga sala, wayo glibat kita kanin tangkaan, mania mga sur, dia tangkaan din. Limang ta krisis ta panahon ta sino panahon, pirok magwayo, og bahay ta kahala, ta kinabuhi ta. Og bahay ta kaupianan, kawayat kinabuhi ta. Sumanya, kamagwayo, awoon ka alino kabalakat. Kasasawat kinabuhi ta, ag awoon din. Og pulian din, ta pagkalipay, way kalinaw kinabuhi ta. Wara ato kung ta wara naglisan. Wara ato kung ta wara nag-antos na kinabuhi. Pero si kay ka kung ta nag-antos na kinabuhi, kaya ko si kay ko, sulat ko. Kung doon lang ka magbayad kinabuhi no, sigurado ah. Doon mo na pag-antos, kung limang tosikan, dodakol kadaugan. Kakadaugan, kanan para to kay ko, pagkana puunta mo kayo, nigbokoy to kay ko. Wala ato no, kanang kaupya nagdaog. Sikan man gani, no, grabe pa rin kamot ng iskwila, ayaw daog ki, malayaso. Ayaw makapasok ki, mupi magagtrabaho ta. Pero katang kaingawan, no, kaolin, na itawot kinaboy, no, kanan puunta kay ko. Inon, do, to kay ko, do, part do, tangot to, naning kamot ka, grabe pagkugi, no, pero, insa inu ko kakaing ano, antaw kan bakay kasag kay ko. Antaw kan bakay ito kinabuhi ino. Di ba ak magawayo? Nigpasamot, libad ta. Kapagpasalamat, mga pagdayan, doon ta kantan magawayo. Ikatalo mga suod sa ini ka, dipindi kita balang espiritu ta kantan kinabuhi. Ano, bitaw ka kayo magawayo? Nakaintrabahong ko. Og dikta kabalang espiritu do to kay ko kono kay ko upirit kinabuhi na. Amuna gay kag himukit salo do nday kabalang espiritu nog bokay kanta og uko kanta og correction kanta kinabuhi ta. Dor mo ato ro gamit to guay no correction to kay ko. Usayang usay lang mo suod kono kay patudot kinabuhi ta siya problema. Way wa ta sa mo kanta. Naka-experiensya kita si Kan. Naka-experiensya kita si Kan. Pero, kaya ko si Kan yun. Kung layo kiyang dipindit ba lang espiritu, layo mo piya kadagat kinabuhi ta. Yung sa edo mo niya ka batasan ta ng suway-suway. Natural kinabuhi do mga iba alak ta ng suway-suway. Kanta gaya daw nga ng panahon ng suway-suway kimangani. Kaya wag ka kayo ng kayo mukhang perfecto. O muna, aninisigil sa Kristo para at makasalakan para at mabuutan na mga ito. Wala man iksawad ka simbahan, no, kopyang ka, o kabago ka rin sukan eh. Iksawad ka simbahan, o yung kadasig ka, o yung katimulang kakaalam no, punta mo bayan. Kaya pa tagalan siya, Kapitulo 5, versikulo 6, di kay? Ang akong buti pasabot, sundan ninyo ang Espiritu Santo, aron dili ninyo mabuhat ang daotan, nga tinguha sa inyong tawhanon nga kinaya. Masay doon tol. Kapatan ito sa inyong mga sulat. Sulat kira. Kano kay kay kahit balang Espiritu. Huwag ka balang Espiritu, ang tunlo kanta, ang giya kanta, ayaw ko nakikig mo kayo muto kararotan. Pero nipindi kaya po ta kanta. Nipindi kaya po ta kanta, ang sunduan ta sa inyong. Kung kalat ang sunduan, wala problema. Di kang kaupi para ito ang wayot, kinabuhi ta, nagsundulan ta, kabalang espiritu, susikang kaning ka, o giya kanta. Mga sulad, usahay, ito kinabuhi ta. Kung pitaon ta, usahay ito kinabuhi ta, usahay nag, ang supa kita balang espiritu. Ang supa kita espiritu, nag-giya kanta. Kaalin, naghimot mo gayat kinabuhi ta kanang kararatan. Kakala, kaalin, naghimuan tang guwayo para ta kopyanan ta ato. Sorry pa sabot, takantang kinabuhi kung taon mga sulod ko.

kopi ang kadagdog ta salap. Sumani at ang tao arang kilat sa inyo panahon. Tony Aquino wibis ta dosuot ta na nigangkod di kasama kan misyonary doon ta Salmayag kay ta hapitan. Cardiac arrest ka kan din namatayan 58 sukidan. Di ka mo pia lang ta siyo na oto mo suot. So, maniya, dogs kan din. Punta ka din po kagarbuso, nig, naimusikan din, na nagpariram, tatangkaan tang wayo. Lali mo ka mosod, kapitoon ta ka-istorya at kinabuhin din, kapitoon ta kinabuhin din. Nagtrabaho ka din dito Manila, pitong tuig. Ay, testimony ko mosod sa kinabuhin din. Kung to, diha ka nito ba at tang wayo. Kanugpaan din, 5-star hotel, sa mo kasi ka din na dakol rango to kumpanya. So, tapitong tuig. Pamalaog si Kandin, sapatos ko nagkaabugan. So, pamalaog naman ka nito, 5 na hotel, wara abog. Pero nagpili din, tapag sundol tamo bayo. Nagpili din, nag-anto si Kandin na tabubungan, ang servisyo tamo tiguana na tribo, sa mo kasi ka nila Ilocano. Pero tatangod to, nagtugyan din ka kanina kinabuhi na tagwayo. Nagdaog si Kandin. Tangod to, nig sundol din, nakoy kan karit na balang espiritu at kinabuhi, nakoy kamisyon din. Mas kaya mga suwan kasi na, at akong taon, diyan at tangkaan ng wayo. Nagsurrender din ka kanina kawayangan, puuntap kanina po kagarbuso. Nagpaubos si Kandin, nagsundol tang wayo, tododakan kayo na warin. Tapog pangalagad ng wayo. Grabe gin. Amang kari mga soda, bliss at kinabuhi din. Wala nang andoys ka nito butang. Nagka-upiri, nagservisyo si Kandin, tatangkaan ng wayo. Magula ng kimanta, matalamatay si Kandin, pero, pinaka mopia, diada ka nito, mopia ng pupukpo akong taon. Diyo to duma, tumubuhayo. O wala kalayan o kakarinog ta, kopi ito ba yung liwad ki na tatangkaan din. So kung kopi ang kinagdaog, tasawa mga sulod. Sa ini ka dakal na kadaogan ta mga sulod. Kasi na kadaogan, all in the parat magwayo. Kung naluyak at magpangalagan ito kung taotaw ka, ako sige ikaw. Kaataw ko na makaluwas kay ko. Kaataw na nagsaway kay ko, ko na makaluwas kay ko. Si Ginoong Isu Kristo ro, ko makaluwas to kay ko ang kinabuhi mga suwan ko. So maniya, kandin man kakamunay talangon. Kandin kakamunay to kinabuhi ta, huiwara angay nagkahalokan ta. Kung kuwang kit magbaya, so maniya, kandin man kakamunay. Huwi kasi nalawa ta, aglibod ba to tanong? Puong kit abog, aglibod kit abog. So nagpasawat ka importante, kakalamta na doon ito magwaya. Noon, sige na mga suwan. Kabalang espiritu, na kahit na kanta kung tao, nagbuot kanta, po yun uyun kita kandin. Sumaniya, maupya, kadagat kinaboy ta. Sige na mga suwan, ang inaot ato sa inyo, Aldo. Tumatak sa mga kanta kung tao naminog, takanta na mga suwan ta, di at kabunganan, kaonday kuwa kung tao, kakarin mo pag-ampo, woy mga paghangyo tumagwayo. Nagkailahan ta puro na kaksalo. Kasi kasalo, magbukay kanta at karaotan at kinabuhi ta. May kakaupino at magwayo, naginusulan ta, huwag liwat kita kandin. Liwat kita kandin, tangod ta, si kandin man ka-original na magbukay kanta at kinabuhi. May katalo, dapat, alin naghimuan ta, agdipindi kit balang espiritu. Espiritu kay takanta agbohoy tokoholo kalinaw kinaboy. Nanginot ang mga sulod to sa'yo na Aldo. Hapit o naman kapo nga kabulan to Marso. Magpitaon na panahon makaando ang kapo nga. Pero bantayan ta kukon uki agkuon tong wayo uwag ampot na tong wayo na andam o kakantang kawalingan di bakan.
Salamat tungtol kang wayo palayon to sa makanta, kang wayo og duma kanta toli naghimuanta. Pag-apok. Magwayo, salamat untol to sin Aldo. Salamat magwayo ni tudu ang kini kay kumunon to pagdaog kasal. Burihi kay nag kailahan na igno kay salo magwayo. Uy angkat kat sikan. Burihi kay nag hinulsulan na kasal na uy glibot kay takay ko. Uy labaw to rin magwayo. Burihi kay nag diplay yung kigdipindi takay ko na balang espiritu. Salamat untol wayo to sin Aldo. Salamat untol na si kay kang wayo na no layon nagduma ka namin. Salamat nuntun. Salamat ako ikon pagkumpiya. Tangaran ni Jesus. Amen. Okay, shout out day kang Sir Rex Tabog. May nga adlaw dia. Ang Pastor Jonathan Tabag, may adlaw pod. Ang Arlene Muanag, may adlaw sa tanan-tanan dia, may adlaw sa tanan. Ay, kalimot sa pag-like and share sa atong FB page sa Central Manubo Bible Churches Association of Mindanao. Shout out ay ko sa atong kaigsunan, gikan sa Kim Trust, Pastor Milvin Ibay, Pastor Rory Dandalan, dire sa Bulacau, Pastor Dennis Mumpol, uban sa iyang pamilya, Pastor Eric Dayon, uban sa iyang pamilya, Pastor Junalan Bandos, uban sa iyang pamilya, o sa itong mga membro dia, tanang membro dia, maying adlaw kaninyong tanan. Dia sa Malantaw, Pastor G.R. Dayon. Dia sa Sumpong. Dia po sa mga pastor ato dia, Pantaron. Dia sa Pispan, Mikatin, maying adlaw kaninyong tanan. Dia sa Liing. Dia po sa New Mexico, dire sa Malaybalay, Balaybalay City, Bukidnon. May adlaw kaninyo mga pastor, mga membro, mga opisyal. Ang Dios mag-uban kaninyo, mag-panalain kaninyo. Kita-kita ta karong umabot pit sa Dios. Dito sa Sabang Sita, Pakibato District Davao City sa atong Nanay Pilosip, Obero Nanay Pilosip. Dere sa cluster 2, gikan sa Maiwak-Iwak, Gotalid. Tikil og sa bagong simbahan dia. Dari sa Kulaman Valley, maayong adlaw kaninyong tanan, ang Diyos magawan kaninyong tanan, sa tanang mga pastor, mga pangulo, mga membro, maayong adlaw kaninyong tanan, ang Diyos magawan kaninyong tanan, sa tanan yung pagabuhaton, ang Diyos na ginugiya ka na itong tanan. Dari sa Cluster 3, gikan sa Lindagay, Inalay, Kibungkog, Igluksad, Balakayog, Bayog, Islaid, Kalagangan, Halapitan, sa office, dire sa Ilian, Alapitan, mayong adlaw kaninyong tanan, sa tanang mga pastor niya, mga membro, ang Diyos magawan kaninyong tanan, mga ikson. Dire sa Cluster 4, atong mga iksonan, Diyas Kalakapan, Miaray, Diyas sa Batay, Diyas po sa Kanangaan, mayong adlaw kaninyong tanan, ang Diyos magawan kaninyong tanan, mga ikson. Mga soon, may adlaw, mga pastor, mga pastora, o sa tanang membro diyan, may adlaw kaninyong tanan. Dere sa Cluster 5, sa umabot ka Pilosip diyan, may tabo. Gikan sa Kialiwas, Kabunbon, Sabang Sita, o sa inyong mga outlets diyan, may adlaw kaninyong tanan. Mga pastor, mga pangulo, mga membro, may adlaw kaninyong tanan. Ang Diyos magawan kaninyong tanan, mga soon. Sa atong mga kaigsulan nga nasa ay nasod karon, gikan nga ang Amdulpi, kang Ati Marian nga nasa Switzerland, may adlaw kanimo niya. Diya po sa Saudi Arabia, Kuwait, Singapore. Sa atong mga parinte diya, may adlaw kaniyo, kang Agaw diya Singapore, kang Eri na sa Kuwait, Saudi, ka, diya, kang Margie, kang Itzel, kang Lian, may adlaw kaniyong tanan sa tanang mga kaigsulan ato diya. Ang Diyos magawan ka ninyo, mag-ampo kami kanunay sa inyong proteksyon, labi na sa gubat karong panahona. Mag-ampo kita ang Diyos magawan ka ninyo, mag-abantay ka ninyo. Shout out po kang Bernie Tabog, Raul Casiom, o Chloe Delamataw, maing adlaw ka ninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pag-like, pag-heart sa itong programa. Ang Diyos magawan ka ninyong tanan. Sa tanan-tanan mga ikson, may adlaw ka ninyong tanan. Ang inaot ko, amping takanunay.
Layo sa krisis sa panahon, apan ang atong buktog paglawom igsoon, way lain ang atong buhi nga Dios. Manadi kita mo buhi sa pagpangalaga sa atong buhi nga Dios, tungod kay iya man ang tanan. Kay kung wala ang Dios, wala kita mahimo. Dili ta malimot mga igsoon, kani atong programa, hook up unya sa Radyo Kaibigan, Radyo Kaibigan Balinsa City Mukinon. Alas 4:30 pa yung sa 5:30, madungog kini sa i-relive nila dahil madungog na to sa radyo. Pinaagi sa radyo Kaibigan Balinsa City Mukinon. Salamat po sa atong technician dia, Sir Season. Salamat kay Sir sa kanunay pagtabang labi na sa Bulato sa Central Mapcom. Ang dismagawan ka ninyo sa atong CEO, Pastor Nanggalio, bansa iyang mga staff dia, may adlaw ka ninyong tanan. Ang dismagawan ka ninyong tanan, salamat kayo sa pagtugot ka panahimi nagaprograma diya sa Radyo Kaibigan. Salamat po sa tanang mga pastor nga kanunay nagaampo ni nga programa. Ang Diyos magawban ka ninyong tanan. Kaya kita nagpasalamat sa atong buhay nga Diyos tungkol kay siya ang tanan. Dilingin na mo toki bang pagpasalamat sa kangangabulpi nga padayo nga nagasuporta ni nga programa. Hangtod karon na siya ang nag-a-suporta nini. Anggam, ang Diyos magapanlayan ka nimo. Sa ang missionary sub, kang Anggam Wilson, nga naa sa Davao, kang Atim Irene, mayang adlaw ka ninyong tanan. Shout out po sa tanang mga isyente, gikan sa Kim Trust, Valencia, o San Fernando. Paringkamot mong eskwela, ang Diyos magawaban ka ninyong tanan sa tanan-tanan dia. Shout out sa ato mga tudlo, gikan sa mga asawa nga na sa Kibungkog. Sir Bubot, o kumang kang Ma'am Cecil, nga na diya sa Salumayag. O kang Sir Dolios, nga na sa Impasugong, ang disbaga pala yung kanilang tanan sa iyong pagtudlo. Ang ginuragin mo, hatag ka niyong kusog, labi na sa mga trabaho, nga gihatag sa inyo. Ang disbaga pala yung kanilang sa matag adlaw nga biyahe, ang disbaga pala yung kanilang tanan. Waran ba igo na oras ta kanta na programa kahit at sa ina panahon ang kakayon ko dito kanyo na amping ki kanunay huwag kang huwaya og duma kanta huwag kang magwaya og buhay kalipay kalinaw at pagkumpota limang ta kahuliang pagkinabuhi kahuliang ta panahon krisis na panahon huwag pabilin kira na relax tangot ta duon ka magwaya ng duma kanta. Pero si Pastor Jimmy Lumasay, nagkahayo ta kanyo, kang magbabayo, ag dumakan talangon, talangon na palahon, talangon na ipanaw ta, talangon na pagkupat ta. God bless us all.

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
6: Hikala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
5: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego Blend Jelly Paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, na-open yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan ng anniversary, eh.
17: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, eh, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
20: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
21: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa Kinunga. makaayog it siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor yun samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal naulian gid siya ako tingino nga sila magagamit ko ni ining haplas.
20: Okay, salamat igan, salamat igayo.
21: Okay pastor, salamat po pastor.
1: Okay. Kinsa ka?
8: Ayaw, nagpagunta na pa.
1: Oh, kutsilyo!
8: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
1: Tabang! Tulisan!
8: Da, patay ka lagi. Giing lang ayaw palag. Kuwarta na saan? Buad to sa bangag. Suyop na saan?
20: Oh, lala.
1: Hala.
20: Luuyas batoy.
8: Luuyas batoy.
1: Huwag kasing-kasing ang bihibo diin. Oh, minor di edad. Kilugos. Unya, gipatay pa. Kipodyo to. Labig siguro addict.
8: Addict.
1: Addict yun to. Addict yun to. Wa ba manglimbaw tag imong balhibo? Imong pagkanoon ang imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
8: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, aw, maniga ng mata ninyo sa gutom.
22: Pahalang gutom mi pa kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit na kwarta kikan sa illegal na druga.
14: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga druga.
23: Higala, ayaw paabuta nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan adik o pusher sa inyong dapit, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipanikuro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
14: Kini nga pahinumdum hatod kanato sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Balansa ug sa Public Information and Assistance Division.
24: Mangaon na ta.
25: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
26: Ilabas ang bida sa lamisa.
27: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
28: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
26: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
29: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
30: O lagi Mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
29: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
30: Sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Pawn Shop.
29: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop.
30: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
0: FA Pawn Shop.
2: Numero 1 sa balita.
3: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Mga pwedeng kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Karauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

0: gabi, 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City. Good band niya sa 104.9 Radyo, kaibigan, Sorala, South Cotabato. Mayang gabi sa mga naka-hook up sa lang tagsa-tagsa ka radio stations. Agad law, bisag gabi. O, gingon man usab. Maayong gabi eh. Sa kasing-kasing. Sa mga suking tig paminawan. Sa kagabiyon. Labi na sa itong programa.
1: Tingog na haya.
0: Talaga paminaw karon sa lang tagsa-tagsa ka radio sets.
1: Murag hangin sa
0: ano yan, nasa pang inyong DJ. Aya, makiwanuban kaninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programa Revelasyon sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahanas, sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo, Station General Manager Sir RJ Danggalyo, Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute, Tiktikal Consultant Sir Gerald Ray Danggalyo, Tiktika Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Mayong gabi usab. Maulan nga kagabhion sa atong 464 ka barangay 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ni probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi usab Honorable Mayor Amy Galario, kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, ug ingon man kang spokesperson Sir Jose June Galario. Sa atong mga korpo sa kapulisan, mayong gabi kaninyong tanan. Sa ato ang DILG, Bureau of Fire Protection. O gingon man sa atong mga CDRRMO. Sa tanang ahensya din sa lalawigan sa Bukidnon, mayong gabi kaninyong tanan. Kanina programa, hatod ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Huwag ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Herbiva Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, Romex Aerobix Plus Foliar Fertilizer, may gabi di kang Sir Jun Bulunos. Huwag ingon man sa Absfi. Og sa Yuno Quick Hump Chicken inasalya sa lungsod sa Pangantukan. Mayang gabi diya sa Tagiag Tagdumala kang Mr. and Mrs. Marlon and Mary Jane Yerin in Cabo. Ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule. Og ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil mapalit diha sa ato mga Kaibigan Center diha sa Alquino Building Ground Floor. O ka diri sa pista DXRK Radyo Kaibigan Second Floor at bang sa NVM Mall. O usab diha sa lungsod sa Kadingilan Kaibigan Center Purok 5 Public Market. Sa lungsod sa Maramag sa Perimeter Building Agro Commercial Complex Stall number 18. So na diyan mapalit ang ato ang mga produkto sa VG Max. Sugingon man ang Aroma

gabi usab diha sa buhatan sa ABS-P. Sila doon ay pahibalong alang sa tanang miyembro plantadori sa ABS-P o ABS-MPC nga ang atong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlang Domingo sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Mayang gabi diha kang Sir Pablo Ganas. Akong Osbon, gipahibalo ang tanang miyembro plantadori sa ABS-P o ABS-MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo diha sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon, alas 8:30 sa buntag. Standby. Before tamo padayon sa atong programa, anya una ang unang sinugat ng lingaw alang kanina.

Balik tayo sa itong pagpanaguban. Ganoon lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. O gingon man diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Klaro pa karon ang imong katawa. Tawag balik sa itong caller. Murag adlaw. Ang ato mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang aroma plus.

0: Akong Osbuan ang atong produkto sa VG Max Plus.
1: Tingog na haya.
0: Okay, we have our caller from 960. Mayong gabi eh.
2: Hello, Mang Greene.
0: Mayong gabi eh. Kansan ipalihog?
2: It's me. Sir, Mang Blase. Masubong ni Gaya.
0: Okay, o sa ikalagad ni DJ Aya karong gabi una?
2: Bukulang na nangyarong o DJ Aya, pwede?
0: Yes, go ahead.
2: Ay, salamat sa pagsabot ni DJ Aya. Pwede na kung karong si Analin, nandiyan siya sila i-pledis mo, Angelica, kung nung si Trentia, Edgar, nandiyan si Gloni, sa kaya tanong si Carol, si Romeo Miguela, si Rialin Gastio Bansay, ang mahal nga bana, si Christine nga rapit ko bansa siya ang mahal nga bana, nandiyan si Puji, may nga pagpamita, nandiyan si Panayo, si Miguel Diate, yung naman si Sili, o si Miguel Berbongales.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung mga maglasang banta na lang mga friends na rockingan ni Eloy Laras na lang ako. And then mga greatest song na yung song ni Jaya.
0: Yes, ang song a song.
2: Kanang panal ng Jaya, kanang sana yung lagi magkakuin by Kuan?
0: Kinsa ba na?
2: Si
0: April Boy?
2: Ang April Boy.
0: Okay.
2: Tingkit lang na yun akong nang-fan sa Juan. Radio kaibigan. Tingkit na ako na yun si... Na yun si...
0: Mm-hmm.
2: At mo, nang ba ako ang friend sa Juan? Si Jaya. Siya rin lang sa inyo ng Juan.
0: Okay.
2: Dahil na ako sa bahay na di kanimo. Pag nara si Jaya, salamat sa pagsagot si Jaya. O, best radio kaibigan mo ni. O, grato ni.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Daghan keng salamat kang Fuji Bar.
1: Makapa.
0: Ako ang caller karong gabi una.

0: Mayang gabi diha kang Lian de la Torre Butale. Good evening DJ Ma'am Aya. Mayang gabi ipo diha. Yes, we have another caller from 253. Mayong gabi
1: DJ Aya.
0: Yes, kumusta naman Sir John?
1: Okay lang. Grabe ka ulan, Fernando.
0: Kumusta ang panahon-pahon nga murang wala na ka nagparamdam?
1: Wala na, Fernando. Di Aya, nakuba.
0: Ay, mao di ay. So, tingala si DJ Aya nga. Ah.
1: Monitor ako.
0: Okay. Sige, padayon sa imo ang greetings karong gabi una, Sir John.
1: Minsan na ako tapo na siya po ni Bella ko na dito. Sa mga dali siya yan, gabi ini mo siya. Ang gawa na sa radio kay Bigyan Gabi. Ngayon, dumundas na lang. Sa Minaw.
0: Okay.
1: Di na kayo ka-update kay mga cellphone. Kasi lang ko kami na niya ko na.
0: Kang kinsa man yung...
1: Magkamonitor na niya ko.
0: Kang kinsa man yung number?
1: Ha?
0: Kinsa man yung number?

0: Y me hizo de Antonio.
1: Okay, dejan que hice la mat.
0: Seguro que para main-main atau barang itu apa sih lah esen pun
1: Okay.
0: atlet dah ketawa keren nah gimana ya les bikin musik yang satu ini oh masih mereka makan untuk buka ya baik baik
1: Okay, dagang kayong salamat niya kang Sir John sa Halapitan San Fernando. Mayang gabi niya kang Rodel Kual. Mayong gabi, DJ Aya. O, gingon man niya kang Edwina Duanan Carisusa. Hello, ma'am's classmate. Shoutout ko sa maulan nga kahapunon. Sa tanan, amping-amping. And God bless. Mayang gabi usap niya kang Janine Dura. Hi DJ Aya, shout out from Porok Nueve, Kauswagan, Miaray, Dangkagan, Bukidnon. Nade Miaray, Dangkagan. Kumusta ang mga taga Kauswagan, Miaray, ya, sa lungsod sa Dangkagan. O mayang gabi diha kang Cheche sa North Cotabato. Kumusta naman diha Che? Wala baga ulan diha? Mayang gabi usap diha kang Leon De La Torre Butalet. Hi, good evening DJ Ma'am Aya. Pa-shoutout watching from Banisilan, North Cotabato. We have another caller from 643, mayang gabi eh.
2: My name is Isaya.
1: Yes, ma'am, Carol, mayang gabi
2: eh. Pwede ko muna.
1: Yes, pwede kayo. Go ahead.
2: Una-una, sila masapagtubag. Maitaya ang kakalagat eh. Mungkin eh. Pwede Diana. Sa Rinson Salana, kadyan-dyan sa Mura. Ang Analin sa Sugong. Kang CD ang gaya kay Kakay, si Mama Gatang, Bidar, Lolo nga sa Tosistina, Will Salmento, si Rielin Kasi, Mylin Martel, Lamin Star, si Rick sa Sindangon, si Kami Manggubat, at Tawang, si Manggubat, si Francisco Sawao, si Blackheart, si Matandangit, sa Dawas Bar, si Rina Milanza, si Angelica Tunog, si Jim Calopi, si Carincha Jolie, Marilyn Desma. O, maras na lang kanan sila, si Kaya.
1: Yes.
2: Ay, buti ay kay Batian B. sa San Fernando.
1: Okay.
2: Pwede po request song?
1: Yes, song song.
2: Nang dragi sa pag-ibig.
1: By Rochelle Nava.
2: Kana lang din si Aya. Salamat sa pagtubag ng gabi. Basta na radyo, kaibigan, mauni ato ni DJ Aya Angting.
1: Bye-bye. Higala sa tanan. Rochelle Nava ba dapat? Walay pili bata. Okay, our last caller from 340 kay mag-play din ta sa inyo mga requested song. Hello, 940. May gabi eh.
3: Hello, may gabi. DJ Aya.
1: Yes, kinsa ni Palihog?
3: Si Annalyn De Ais, puro sa inspirasyon ng Bukid na.
1: Okay, yung si kalagad ni DJ Aya kang Ma'am Annalyn.
3: Bayo lang sa DJ Aya.
1: Yes, go ahead.
3: Anong unang DJ Aya, mayong mabiin eh. Sige na si Ate Katay, si Ate Carol.
1: Mm-hmm.
3: Dahil sila, kang sila maglasa. Dahil, kang Hilton, kang Rita Montesilio, kang Lucia Joy. Kerinta sa marami kayo. Special na hindi pa nalito niya ang inaw karoon din. Mag-request lang yung song, hindi pwede.
1: Okay. Unsa nga song?
3: Parang bigaya katulang laging tapat.
1: Laging tapat.
3: Pagyulit matangal na yun. Kanara siguro si Aya.
1: Okay.
3: Kanang berista, yung pasukong po inyo. Basta ras kaibigan lang ni Oda.
1: God bless.
3: God bless.
1: Daghan kayong salamat ya kang Ma'am Annalyn sa

0: pasugong. Kumusta man diha? Nagulan gihapon diha?
1: Ngayon, sa kanto, sa pista, imong katawa, maoy musang ko.
0: Okay, maayong gabi diha kang once again, no? Glian De La Torre Butalin. Hi, good evening, DJ Aya. Pa-shout out po, watching from Banisilan, North Cotabato. Musta mga taga North Cotabato? Maayong gabi usab diha kang Sir John Rambo sa Mindanao.

Huwag maayang gabi usap sa itong mga listeners diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorana South Cotabato. Maayang gabi diha kang Pastor Richard Danggalyog sa iyang tibok pamilya. Huwag sa itong mga naka-hook up sa lang tag sa car radio stations. Maayang gabi kaninyong tanan. Okay, yan ang requested song sa usa sa itong mga caller karong gabi una.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa BG Max nga sa kaayong gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa Nawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya BG Max tulo ka buok. Tingala siya nga nilihok-lihok na iingit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya BG Max sa atong ni atong maramag ni adto ko karon kaluyo sa Ginoo na uli anay gi sa pastor makalakaw na siya natingala na akong mama nga migawa siya sa CR sa CR ni adto na siya siya naning kamot nakalakaw siya
1: pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa naawan
2: 3 days siya dito pastor kanang nawad-an dito siya
1: sa bathroom. Okay karon okay na siya
2: pastor salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
1: Okay kinsa kani ni oga taga-asa?
2: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa Barangay Mauswagon, Don Carlos.
1: Salamat kay Igan na, salamat.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: At agalanta, yes, Iga na Roselena.
4: Pastor, kanang sinidyo ko pa minan, pinagpalang mo si Ka, kadaladlaw niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maayod yun ang Gimak, Pastor. Gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot niya siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o Gimak.
1: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
4: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-prob na ako nga maayog yun ang Gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
1: Ay,
4: gainom
1: may.
4: Gainom ko kada buntag.
1: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gaya.
5: Okay. Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang minor de edad na babae.
6: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
7: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
8: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
9: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
10: Higala, di na kamo ato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Nasabtay signage, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Nasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: numero uno sa balita.
13: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
12: Numero uno sa serbisyo publiko.
14: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
12: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
15: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
12: Nadi 8.5

0: DXRK. DXRK.
1: Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.

Dear DJ Aya, una sa tanan, maayong gabi ka ni mo DJ. Ngayon man sa tibuok kawanin ng Sibuyan ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Gabi usab sa mga suking tigpaminawan ng inyong programang Ang Revelasyon sa kagahapon.

DJ Aya. Aduna ako isa kay Gagaw ang nagtungha usab sa universidad. Pareho ang among eskwelahan, DJ.

wa ko masayot. Kaang lalaki na ako nakaila, kamo ay unang gipitik sa akong kasing-kasing. Dito di ay makagusto sa akong igagaw day J. Aya. Sa ako na sayran, grabe kasakit ang akong gibati na itong panahuna. Hangtod, miabot sa punto, DJ Aya. Nga napasagdaan ko ang akong pagtuon. Wala na ko'y gana nga mulihok pa. Ni mukaon. Gani pag-atiman sa akong kaugalingon. Hangto DJ, nakaabot kini sa akong inahan.

og didto. Grabe ang kasaba nga akong natagamtaman. Iya akong ipakaulakawan sa daghang tao. Namurabag, dili ko niya anak, DJ Aya. Og abi mo, DJ. Sa akong natagamtaman, nakaulaw. Nakahuna-huna ako nga maghunos sa akong kinabuhi. Mikuha ako ang spray sa kape, DJ Aya. Bako kining giinom sa walay pagduha-duha. Sa lakton, wala na ako masayod pa sa sunod ng mga panghitabo. Ug sa akong pagmata, anaan ako sa balay tambalanan.

lalaki. Kamu'y nagpahilom sa mga samad sa akong kasing-kasing, DJ. Ang lalaki, kamu'y nidawat kung kinsa ako. Og labaw sa tanan, DJ Aya. Ang lalaking midala kanako sa altar sa kaminyoon. O ay nagpaalim sa mga samad sa akong kasing-kasing. Nakabaton kami, ugusa kabog anak nga babae. Sana hitabo sa akong kinabuhi. Wala na akong magtuo pa. Nabisan pa man kadto mga kapakyasan. Aduna pa'y binuhat. Nga tinud anay nga magpangga. Ubag mahal ka nako, DJ Aya. Sa pagkakaroon, usa na ka magtutudlo ang akong anak, DJ, o nakabase kini dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Dinhi na lamang ako kutob. Dahan kayong salamat sa mabaghatag o pagtagad. Nining akong revelasyon sa kagahapon. Mangimong magtatampo. Emily sa Quezon, Bukidnon.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Teresa Baga Colonia, Prop 3 Colon Valencia City, 73.
2: Gagamit ano,
1: gagamit ko.
2: Hindi na
1: sa una nagagamit ko, ni Nolian na ko palit ko ug utro.
2: Sa gibati ko.
1: Kana mang kuan kanang high blood say na diabetes gamay. Ah, kung sa pangkapuyon ko, dali, ulian man.
2: Mayingon mo sa BGMAX.
1: May salamat kay sa kuan kaming BGMAX nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Ah, sa wala pagkasulay, maay kaning, kung mahimo magpalit mo aning BGMAX kay makaayo din sa atong sakit, makatabang din pag-ayaw sa ato.
3: Lu, nganong katakiang kaman?
4: Sakit kayo ang hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, eh. Kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, oy?
11: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, oy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: Yes, Igan.
16: Mag-simmer ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
15: Okay.
16: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo ng Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
15: Okay.
16: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higaanan.
15: Salamat sa Diyos.
16: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay kubo salamat sa Ginoo dan na Pastor kay ako kay siya panalangin nga iya gyud panglangina namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
15: So Aroma Herbal Oil ka igan.
16: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
15: O samayin mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
16: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong kita natambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
15: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
16: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
15: Okay.
8: Mga on na ta!
17: Uy! Kalami sa sinabaw!
4: Naabay kinilaw!
18: Ilabas ang bida sa lamisa!
19: Fuego blend jelly paste!
4: Kalami ane!
19: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
18: Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
20: The best songs on the radio.

0: Okay, baliktas at ang pagpanag-uban diri lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya.
1: Sa Kagahapon.
0: May pagpaminaw usab diha sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. May gabi sa itong mga suking tigpaminawan.
1: Klaro pa karon.
0: Sa mga naminaw karon diha sa ilang tagsa-tagsa ka radio sets.
1: Ang imong katawa murag adlaw.
0: May gabi, once again, diha kang che-che. Greet ko lang ang favorite person. Favorite person, Neil Michael Sungahi, Amping Permi. May gabi, usap diha kang Sir Ansing Anduhon. Diha sa lungsod sa Don Carlos. O ingon man diha kang Ma'am Helen Aliado. Evening, ma'am, watching from Iloilo. Musta diha sa Iloilo? Musta ang Visayas? Gaulan ba gihapon ang Visayas? May gabi usap diha kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Good evening, DJ Aya. Hello, pwede ko mag-request og song When You Tell Me That You Love Me.

0: camping part. I love you. Thanks from Jane Kalupi. God bless.
1: Oh, ang kasing-kasing, tingog nga mata hom.
0: Good evening, DJ Aya from 886. Request kog song Pasabta Ko by Kuya Brian. Paki-play DJ Aya. Si Angelica Kunog ni taga Porok Nueve, Tugaya, Valencia City, Bukidnon. Ang ato mga produkto sa Vigimax Plus Herbal Capsule, Garoma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa lungsod sa Kalilangan, diha sa Madayag Store, ingon man diha sa Butika Kalilang. Sa lungsod sa Pangatukan, sa Easy Cure Pharmacy, ingon man diha sa 90.7 Yellow Line FM, Bago Building, Second Floor, Maharlika Village, Poblasyon Pangatukan, Bukidnon. Maayang gabi diha sa lungsod sa Pangatukan, ilabi na diha kang Marites Augi sa Hilan, Makite. Maayong pagpanihapon. O diha kang Bridget Morillo Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon, o kang Marilyn Monterdi. Diha usab sa Merkado Publiko na nakaantamay kanunay sa programa ni DJ Aya. May gabi ninyong tanan diha sa dry goods section o diha sa isdaan. May gabi sa mga Perotti family. Ingon man diha kang Ma'am Eva Perotti, kang Ate Epi, Marialyn Villasorda, Virgil Astrado, Bibi Talan, kang Inday. O ingon man diha sa mga Alcover family. Kang Nanette Robles Obrado, kang Gina Parado. Gala. Og sa mga Monte Alto family, hello usab diha sa mga Entrampas Salikubay family, maayong gabi na yung tanan, maayong palahon pahon. Og sa mga Kumaling family, maayong gabi diha kang Ma'am Sally ug kang Sir Bobby Kumaling sa tibuok pamilya.
1: Claro pa karon.
0: Mapalit usab diha sa lungsod sa Don Carlos sa Vasco's Pharmacy, You Save Pharmacy. Sa Dangkagan diha kang Pastora Alice Ariban ug kang Idna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, mapalit usab diha sa Bem's Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi, mura, sa Ralph's Merchandise. Og ingon man diha sa 96.5 Big Light FM. Mapalit diha ka to ang Vigimax Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbie Ba Coffee Blend. Ingon man ang Bayusa. Ang itaalamang diha si Pastor Eli Tinaco sa 96.5 Big Light FM. Sa lungsod sa Maramag, diha sa Navarro Dry Goods Store. O diha sa Radyo Kaibigan o Kaibigan Center. Napay Radyo Kaibigan sa Maramag. DJ Ayang, gigutom na. Sa Kaibigan Center, stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Sa lungsod sa Kadingilan, Kaibigan Center, Purok 5 Public Market. O kusam diha sa Arakan, North Cotabato, mapalit ang atong mga produkto diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manibilang, sa Aaya Pharmacy. Sa lungsod sa Kadingilan again, diha sa Cypress Hardware, Nuera Essential Store, MGN Pharmacy, 38 Pharmacy. Og sa lungsod sa Wao, diha sa ECC Pharmacy. Mapalit ang ato mga produkto sa Vigimax Plus og Aroma Plus Herbal Oil. Maayong gabi diha kang Emily, ang ato ang letter sender karong gabi una. By the way, ang GRD Printing Services, makita niyo diha sa Dikit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Katong mga taga Quezon, naamoy mga ipaprint diha, magpahimo, magtarpulin. Duawag, bisitahan lamang niyo diha sa Dikit Building, Balangay 6, ang GRD Printing Services. O kasap din sa Valencia City. Ana usab ang GRD dinhi sa ato ang

Palit usab ang atong mga produkto dinhi sa Radyo Kaibigan, second floor AMQ building at bang sa NVM Mall. O diha sa Kaibigan Center, ground floor Alquino

0: anak nimo Emily.
1: Makapahuay o kaboy.
0: Sa imo ang sulat tampo karong gabi una.
1: Nahuna, makapahinundong nga napayugma.
0: Nga naagi mga panahon sa itong kinabuhi nga mag-expect ano? Nga maton pa nila too much expectation can kill your emotion. So na itong mga panahon na nag-expect ka nga magustuhan ka sa lalaki nga imo sab nga unang nagustuhan. O nagkamali ka tungod kay ang iya din nagustuhan ang imuhang igagaw. So diha pa lang na heartbroken ka. Pero bisan pa man ni anang tanan sa kasakit nga imong nagian. Natural man gyud nga masakitan ta kining mahigugma bitaw ta. Natural gina nga moagi ta ni anang mga kasakit. Una nato matagamtaman ang kalipay. Gihunos, gitry ni mo o hunos ang imong kinabuhi. Nga unang-una wala gyud tay karapatan nga mukutlo sa atong kinabuhi. Gani si Jesus nagpakamatay para mabuhi tang tanan. Nagpakamatay siya sa cross. Muna'y atong unang hunahunaon nga kinahanglan dili ta magpakasala kay una-una dako kaing sala ang magkutlo sa atong kinabuhi. Kay gani si Jesus Christ giantos niya ang mga labod sa iyang lawas. Nagpalansang siya sa iyang kaugalingon sa cross para maluwas tang tanan. O para mabuhi tang tanan. So wala tay irason nga mo kutlo ta sa atong kinabuhi. Gani si Judas no nga giiya pang gihangyo nga gusto niyang mamatay kung makita nato diya sa Judas 4:8 nga humiling din na mamatay pero binigyan pa rin siya ng second chance sa atong labaw nga makagagahom. So katong nahitabo kanimo nga nag-inom ka og spray. Nabuhi ka sa iyong pagmata, naa ka na sa hospital. Gitagaan ka og second chance sa atong labaw nga makagagahom. Kanuna ibutang si mong nahuna nga love kay ka ni Jesus, Emily. Diha sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid ko na lubos ang mga plano ko para sa inyo, para sa iyo. Mga planong hindi magdadala sa iyo ng kapahamakan, kundi pag-asa at kinabukasan. So, naay mga purpose sa imo life nga nung nahitabo to, naay mga rason. Kanunay na itong huna-hunaon nga ang Ginoo, si Jesus, wala naghatag ka na to. Og mga plano nga kita mapahamak. Kung dili kinabuhing dayon, magmalipayon, prosperous life, ang iyang giandam para kanato. So, isalig lang kaniyang tanan. So gani, karon nga adunay lalaki nga tinud-anay nga nagpangga o nagmahal kanimo o gana, mao karon ang imuhang bana. Aduna na kamoy anak nga usa na ka magtutudlo. So diha pa lang grabe kay ang grasya sa Ginoo. Grabe kay ang grasya ni Jesus Christ nga gihatag ganha kanimo sa imong pamilya. I hope nga imong nasabtan ang mga pulong. Sayod ko nga dili ra kayo kini lalum ang mga pulong ni DJ Aya, pero sayod po ko nga tuhop kini sa imong kasing-kasing. Dahil kayong salamat sa imong pagpaambit sa imong revelasyon sa kagahapon. Ilabi na din sa itong programa sa imong pagsalig sa revelasyon sa kagahapon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.

0: mga suking tig paminawan diha sa Lower Sugod. Og natay caller gikan kang 253 may gabi eh, Sir John. Yes, Sir John.
1: Okay.
0: Okay. Padayon?
1: Okay. Salamat sa inyo. Siyempre, salamat po tayo ni Mody Chiaya. Siyempre, na lang ko yung mensahe. I hope na sa tanong mga pulong sa malitok sa kong kamatuna, sa inyong lipos ng lumpag ako, mag-ilbinan mo tender. Sagyan ko na po ang pagtulungan. Unang mga sa Inisya, kaya yun, sila din na sa ako. Lahan ko ni D.I. at sa kanyang apasyon. So, sige lang ito na mo.
0: Okay. Wala-wala, yun. Puto-puto lang signal.
1: Sila.
0: Putol. Ulan-ulan di ha?
1: Okay na, kara, kara.
0: Sige daw.
1: Okay, mo din may gabi sa pinatibang versus trade sa kairigan. Ako lang ka minsan ay DJ, ayun ka pantay ka sa atong sugilan. So siguro alam sa mga dili sa dito sa itong kakumulit ko ng mga pulong. So, ako lang ipad na pa alam sa itong mga ginitanan ng paminaw sa registrikan. Yung inihid kaya ang ito po sa itong sindro is ito sila ako na kapaulaw sa iyahan ko. Iyan kagaliw na siya talaga. I'm sorry nataan sa mga ginikanan. Wala kong igubay yung hili at tama alam ko sa sabi. Ang mga magunta, kung may sikip, kasabi ang nakakaliha sa lood sa daghan ng mga kadurog. Kanas ang isang nakuha ko na king sa imang sabilan ng silver sa itong mga dikanan. Ito, DJ, dikanan nga na ba? Muna siya ang bantayan na ito. Muna siya ang bantayan ninyo na sulod siya magkasalaan at itong mga bata. Bisag ko sa sakta ko ng problema ng tangkulit na siya sa depression. Yung baga, naas kataghanan ninyo yung kasapan, una-unaw ang mahong dalaga. Hindi na siya pwede. Yung muna siya ang sabanan. Yung anak ninyo siya sa pansagataw. Dito siya may mahi lang siya sa dihan na nga makabot na sa inyong panimalay. I-address ko ang iyan ng mali sa limatan. Kaya ang mga sakop is musunod din na siya o sa'y mali. Dito ka sa 5-2. Ang 5-2, kaya siya. Ang tag-inom din mo sa spray. As mo na siya na sabi. So, mukha na po kumisyon din sa imo, Sinder. Mukha na po kumisyon din sa punting. Ang tanang tanang ng utang, naglasyon din ang nakadaot niya ito na mawin na kahimo ni Mahinoon na ang paghilo sa imong kinabuhi is no, no, din ang panak sa pwede. Hindi na siya pwede nga. Ang sangkot siya sa inyong anak-anak, maghilo ka. Oh, dito sa part 1, paspida ako na ang marunira. Dito sa part 1, ang studia, hindi siya. Natural yun nga, kita makita ilabi na nga atong higugmang unta, mga utatay ang gusto ng mga tao, pero dito na higugma sa imuhang ang kaigadaw, na nagin na siya mismo pagibanin niya, mahimo siya nga gabay, alang niya mismo, kaya maging dilik mo. Kaya nga rin mong nasabihan, hindi kaya? Bakit mo sabihan? Mas matayok mo bitaw niya, ngayon na niyo, mga mo bitaw niya, mo ang tao, mga bakba, nga parang mo ito, parang kulang na gugma, huwag ato siyang mas, sikot sulod na yung boy kung ikaw ba ang ipitek niya kung ikaw ang higog niya kung ako masiran kaya na sindir matayon ko na ang depression nga yung doktor kung tayo mga nalaman niya ang boy isa ko siya dako siya dako malik ngayon so yan mang sa ayaw ibuhos ang tanan sa relationship sa isang tao. Kaya wala ta kay balo kung ka na siya, kung tunga na ang awan, di ba, anan mo nga po dito ni Google, sakit kid alam na ito. Kaya may mga anak, pero, huwag mo na himo. Kaya ang nagbog niya, na buong kadangon niya, di, maging ka mo. Di, maging ka mo. Kaya siya, di, dahil mag-uto siya, sa'yo ba nga, hindi maging sila. So, sa unang nga, man sila kayo po, sa kima, kaso sa'yo nilang sila po magagawa mo nga, mahayag mo pa, aming mo nga sa'yo, kaya nanakon mo, kaya nanakon mo, kaya mo, or, ba tayo ni mo ang ino, ikaw, nasa London, nga gini ka, masasama sa imong gini ka na, nga masapa ka, naa, sa taliwala, kada lang basta radyo, kaya bigyan mo nga, dato ni, well, I'm sorry, sa mga gano'n, wala po nang kumbira, wala po nang nasaba ako. Hindi, nagtikmat na lang sa mga maliit sa itong mga ginipan. Okay, ito may bagay sa Seoul Province and Baguio.

0: Magandang gabi niya kang Kuya John Kenneth Morales Gatera. Good evening, DJ Aya. I'm listening here
1: sa kagahapon
0: for your program from Purok 5, Purok 6, Sitio Mayobray, Kalilangan, Bukidnon.
1: Klaro pa karon.
0: Wala naman kita igong oras, so nilapas na kita gamay.
1: Ang imong katawa.
0: Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Daghan kayong salamat sa mga nag-hook up sa lang tagsa-tagsak na radio stations.
1: Muragad lang.
0: Labi na diha sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surala, South Cotabato. Daghan kayong salamat na Pastor Richard.
1: Sa gabi na.
0: O yun man sa itong mga listeners, dihang dapita.
1: Sa kasing-kasing.
0: O kaninga programa, ipaluyuhan sa VGMAX Plus Herbal Capsule. Ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ingon man ang Herbie Ba Coffee Blend, Foygu Blend Chili Paste, GRD Printing Services. O ingon man ang Romix or Robix Plus Foliar Fertilizer. Yuno Quick Hub. Chicken Inasal diha sa lungsod sa Pangantukan. O sa ABSP. Nga nagpahibalo nga ang tanang miyembro o plantadores sa ABSP o ABS MPC nga ang inyong Joint Annual General Membership Assembly Meeting ipahigayon karong umaabot Oktobre 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Levertad, Quezon, Bukidnon alas 8:30 sa buntag. Daghang salamat sa itong mga suking tig paminawan, sa itong mga texters, sa itong caller, sa itong FB viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang kawani ni itong si Biyahanan, sa ito ang CEO, ang itong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, Station General Manager, Sir RJ Dangalyo, Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr., Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Technical Consultant, Sir Gerald Ray Dangalyo. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Amil Bidriho. Transmitter Technician,

0: mo.
1: 98.5.
2: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Boss, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iyang message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribilehiyo niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
3: Sino nga lang ni tatay mo?
2: Rinaldo Dosi Senior.
3: Taga din.
2: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
3: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
2: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
3: Pero pa inom niya sa BG Max.
2: Umpisa na ginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murugid akong gita tambal. Naulian din siya. Sila magagamit
1: ko ni ining haplas. Okay, salamat igan,
2: salamat
1: igayo.
2: Okay, pastor, salamat
3: po,
2: pastor.
1: Okay.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
6: Happy anniversary, Lola, Lola!
5: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O, diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
13: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Maibuntag din mo diyan, Kaibigan.
2: Good morning, Boston.
1: Good morning. Pwede ba magpailaila, Igan?
2: Ako si Judy Ann. Umagad ko ni Gina Lahatad.
1: Okay. Kaibigan Judy Ann, pilain mong pangidaron.
2: 26,
1: Boston. 26. So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni mo si Mong Tutoy o unsay na imong nitabo.
2: Alam ko siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, maraglahimuan siya ang bitot niya. Ang, ako ang libutan ato, Pastor, katulang di Max Pito kabuok.
1: Imong gipatuluan?
2: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, mayroon ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
1: Oo.
2: Ya, na si mama, gikan mo si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, maura to ako ang ginamong pito ko nga ginahaplas.
1: So okay na siya? Napali na katong samad o na kuha na siya? Naulian na?
2: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
2: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong gihaplas sa samad.
1: Glory. Nahaplas po kang aroma na eh.
3: Maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagom. Nagpalis ko duha.
1: Okay. Duha ka aroma. Okay.
3: Hindi ako pa. Ako nindos niyo kayo. Nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
3: Salamat Diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan, tambal kayo,
1: okay.
3: Makayog yun sa mga
1: so, kundan. Imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol si imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Nindot na kayo, pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako kuhan nga. Iyo, pamila, kuhan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
1: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat Iyo.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Kapitulo 3, versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mobalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: May good news!
9: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo
12: and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
13: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
15: The best songs on the radio.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Ikaw ang kusog na nagaligon ni mga bukton ko o makaya ang tanan kay ikaw, ana aman. Usa ka maayong buntag o maayong pagpaminaw, mga pinangga na tumatig paminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlong Miyerkules karo mga kaibigan. O gapit sa 30 na. Latot sulte iksoon, katapusang adlaw aning bulan sa September 2026. Sa dalan nga gisubay ko, ikaw. Og daray ko ng Diyos, salamat sa Ginoo kay iya kitang gitugutan nga mabot aning adlawa, mga kaibigan ko. Tuod kin siyang grasya og kaluoy, kanato, kanimo, kanatong tanan, mga kaibigan ko. Og salamat sa Diyos, uban-uban ang punta ng 5:30 ni atong programa Pinagpalang Musika. Madugog soon, Lunes at adlaw nga Domingo. Alas 4 hangtod alas 5:30. Pero panahon sa adlaw sa madugog Domingo, taman kita alas 6, mga kaibigan, sa programa Pinagpalang Musika. Oga, kamusta mong tanan? Ako nang hinaot nga sama sa naandan, andam na po ang inyong mga radyo diha. Uban ani inyong mga cellphone sa pagpaminaw sa atong Facebook Live. Oga, salamat sa Dios, mabati na gyud nato igsoon ang kabugnaw sa hangin. Paggawas nako sa balay ganiya. Bugnaw gyud. Bugnaw. Murag ingon ako, muraga, di nagigapungga na padulo na gid sa Pasko kay kabog na igsoon na bugnaw sa Pasko. Akong Diyos. Ang malamig na simoy ng hangin, matod pa sa kanta. Kinabuhi ko. Igsoon sa karong pag nagapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Salamat sa grasya sa Dios. Nakatingog ta karon, duha ka buntag igsoon nga wa ta makatingog. Ang rason kahapon nga supposedly ako man gisulti sa atong programang Mindanao Visayas Headlines nga ako tay programa kahapon kasulang nakauli ko gikan sa atong pagduaw, no, sa atong kaibigang ni Panaw, atong giduyogan ng pamilya. Pamilya Tagnuway igsoon dito sa Barangay Lapugal, Talakag. Kinabungan sa laghang kaing mga katawhan nga nagmahal sa atong kaibigang ni Panaw. Nakapauli ko din eh, mga almost 1 o'clock na gito kahapon. Alos sa launa na gito. Maong muraga, di naging kumakaya sa kong lawas. Mauto nga nag-hook up na punta kang Paso Richard kahapon, makibigan sa duwa kabuntaga street siya. Karo na po digsoon, nagkapauli ko ganiya mga alauna imidyas kadlawon. Itulog ko gamay igsoon, nagpa-alarm ko galas 3:30, muraga bugat kayo unta ibakod yun. Ligon yung mga bukton ko. Gikan dito na po sa laing na matyan igsoon, pero medyo layo kay dito sa Kalina na Davao. Dito sa diya sa barang Baguio District. Dito gaya sa Salon Alliance Church. Usa ka alagad sa Dios, usa ka pastora. Asawa sa atong former associate pastor din ni sa AMCC. May kasigo. Ni Panaw igsoon, gumikan sa murag nga to karit nga pagpanaw. Murag attack ito sa high blood or heart attack ba ka to? Lamang kalimo akong Diyos. So tuwa ata dito gabi eh. May pagla. Inya ni pauli ta kay nako magprograma pa ko. Matagat lang. Mo ni but mi ala una imedia sa kadlawon. Oh, ga salamat sa Dios. Nga sa gihapon niya kitang gipukaw o gagaroon kita higayon nga magbanuban igsoon sa ato programang Pinagpala Musika. Ayop nga andam na ang tanan, apil ang ato mga partner stations na kaukap na ka na to. Pero muragwa pa magtingog ang 98.5 ang Radyo Kaibigan ng Dakbayan sa Valencia, mga kaibigan. Kamusta diha sa itaas? Sa ato nga transmitter site sa Radyo Kaibigan. Ikaw ang
Salamat kayo sa tanan ng mga partner stations nato nga naningkamot gayud nga magkapaandar og sayo sa ilang istasyonan og mahook up ang programang pinagpalang musika. Sa mga

0: kay ka.
1: Oga, quickly, ako lang acknowledging so niya itong mga partner stations ka nakaw-up na ka na to karon. By the way, ang ako mga pag-ampo man na sa pamilya nila ni Nanay Lalay o Mama Lalay o ba Don Carlos magkabigan nga ni Panaw kagabi eh. Mama ni Igan Olive, Mama ni Igan Diding Bakalso. Ato to nga, ilapod nga atong mama igsoon, uga. Dugan na gina nga atong mga atong listener sa programa Pinagpala Musika ni Paulay na gina siyang taon. Anyway, igsoon sa atong lalaki mga partner stations din sa Mindanao o sa Visayas. Salamat kayo sa inyong tinguha nga madungog ang atong programa Pinagpala Musika. Rason igsoon nga sa inyo nagpaandar sa istasyonan o hook up kini atong programa. Ako lang yung acknowledging atong mga partner stations. Isip po sa pagtanaw ko kinsa na hook up ka nato ni mga orasa. Kinsa ay idle time, kinsa ay on time, kinsa ay late. Naguna ganiya mga kaibigan nga naka-signify ka ni kanato na hook up na ang atong programa. Mao ang Radyo Kamayo di Silangga, Surigao del Sur. Gisundan kini sa GSFM di sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. O gamo sa bigsoon ang Radyo Sapol, My FM, Digo City, mga kaibigan. Ganiya, wa pa yung music kuno ganiya. Itong apps. Ayop nga.
0: Lamang kalimu.
1: Nagpabili ng gihapon mo, hook up dito. Kaya, I don't know kung ano. Did, pero sa akong pag-sugo din, ni tiyog naman po dayon. Anyway, salamat kayo, Radyo Sapol, Diaz, Digo City. Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. D1 FM, Marihataga, Surigao del Sur. Og di usab sa Heart FM, ang radyo ko kalilangan Bukidnon.
0: May pagla.
1: Barangay Radio, Gipo, Sambuanga del Sur. Heart FM, ang radyo ko kalilangan Bukidnon.
0: Ikaw ang hangin.
1: Duda ko kay ang ato pong in-charge sa technician kahapon ato mang kauban ko diya sa 98.5 uban ka nato dito sa Kalinan. Muragwa mapalong siguro ang computer gabi. Kay ni uban no ang atong naka on duty nga technician na kung giuban kay nagdrive sa laing sakyanan. So kuwa na yung music igsoon mao na wagi music po ng atong apps ko nga naka-on. Gawas kung wa naka-on na atong computer dito o wa naka-on ang atong apps. Naging na automatic yung music mo sulod. Anyway, igsoon. Karon okay na kay ako namang gitanaw ni sulod naman ang akong music sa atong apps. Nagka-hook up na ka na to karon ang Bliss FM diha sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon, Radyo Bandira, Kitapawan City. Aog diya usap igsoon sa DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surigao del Sur. Barangay Radio, Bislig City. Aog mo sa Bang Top Radio, Bayugan City. So okay na daw itong apps karun. My FM, diha sa Norte, Magsunan, Agusan del Norte, ang 106.9. Atong bagong gahook up ka na to, igsoon, sa pagkaroon na voluntaryo pa kinahook up ka na to. Hook up na po ka na to, magkaibigan, ang Radyo Bandira, Talibon, Bohol. Si Gandivi Kabasag nag-inform po ka na to, og siya nagpasalamat siya sa technician on board karon sa Radyo Bandira. Sa sayong pag-hook up ka na to.
0: May paglaw nga.
1: Salamat kayo, Radyo Bandira, Talibon, Bohol.
0: Matagat lang.
1: Aog diyan sa Bigsoon, sa Big FM, 94.5. Diyan sa Kapalong, itugot sa Diyos. Diyan ako niya, mga alas jis. O, alas jis.
0: Ikaw ang kahaya.
1: Ningkamot ko makabit, abot ko alas jis diya. Hindi kayo ko magdugay diyan, mga kaibigan. Ningkamot ko makabot ko alas 10 sa buntag. Itugot sa Diyos. Kung malangan man tagi nagmayra na siya, busa paabot ng gitmo. Di ato niya alas 10 sa Kapalong sa Big FM. And then by mga around 11 o'clock, dinapunta sa Asunción. Then mga 12 o'clock, mga kaibigan, or 1 o'clock, diata sa Tagum City. O alas 2 siguro diata sa Panabo City, mga kaibigan. Bisita po ta dito sa itong partner station sa Panabo. Mga alas 2 diha sa itong partner station ang Infinite Radio o ang Light FM. Nimutang diya sa Barangay Santo Niño. Osbon ko, diya ko niya sa Barangay Santo Niño sa istasyonan sa Infinite. At bang na siya sa Panabo City Inn or Hotel. So salamat kayo Big FM Kapalong 94.5. Og mausapig son, hook up na ka na to ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Og ang Light FM 94.3 sa Bukidnon. Dini sa Kibawi, mga kaibigan. Og diya po di ay sa 90.9 Light FM Panabo City. Hook up na ka na to ang 102.9 Metro FM Rosario. Og mausap, mga kaibigan, ang Light F, no, ang Big Light Radio Kibawi, Bukidnon. Hook up na ka na ito, mga kaibigan, ang 99.1 Energy FM Kadapawan City, atong bagong partner station diha. By the way, sa atong mga listeners sa 99.1, kung adlang Domingo, wala ito programa diha kay lisod kay isibog ang naunang programa. So, tama lang ta sa Sabado diha sa pagkaronig soon sa Energy FM 99.3. Ningkamot mo nga maka kunik mo sa akong Facebook Live mga tigpaminawa nato sa North Cotabato. Ayop maka namoy access sa internet. Hook up ko na to ang Yellow Line FM Pangantukan Bukidnon o ang C1 2.9 FM Kagwa Eta Surga del Sur. Flash FM San Francisco Agusan del Sur, mga kaibigan. O matod pa, mabugnaw nga morning. Salamat sa ginoo, matod pa. Sa atong partner station, ang Flash FM. Hook up na po ka na ito, mga kaibigan, ang Radyo Bandera, General Santos City. O ang DXMM, mga kaibigan, diya sa Calamba, Misamis Occidental. Og ang atong partner station sa Iloilo, dira sa Lambunaw, ang GTFM Lambunaw Iloilo, maing aga sa mga Navarro family diha ng atong listener sa Lambunaw. Og diha na po digsoon sa morning pasudan, pwede pakusgan imong mic sa live. Inay gamay, uy, maba akong live sa Facebook, murag inay ko no. Pero I hope diya mo naka-hook up sa atong apps. Kaibigang sama.

At ang oras, mga kaibigan, 19 minutos makalipas ang alas 4, mag-ampo sa ta, mga kaibigan. Ang atong apps daw, medyo hinay ko, no? So, kinalan daw pa ko sa ato gamay. Salamat di kayo, mga kaibigan Sam.

Amen na walang hanggang pasasalamat dalay ko ng Diyos igsoon sa misay sa awit. O sa kawit igsoon nga nagpanundom ka na to nga dapat kanunay kita magpasalamat sa Diyos o di kita mo undang sa pagpasalamat ka to kaniya. O kakong gingon kanunay igsoon ang kinabuhi nga pasalamaton, mausap ka ng kinabuhi malipayo na kaibigan. Salamat sa Diyos sa atong oras karon. 30 minutos makalipas ang alas 4 mga kaibigan. May buntag sa atong mga listeners diya sa Lambunaw. Labi ka nga nanay Hilin Navarro. Siya to'y nakatawag sa itong messenger kanya. Usay mang good pod ka ng di atutuyo na usay, madayal ra. Hindi na ka malumaw sa pagpalong. Anyway, kanyang tanan diha, maayong buntag. Ang akong pong nanay diha sa Cotabato na ay may nga aga-ahiyop nga gapaminaw siya. Mutabok-tabok na siya, it's either ito kang Paso Richard, din ikan ako. Gapaminaw sa Facebook Live. Usay, magbahin sila ni sa akong stepfather, si Manong, dito kang Paso Richard, ang akong nanay din sa ako. Magbahin sila tapos na mag-share na silang duha. Igsoon, dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. Ang numero nga itong ginagamit din, imang numero nga 09 na 2771 1211 to.

nga nahalad ngadto sa Dios nga iyang gidawat nga may kalipay. Versikulo 19, og tungod kay kamo ana kang Kristo Jesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinanglan gikan sa kadagaya sa iyang abahande. Dahigo nato ang atong Dios og amahan sa walay katapusan. Amen. Igsoon ni Gala, mao kini ang balaang pulong sa Dios at kini mamalandungan sulod sa pila ka minutos. Igsoon anak kita sa panahon nga murag masinati gyud sa kadaghanan kanang ingon nato murag lahi gyud ang atong kahimtang karon kay ingon nila kanang medyo lisod-lisod gyud kuno financially. Adunay mga negosyo nga medyo ga struggle gamay. Adunay mga listeners nato igsuon nga ga paampo ka nato og ang mga paampo ang ilang mga pa-request mao nga matagbo ang ilang gikinanglan. Uban ani adunay mga bayro nun. O niya ang subo igsuon ka nang nangutang ka o niya nagtubo o na interest. Uban na bang interest igsuon tag 10% or ganit na gitawag nga 5-6. Ang 5-6 kung imukintaw na siya, murag maabot na siya o 20% igsuon. Kana siya medyo bugat. Nato yung vlogger nga taga-bol niya. Sa Pilipinas lang kung niba. Kanang mangutang ka ibayad sa utang. So, dili gakahurot ang utang kay ang ibayad sa utang, inutang man pod. Nasulbad ang laing problema pero naanapoy laing problema. Ang problema ani kay ang interest nagkadako. Kay ang imong giutang, mas dako kasi mong giutang sa pikas kay ang imong bayaran apil naman ang iyang tubo o iyang interest. So, daghan ka na to igsoon nga mga tigpaminawan nga gapaampo nga pastor, paampo ko nga unta matagbo ang among gikinahanglan kay lisod kaayo. Pero ako sab nang hinaot igsoon nga kining lisod, dili ni mahimong bukang bibig nato kay usay pod. Puro sa nagida at gagawas ng mababa nga lisod. Lisod. Lisod sa kinabuhi. Usay ni mo na tong bukang bibig makaibig magkisuunan. Although I really sympathize ni adtong aduna gyoy mga bugat nga panginalan igsuon nga maglisod og mabalaka kung asa nila kuwaon ang maong panginalan. Uban ka nato labi na gyud kung aduna tay gitawag nato nga mga due debt igsuon. Kanang tingbayad na gani. Labi na karong katapusan. Sa akong part igsuon, things will do sa mga trabante. Kay pila man ni kabuok igsuon ang atong mga trabante igsuon ang atong empleyado. Sa radyo, ako makasabot igko sa mga istasyonan. Kay di lali mapatagang istasyonan. Kay naa kay tao nga ginaswilduhan. Napay kurinting bayro noon nga pating dagkuha ka ayo. O niya magsige pag brand out, o niya magsige brand out, mas muda ko inong bayro noon. Malipay ka brand out mo gamay imong gasto noon, pero pag bill, mas dako naman hinoon. Igsoon, di lalim kung aduna tay mga bayro noon. Atubang nimo sa imong refrigerator, makita nimo ang mga bills diha. Ambot no, diya. Ato nabatasan nga ang mga bills atong bayro noon. Dapat na ito ginabitay, nabuta, papilit diya sa atong refrigerator. Busa, pagduol nimo sa ref kay mag-abli ka, imuuna makita ang mga bayro noon nga nagbitay diya. Electric bill, water bill, ubang pa mga bayro noon, internet. So tungod din na igsoon, dagang ka na ito nga medyo na ako'y na dungog igsoon nga nabasahan nga nagpakamatay, gumikan siyang utang. I don't know kung sa katinood, pero di man tagaw ko igsoon, pero di, lisod yun kung nalumos na sa utang.

Sa Ministry Exxon, daghan sa pamuhat sa Braton sa Dios nga wa insaktong suporta. Nalipad na pug ko nga naay mga alagad sa Ginoo nga pamuhat despite nga wa insakto nga suporta magkaibigan mag-Exxonan. Pero sa kabutang nga ginasulti ni Pablo sa ato gibasa karon. Og matud pa niya og tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus. Ato makita din ni versikulo 19 sa atong gibasa ganiya. Og tungod ni kamo anaa kang Kristo Jesus. He is referring magigsuonan nga kamo mga anak na sa Dios. Kung atong sabtong pag-ayo, tungod ikaw nakaangkon na og usa ka personal nga relasyon sa Ginoo og nahimo ka ng anak sa Dios. Lasultin ni usa kadya kang Kristo Jesus makaibig magigsuonan. Og tungod ni ana, matud pa. Na kung imo nga sabton kini nga pulong iya kini gisulti sa mga believers sa mga tumutuong ato sa Pilipos og ato sab kini gina-consider nga para usab kini kanako para kanimo o para kanatong tanan magkaibigan, magigsuonan nga nahimong anak sa Dios. Og tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus. Na kung atong tanawon igsuon diha sa itaas, nagiskot kini siya magkaibigan, magigsuonan. In verse 13, mahimo ko ang pagatubang sa bitan-unsa nga kahimtang pinagi sa tabang ni Kristo nga nagpalig-on ka nako. Kay gisulti ni Pablo, versikulo 13, tungod sa unahan, igsuon sa itaas na pod. At makita pod kung unsa pod ang klaseng ministry nga nakaniya. Nasayad magkita sa itong pagtuon, igsuon sa libro sa buhat nga asa, diya kanunay may isgutan ang kinabuhi ni Pablo, daghan siyang nasinatian nga mga kalisdanan. Nagtrabaho siya para sa matagbo ang kinahanglan, pero salamat sa Dios nga adunay usab mga pipila ka mga tumutuo og iglesia atong panahon nila nga gisuporta kaniya og nagpadala og gani gatabang kaniya. Og matud pa niya, makaibalo ako nga magkinabuhi diha sa kawad-on o diha sa kadagaya. Kining tanan natun-an ko aron bisan unsang akong kahimtang busog man o gutom, madagayaon man ang akong panginabuhi o dili, kontento gihapon ako. That is in verse 12 magigsuonan nga atong isgutan kani adto ang usa ka taong malipayon man ang taong kontento nga kabalo mo dawat kun unsa may itugot sa Dios nga iyang maangkon ug iyang masinatian. Nga murag di sama sa kinabuhi o sa asawa ni Hoba. Nagiingnan ni Hob, ikaw asawa ka, maira ka mudawat o maimutanggikan sa Dios, pero kung maot gani, magbulbul kay ka. Tudloan pa ko ni mo nga talikdan ang Dios. O niya, yung pagkong ingnon nga pagkamatay na lang. Mama na itsong ko imong i-analyze ang gisulti sa asawa ni Hob atong panahon nga kasinati sila og bugat kayong pagmangahagit sa kinabi mga pagsulay. Hangtod nga nasakit si Hob. Si Pablo miingon, nahibalo ako sa pagkinabuhi diya sa kawad-on o diya sa kadagaya. Lasulti igsoon, sa tanang pagkitabo siyang kinabuhi si Job mapasalamaton sa Dios kay siya masaligon og matut ya mahimo ko nga maatubang ang tanan bisan unsa nga kahimtang. Pagkong sa English pa, I can do all things through Christ. Mamiligo sa satong mga paboritong versikulo na makita sa verse 13, Philippians chapter 4, mahimo ko ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang, kasakit man kini o kalipay, kawad-on man o kadagaya, makain ako ang tanan tungod sa tabang sa Diyos nga may nagalikon ka nako. Mabita ang kanta sa kantang ikaw igsoon nga itong paboritong kanta, makaya ang tanan ka ikaw anaaman. Wow, pakanindot nga linya sa kantang ikaw o diya lamang kanimo. So, apan, salamat gayod sa inyong pagtabang kanako. Igsoon ang Dios grabe ko ato makita nga ang iyang pakadagaya sufficiente pero naigdagang panahon mo gamit kisag tao. Sa case ni Pablo, ato makita kamo mga taga-Pilipos na sayod nga
sa pagsugod ko gwali mas sa maing balita. Pagikan ko sa Macedonia kamulang gayod ang mitabang. So, nagsuporta kini sa bulaton ang mga taga Filipos. Gikan sa pagsugod na kugwali matod pa ni Pablo. Hangtod karon na mo diha. Nagpabilin sa pagtabang kanako. Ngabisan dito ko sa Tesalonika, makapila kamong nagpadala og tabang. Namatod ni Pablo, ako ng gisgutan, dili aron kamo mupadala na pud nako, pero akong gisgutan nga ang Diyos, akong pangandoy, nga ang Diyos mubalis, mubalos. Nana bisikulo 17. Gisgutan ko kini dili tungod kay nangandoy ako nga makadawat pag-usab. Ko atong Sabto ni dili nako ni gisgutan kay nagpadungog-dungog na pud ko ninyo. Nya dili. Kung dili nangandoy ako nga kamo makadawat usab og balos tungod kay kamo naghatag. Lasulti ang pag-ampo ni Pablo Ginoo. Salamat sa mga tao nga imong gigamit aron pagtabang sa bulaton ako pag-ampo Lord. Basta sila pilo-pilo nga mapanalangin. Mao na ang implication sa gisulti ni Pablo dinhi sa bersikulo 17. O ang tinudigsoon sa ding ikaw mutabang sa bulaton sa Dios, ang Dios anda mo sa pagpanalangin kanimo. Although sa atong pagtabang dapat atong motibo dili ang panalangin ha. Ang atong paghatag igsoon dili ta ang atong motibo dili to mohatag ko para pud ko makadawat no dili. Kay kanunay gyud ang Ginoo gatan-aw sa atong kasing-kasing. Unsa ang atong motibo sa atong pagbuhat sa kabutang? Importante gyud igsoon nga atong motibo putli at tubangan sa Dios. Pero sa gusto mo sila igsoon, ang Diyos gyud magpanalangin sa mga taong may natagon. Na anyway, igsoon, matod pa ni Pablo kay manyagisgutan nga ang kinabuhi, papangalagad na amang gyud mga kalisdanan kay mga panginanglan, pero si Pablo ang iyang pagtona kang Hesus og matod pa tungod kay kamo anaa kang Kristo Hesus, ang akong Diyos maghatag kanyo sa tanan ninyong gikinanglan. Latusulte igsoon kung imong tanaon, it is a declaration ni Pablo sa mga taong mitabang nagpaluyo sa mga bulaton, no, di lamang gani ka nato, apat sa pisang, unsang bulaton sa Diyos, diya sa iyong simbahan, diya sa iyong komidada. Si Pablo nag-ampo igsoon, o kanausawa ko pag-ampo, ng ang inyong Diyos, magpanalangin ka ninyo igsoon. Kamong nga na, mga anak sa Diyos, kamong na iusak ang Kristo Jesus. Ang Diyos maghatag sa tanan ninyong gikinanglan, sumala siyang kadagaya, kadagaya siyang bandi. Igsoon kung ato kining tanaon pag-ayo, adunay pipila kabutang igsoon. Una, ang Diyos andam no, mutagbo sa itong gikinanglan. Pero una itong sabdo ni igsoon, ang Diyos nasayod sa imong panginanglan. God knows all our needs. Gani sa wapan ni mo ka nagilitok o gipangit ka to kanya, ang Diyos na sayod ng daan. Pero pastor, nga naman nga mag-ipasot pa sa itong pre-request, nga nung ato pa isulti at nung kinanglan, actually ang Diyos na sayod na. Pero usay mga digsoon ka ng pag-ampo ni mo sa Diyos, nagpagdayag ka ng nabakita sa iyong pagtuong ato kanya mo ng kinalanggina nga imo ng isulti kad sa Diyos kung unsa iyong panginanglan, despite nga ang Diyos na sayod na sa tanan. Pero ang punto manggo din ni igsoon sa diyang akong isulti, God knows all our needs. Nagsulti nga dito na balaka. Og samot nga dito mahadlok. Sa itong kahimtang karon nga ingong panatuwa at masayad kung sa mga posibleng pakitabo, ganit ingong igsoon, karong panahon murag. Ingon na, grabe kalisod ang kahimtang sa mga Pilipino, ang nasod Pilipinas. Kay grabe atong utang igsoon, pilanto ka, pitindakuan na kayo sa itong utang. Ang utang sa nasod Pilipinas. O niya, nagkamahal ang fuel. At least, mailang kapon ni ubos. Pero, si mana, musaka na po na. Anam ang kasagaran. Maubos, musaka. Pero, maubos og gamay. O niya, musaka og dako. Gabi, inabalaka ko. Bawin ako, di ko kaabot na ko, Lord. Maprograma rin ako. Gitanaw na ako, igsoon, layo pa. Napag ko sa Loriga, akong gitanaw ang akong fuel, nag-sign na nga empty na. O niya, kagabi ma, huwag kayo mapalitan, igsoon nga diesel.
Kaya nagtubil ko igsoon padulungad to sa kalina, nagtubil ko og 3,000. Uy, happy to ako kabut din sa Valencia. Atuloy, nagtubil, maikipabot Don Carlos na iable. I mean sa Quezon, nakatubil ko. Akong punto igsoon, grabe kamahal sa fuel, 3,000 ni mo, uy. So, ang 3,000, abot na kalina ang gantuan na, so ang 3,000. At to kagdabaw, makatuyo kagdabaw, makabalik ka pa din eh. Napanisubra pag abot ni mo din eh. Karoon 3,000, di ka nagkabalik. Kalinan na igsoon. Tungod sa kamahal sa fuel, o tungod din na igsoon, maglisyo na tanan, apan sa atong pinang ang Diyos, nasayod sa tanan. Nasayod ang Diyos. So, God knows all our needs. Onya ang kanindot matupanin eh. Ang akong Diyos maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Igsoon, atong timanan that God's source never run dry. Ana, igsoon, ang kadagaya sa Diyos. Ang tinubdan sa panalangin mao ang Diyos o ang tinubdan dili nagakahubas. O kini maong pagtulunan dayag o tumakita sa usag ka widow o sa kabalong babae nga taga Sirafat Migson na tumakita diya sa libro sa Unang Hari Kapitulo 17, 1 Kings chapter 17. Kung imong tanaon diya sa verse 16, mga kaibigan, din sa Unang Hari Kapitulo 17. May tumad sa usag ka balo kung imong tanaon sa Igson nga in taon pag-abot ito ni Prophet Elijah. Apda niya, namunit na lang og mga lipak ka ng mga stick kay magsugnod. Kay magluto na siya o gatinapay o galas na to. Gikan siya ang katapusang o sa kakumkong mga flour. O niyang gamayang oil. O niya kauno niya uban siyang anak. Uban anak, mamatay na sila. Mamatoy, hindi mo basahon na siya. Why tayo igong oras ng basahon kini siya? Pero ingon ni Kuan, ingon ni Elias kay Premier Elijah niya takay kog tubig. Ano niya takay kog pan, pakapini og pan. Tubig na pero pakinag pan. Matugit tubag siya ang taon. Last na ni, human ang kaon, mamatay na kuban sa kong anak. Pero ingon ni Elijah, buhat ang luto alang. Og tumas ang giluto igsoon, matupad din ni, gikan ni adtong in verse 16, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for his son. Nabersikulo 15, mga kaibigan magigsuunan kung atong basaon sa Cebuano. Now, in verse 13, sa diyang giingnan, ayaw kabalaka. Ay kabalaka. Pauli. O gimo ang akong giingon katong pagluto. Pagluto. May tagay ko. And then in verse 15, milakaw ang babay o gihimo niya ang giingon ni Elias. Og kanunay may pagkaon adlaw-adlaw alang kang Elias sa byuda og sa iyang anak. Kakaon silang tulo. Makabingigsunan, gikan sa kumkum nga flour. Mamanay concern, mamanay kabalakan sa usa kabalong babay. No? Ingon niya, in verse 12, miingon ang biyuda, sultian ko ikaw sa tinuod at tubangan sa buhi nga Diyos, nga imong Diyos, nga wala na ako'y pan. Anay nabilin nga usa ka kumkum nga rina o jutay nga lana. Nangaoy ako og mupauli aron lutoon ang nabilin nga rina alang kanako og sa akong anak og pagkahuman ni ini mga matay na kami sa kagutom, matod pa niya. Apan niingon si Elias, ayaw kabalaka. Pauli, o gimo ang akong giingon. Sulti, ayaw kabalaka. Luto ah. Sumala sa akong isulti. Iksong karong buntag, dahil ka nato na balaka sa atong panginalan sa atong bayroon nun. Taking the word of Elijah. Ayaw kabalaka, iksoon. Ayaw kabalaka. Mamagini ang atong yung usay magkapawala at kusog ka ng mabalaka kita. O sa di po lalim igsoon ang kahimtang suban busa, di kalikayan nga mag-uol, di kalikayan nga mabalakag yun ang kadaganan ka nato kung natay meron proyektiman igsoon. Ang Diyos na sayot siyang pagkinali kadua, ang iyang tinubdan, di gamagulang.
kay dinhi igsuon ko ato basahon in verse 16, there was food every day, no? Kang Elijah sa balo og sa iyang anak. May ato mabasa dinhi igsuon in verse 16. And then, wala mahutdi ang harina og lana. Ang iyang mga sudanan sumala sa ingon sa Ginoo pinaagi kang Elias. Igsuon in verse 15, may pagkaon sa adlaw. And in verse 16, nganong naisla'y pagkaon? Milagro kay igsuon ka in verse 16. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry. In keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Wala ka ba sa igsuon? Wala ka oros? Wala ka orot ang harina? O yakad tong gamayng alana? Wag ka ubas. Igsuon, napakita ang kadagaya sa Dios. Og man yang gisulte, ang akong Dios magatag kaninyo sa tanan ninyong gikinalan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Wow, glory to God. God's source is unlimited, mga kaibigan. Magigsuonan, busa nga ito na lang mo ang pagsalig ato kanya. Igsuon, ikaw na yung panginanglan karon ang Dios na sayod ni Ana. Kung unsa kadako, unsa kagamay ang panginanglan, kung unsa magkana. Just wait for God's timing, God's timing. So, pailob lang, paabot. Naraginay buhato ng Diyos nga kay blong butang. Although sa atong part, kinalputa mo liyo, kinalputa mo trabaho. Ang Diyos na ibahala, mag-uban o maghatapabor ka na ito, panalangin sa tanan na ito, mga gilbuhat. Og matagbo ang atong kinalig. So, on karong buntag. Kusak ka sa iyong panginaligsun sa ligyang Diyos, tuyang Diyos. Kusak ka nga medyo gubot ang nauna, bugat kaayo ang pagbati, gumikan kay lisod ang imong gibati sa imong kinabuhi, ang panginala mga bata, giskwila, adlo-adlo mga yugbalon o ipadala nga balon. Problema kay usay sa inahan, kay naman kanunay may pangayo, ano kwarta? Napay, pero nun sa eskulahan, iksundi lalim, pero atong tuuhan, that the Lord we serve will supply all our needs. Sumala sa gaya siyang bandi, mga kaimagsunan. Oga, kita magadayag sa Diyos, matod pa ni Pablo dahigo nato ang atong Diyos, o gamahan sa walay katapusan. Wow. Tuoy ang Diyos igsuon magatagbos mga kinalan. God will always make a way, di lamang sa panginaran apan sa bisag unsang problema ang imong gipas ang gitubang karon. God will always make a way. Matod pa sa kanta, makaya nako ang tanan kay ang Dios anaman. Og matod pa verse 13, kapitulo 4 Pilipos, I can do all things through Christ nga mo'y nagalig-on kanako. Igsoon itugyan ang tanan sa kamot sa Dios. Kadya kaniya Adonayoy kasulbaran. Busta ligi lamang ang Diyos, igsoon. Kaya si ang Diyos, kamilagroso nga Diyos, nga namutagbo sa atong magkinanglan, magkaibigan, makigsoonan ko. Atong oras karon, 1 minutos makalipas alas 5, at tangi ato pag-ampo, mga kaibigan, makigsoonan. Saligi ang Diyos sa tanan.

Amen ng Diyos, Melagroso. Aoga, kinubdan sa tanan. Siya ang dato nga Diyos igsoon. Aoga kaniya, way pagkaubas. Di lamang sa ato mga matilapag inaapan, bisan pa sa kayuan sa ato mga balatian.

Big yes, amen, Pastor Dan. Hallelujah. Pagkanindot sa minsay ni God nga gipashare ni Lord sa imo, Pastor Dan. Excited ko. Matod pa ni Iga na Jean Blancia. Morning, kaibigan Jean. Anto, Mamwing. Mamwing, kamusta man? Ako ay kugandom nga kabisitar kanimo pero ay doon sa una ko niya. Pero mag-addo mo dili ako mapag-ampo na ay mo, Mamwing. Huwag matod pa ni Mamwing. Morning, Satanan. Morning, Pasudan. Mami, mga sis og brad in Christ. Ikanikang Mamwing. Nga nakaroon sa hospitalia sa Jinsan. Ang ginong Diyos, Mamwing, magatandog, maghikap ka nimo. You may feel that God's presence right now. Kanang ang iyang pagtandog si mong lawas, imawas, sinati, mabati, karon mismo. Mamwing. Saligi lang ang Diyos. Kung sa iyang mapamaagi, ato lang is ang pagtugyan kanya sa tanahan nga mga pamaagi sa Ginoo. Ubas ang paglaom nga yakaw ba na niya katabangan. Balag pag di usay ito masabtan pag-ayo ang tanan. Pero salamat sa Diyos matba. Saligi lang ang Diyos. Amen Lord, salamat sa bagoong adlaw o bagoong kinabuhi. Ginoo, from John Ray Misulis Ilorsa. Yen Villamor, may buntag diya kanimo. Watching from Salawaga, Opol, Misamis Oriental. Yen Villamor. Great na ko, Villamor family. Abota family. Salamat Lord, si mong pulong. Matutpan ni Iga na yen. Lord to God, thank you so much sa pulong sa Ginoo, Pastor Dan. Pirmi, naka-watch sa live from GK Village, Pectorana na Pangantukan. Salamat, napon sa Tiguman, Giralta. Watching from Brook 3 sa Barangay Sugod, the City of Valencia. Salamat, Lina Nueda. Leti Sirudo, Elmer Juliada Usab. Watching from Ipunan, CDO. Oy, salamat, Brad Elmer. Salamat ikayo sa inyong gugma para sa blaton sa Diyos. Uban sa imong kapika sa kinabuhi, thank you for kanang pagpadala o God tabang para sa blaton sa Ginoo. So, watching from Ipunan, CDO Pastora, greet kog happy birthday sa akong magulang pastor, Emily Juliada. Birthday niya karon. Happy birthday sa imong magulang, Emily Juliada, gikan kang kaibigang Elmer. Naputi birthday murag anak ko apo ni Igan Miriam Salido karong adlaw. Murag nakinundom ko. Happy birthday sa imong anak Igan Miriam murag karon tong adlaw. Pitsa 30 sa bulan sa September. Ato ni diehard nga listeners igsoon si Igan Miriam uban sa pamilya niya, membros kaibigan diya sa Lapuka, Talakaga. Igsoon, mag-ampo ta. Kay atong oras igsoon, oy, 11 minutos na, uban, to anag yun, di ato apunggan, mula ka ng mga kay maliti lang trabaho. Uban, nana, andam na yun, mo ato silang uma, mo ato silang trabaho, mga construction worker, usab. Nagabit-bit silang balon, kay mula ka na, pero nag-atang o napaabot sa pag-ampo. Uban, aniridi na kayo, yun, mula ka. Mag-ampo ta, igsoon. Langitong Amahan, nagasalamat o Diyos ang balaang pulong among dungog karuna. Na kami sa panahon nga puno og manghagit. Na kami sa panahon nga daghan ka namo ang nagkalisoda financially. Gawa sa nagkalisoda financially, daghan ka namo nagipangbati sa lawas. Daghan ka namo na ay mga suliran, daghan ka namo na ay mga struggles sa kinabuhi. Apan salamat kay ang tanan dayag kanimo. Nasayod ka Ginoo sa tanan. Ang Panginanglan, ang among kahimtang.
Og salamat tungod kay sa tangi gayon amo gayon nakita na si Nati kung iyon sa niyo pagtagbo ang among gikinanglan. Og karon sa gihapon nagpabiling kaming malaumon diya kanimo. Og nagkasalig kanimo. Kay ikaw palay magtagbo sa among gikinanglan sumala sa kadagaya. Sa imong bahandi Ginoo. Ikaw ang tinubdan nga way pagkaubas. Nga bisag milyon ka mga anak nimo ang mausangpit o mga ika nimo. Dili gyud mahubas ang imo nga tinubdan. Busa o Diyos kanimo kung gisalig ang tanang panginanglan. Matagbo ang nagikinanglan mga bayronon sa eskwelahan. Mapanginanglan sa balay matag-adlaw. Mga bayronon ng mga utang. Kaya ko nag-ampo, Lord. Mamagini ka sa garab at kababugat sa mga tao kananay mga utang. Ganon Diyos tabangi sila that you will be set free gikan sa utang. O panalangin ni usap o Diyos kadto mga naka-utang aron sila makabayad silang utang. Salamat Ginoo. O uban ani pampalit og tambal, pambayad sa ospital. Pampalit og mga panginanglan sa uma. Uban ani pagkaon mismo nila. Adlaw-adlaw. Maglisod. Labi na mahal kay ang mga palitonon karon. Dili na pangilang income. Lord ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus aning panahon nga lisod. Akong gisalig kanimo ang tanan. Ako nagtuoy ka ang Diyos nga mas gamanan, mas dako, kay bisag unsang pinakadakong panginahanglan namo. Busa Ginoo sa tanang naminaw karon o sa mga labuan sa kong pag-ampo, Lord, itagbo ang tanang ikinalan sa imong kibulong ang pamaagi. O bisan pa ni Adtong, adunay mapanginahanglan sa ilang lawas tungod ka na gibati sa lawas. Lord, amo sa mga ilay ka ang doktor sa mga doktor o diyak kanimo walay imposible. Busa ko nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus o Diyos, ipasinati kanila milagro. Di magin ako specific mampuan silang tanan. Apan ikaw nakailaog na sayod sa ilang mga balatian. Ang ako na o Diyos, mga pagtugyan kanila sa mga kamuta. O paghangi o Diyos, ipasinati kanila ang milagro. Ihatag kanila o Diyos ang kumplitong kaayuhan Ginoo. O sa istauhan ng batiyo na mong kabalaka o kadlok sa among kaimtang, sa among lawas. Apat ato kami dili, ni mo kami pasagdan, Ginoo. Busa, Lord. Kaloy eh, ang matagusang na nagibati sa lawas o ba nasa ospital karon, o ba nasa mabalay. Milagroso nga Diyos, I declare healing o milagro ilang masinati. O gihay kadtong nagdudua ang saktong direksyon manaaka nila Ginoo. Ako lang po Lord, tuloy kami sa pagsubitar kanimo sa tanan kung sa mag-iimong gusto nga among masinatian. Pero salamat kami sa unsang kasinatian amo kang kauban. Busa kanimo lamang kisalig ang tanan o Diyos. Karoon lawa Ginoo, bantay matagusa ka namo sa mong biyahe. Bisan pa ako biyahe karon, bantay kami ako o Diyos. At ako Diyos, ang gusto kong ikinanglan o bisan pa sa tanan ng may biyahe karong adlawa, uban padulong silang trabaho, uban padulong sa malakaw. Lord God, ako pag-ampo. Itagbo ang ikinanglan sa imong kabalabay o bantay sila Ginoo. Salamat, Lord. Kanimo Diyos, akong itugi ang tanan na pasalamatan o malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong ginamalaluwas. Amen. Oh, come in.

Amen o gamin sa manindot o gamatahom na minsay sa Dios ni nga kabuntago na. Salamat pa sudan from Vlogger Nelsa. Morning pa sudan ang ping kanunay salamat iga na pasili Nelsa. Rosalina Mariano Pante, may buntag diya kanimo. Merci kaulugan. Noni Pinardada, Oga Giuseppina Tenorio, thank you for listening. Labi pa'y kukamas. Agbo sa doon kang kaibigang Ilimari Talisay Roflo. Oy, may buntag di ay kamusta si Nanay Susan o si Tatay Roflo diha sa Kapitan Juan. Ato ni mga listeners. Salamat kayo diha sa kaatuan o Kapitan Juan at mga kaibigan diha. Apil kang Ma'am Fantunyal. Og sa tanan nato magkaibigan o mga listeners sa Kapitan Juan. Kaibigan na rin na makalaging ba ni Kagawad Manuel may buntag. Anto Berlin, da kibig intong notaryo. Ria Daog at Yaga may buntag. Lolita Amponi og kang Maricor tingalan Polonia. May buntag diha kang Mamaglo. O ganyan po, sa iyo kayo pinakauna nagpabutog minsay ka na to si kaibigang Criselda Daogaromo. Nelfate, Elsie Bayukot, o mausap kang kaibigang Lolita Amponi o bitan sa aton. Lanog-lanog na po diha ka sa Puro Kauno Namnam San Fernando. Glory to God, may munta kayong tantaga San Fernando. Mula ba'y kaunya di ah? San Fernando? Akong isalik sa Diyos akong lakaw. Ingon sa uban, Pastor Ayay, taon i-announce na imong lakaw. Kay basik atangan ka di ha? Uban mong God, why cellphone? Di makatext na ako. So, ito na akong i-announce. Kay padulong ta igsoon unya sa... diha una nahuwa na magkunoy produkto nato diha sa Big FM mo deliver ta diha pero mutagbo pud ka tumutagbo kanako diha kay makapalit mog diary kanako pero human nako di na mapalit sa Big FM. Salamat yung pagpalit ya igsoon ang atong pinagpalang kapsula pinagpalang haplas nato na ragi diha sa Big FM sa Kapalong. Nawa tay laing baligya diha igsoon wala ing baligya kanato gawas diha sa Big FM lang yod. O niya kay padulong ko diya, take advantage nga direct ka na ko. Niya katong gusto mag-dealer igsoon, dool mo sa ako. O niya diya atang mo. Ito ko sa Diyos diya ako mga alas 10 sa buntag, sa Kapalong. Talaingod, atang mo diya. Sa terminal, o katong usapod ka lugar nga katingon ako, katong sa kadlaw igsoon ka ng medyo... komersyal nga lugar, medyo bibo diya, kanang patag na gani nga lugar. Sa ingalan diya. Hindi ako, so God willing, alas 10 diya ako sa Kapalong. Mga alas 11 diya ako. Di ko magdugay diya, siguro tag 15 minutos ako sa matag lugar nga akong hapitan ha. Kaya na matay tuyo iksoon sa Davao po da. Then, mga itugot sa Diyos diya ako alas 11 sa Asunsyon. Diya ako sa kilid, na ikaw diya, kilid sa munisipyo. May punta diya kaibigang spokesperson sa Mayora Monteverde, nalimot ko siyang first name Monteverde, salamat kayo ato ng listeners sa itong programa usab, atong followers usab sa itong Facebook Live. Naputoy na naigsoon atong dealer diha, tagbo lang unya na ya palito siyang pulo kuno kagarapang Vigimax unya palitbutog aroma kay kapamaligya siya kusog kayo diya siyang barangay ang atong aroma o atong Vigimax. Then, naapoy mo atang ka na to, mutagbo ka na to, at taga Davao de Oro. Diha ko mo stay o pila kami na to sigsoon sa NBI. NBI between 11 to 12. Karong Oddo. Diya sa NBI o atbang sa NBI, diya sa highway lang, katong na ikaw, diya makalandong pasilong tagamay. So, tagbo mo ka na ko, diya katong gusto mo palit sa itong produkto. Og sa tanan magkikita ka na ko, bisag di mo palita. Antura mo diya, malipay na kay ko makita mo. Then, itugot sa Diyos, diya ko sa panabo, mga alauna.
adto sa alas dos onyang hapon ha, tugot sa Ginoo. Nay mo tagbo pugo nato igsuon diha sa Panabo City. Pero ang akong pinaka destination igsuon na diha sa istasyonan sa Light FM og Infinite at bang na siya igsuon sa Panabo City Inn or Hotel. Naimutang diha sa Santo Niño Panabo City. Diha ko onya. Then dito sa Davao City na po to'y alagad nito sa kapasyon ni Palit Kanakog usag ka, I mean, pulo kagarapang nga Vigimax. Kaya nakasuhan sila gamit, iagyo nakita igsoon yung anak, ganahan mo kaon. Kay kinimagod sa igsoon, may pag vitamin C siya, kay food supplement magunin ato nga Vigimax. O yan na po'y mga naayo nga nakatestimony ng igsoon ngayon na ilan maong ni Palit sa pulo kagarapa. Karon order siya ga aroma na po. Pat na po daw siya aroma. Di na ko ito na ilan igso na nga alagad sa Diyos o sa kapastor. So text mo sa atong numero 09-27-71-12-12. Thank you for loving and care for us. Salamat sa panalangin mo, Pastor Dan, nga among nadawat sa pangalan Jesus from Perlita Lourdes Olchiki Lorenzo. Natay listener og nag-order ka na to diha sa Turiel, napadadaan na to, ayop na dawat, nadawat na mo igan, ayop na dawat na nimo. Adeline at Titar may buntag og igan nisa Avilia Sabas, Cresilda Daddy, and to kaibigang G. Pinig, igan G. Lord o Bahingoog. Pastor Dan, Tani, okay. Pabuta lang ha. Naata ka ron diha sa bagong tapay na atay produkto diha. Mangita ang tag-dealer na to diha igsoon sa mulang mismo karuwa tay dealer diha sa mulang. Salamat ikan Jen. Watching from Barangay Gasipan, Season Surigao del Norte. Jing didatukan maayong pagpaminaw kanimo kaibigan Jen. Nelson Silao Kalimpas, may buntag diya kanimo. Brad Nelson, salamat kayo sa pagpaminaw diya ni sa Dato sa Lumay. Vlogger Nels Labs, good morning Pastor Dan. Glory to God sa manindot og matahom nga mensahe sa mga nga nabati na mo karona. Velma Cesar, igan Velma, wa ko makapit atong namatyan diya sa baganihan. Kay nag-text ko nilang nga ilang i-text sa atong opisina ang pangalan sa membro o ang pangalan sa namatay ang taon o sa kabata. Murag 7 anyos na bagaan og motor namatay. Wa na ko mapitan ako dadat ano to og isip beneficiary og 5,000 kahapon, pero wa mangud sila magka-text sa atong opisina. Gani ako mismo nag-text nila pod nga nitawag ka nako, pero magtawag na ako kanang i-text ako ang complete name kay nalimot ko sa pangalan. So di ko pwede magkadala og kwarta pa ituno nila nga wala nila mismo maistorya ang opisina. So baganihan kadtong intawon ako pagampo man as pamilya nga intawon namatay ang anak, naligsan og motor, nabanggaan og motor. Murag 7 anyos pa to. Ato tong membro sa kaibigan, so ato man ang i-evaluate, ato magin ng SOP nga evaluate magin nato na igsoon. So palig ko iga na Vilma in kaso kapaminaw to karon, palig ko inform atong kurito dito nga tawag sa atong opisina. O di ba ka text nga ni kanako ang complete name para tumatanaw, and then tawagan mo sa opisina dayon. Natawag ko nila, wapos lang katubagan. Anyway, Igan Vilma, di ako, nilabay ko di agabi eh. Duami ka sa kinanggikan dito sa Kalinan. Robinson Nakasing, may buntag, o Alejandro de Ponte. Good morning, Pastor Dan. Gusto unta ko mag-testimony sa pagkamaayo sa Dios pinaagi sa Vigimax. Rene Riponte. Nitawag unya igan din sa atong Mindanao Visayas Headlines. Tawag unya, malipay ka kung makatawag ka o paabot sa testimony nimo. Panying, diha sa Barangay Manubo, Magpit, North Cotabato.
patabag-on ta ako kay nasunugan mega balay. Oy, loy po na. Nasa sa gym, no? Katong nakailaan ni oh, diya, na dool diya. Labangin nasunugan na diya karon sa magpit. Diya sa Manubo, Barangay Manubo. No? Tabangin yung mga silingan diya o mga kaila. Niyo diya sa magpit. Nangayog tabang ning atong listener. Sa gym rami, nagpuyo, nagtrapal rami. Sige pag diod o gulan. Taon nooy po kayo. Panaying. Kaibigan Rubicento, may punta di kanimo. Salamat usab sa imong atabang. Sabulaton sa Diyos. Ang 32 minutos palipas ng 5 igan, manamilit na ta! Tagong oras yung suon, masunod ang atong Mindanao Visayas Headlines. Ako sa silipong kung nabatay balita din niya. E kung wala, diretso na tayong suon. Titagana kayo sa messages, gipaabot ka ni kanato karon.

Standby mga igan. Atop minaon kining pipila ka mga testimonies. Nga mawag nagpaluyos ng programa ang Vigimax Plus, ang atong pinagpalang kapsula o atong aroma herbal oil, ang atong pinagpalang lana makibigan. At ang iyakong pagbalik tataod, makibigan ko sa atong Mindanao Visayas Headlines.

0: Kin sa palihog taga asa?
1: Marketing niya pastor sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
1: Oh, magtestimony ko baka rahin sa aroma pastor nga atong ang semana wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasa na po pastor sa aroma. Sabi sa Ginoo pastor nga pagkasunod adlaw nakalakaw ko.
0: Taas imong sa man kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: Oo, nagpag-check up ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
1: Tulog ka-adlaw.
0: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
0: Amen. Okay. Salamat din kaayos sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Igan, may buntag. Paliog pala ila, Igan.
5: Si Julieta ni nga Sabsalon, pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa BGMAC. Ako ang anak, pastor, kay nahulog man siya og na 50-50 ba, kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor, na failure daw ang iyang auto tungod sa computer.
0: Okay.
5: Kunya na ICU siya, pastor, niya dili siya ka-istorya, nalibat iyang mata, dili siya ka-kita, dili siya ka-lakaw. Kanang pila ka adlaw mo rag dangtag tulo ka adlaw siguro pastor gikan pag admit na mo ang gisulod na mo siya sa ICU pastor gipatake na mo siya og VGMAC kaluyan sa Ginoo pastor na uli ana jud siya karon.
0: So okay din mo anak nagagawas na mo
5: wala pa pastor pero karon sa adlaw makagawas na siguro siya makalakaw na siya makakita makaistorya na siya.
0: Ay, salamat. So samtang na sa ICU inyong gipatuloan yang baba sa VGMAC.
5: Oh iya mo ang ginahalo sa iyang gatas nga ginaho sa iyang ilong.
0: Sige, igan, patay ng igan sa pagpainom, ha? O, patay na po tayo mag-ampo nga maangko niya ang kumpitong kayuhan.
5: Oh, salamat kayo sa inyong BGMAC capsule, pastor.
0: Okay. Salamat, igan, sa pagtawag. Salamat din kayo.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.38.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong partner stations and reporters, kaibigan o banuban na puntahang to dalasay sa itong sayron kining pipila ka balita. Atot ka na ito sa produkto ng Vegemax Plus sa itong ilang pinagpalang kapsula. Adlaw ng Miyerkules karon o gapit sa 30 ng bulan sa September 2026, mga kaibigan.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa gihapon, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Ang atong Mindanao, Visayas Headlines, madugog kini sa kampi na 40 kamay stasyonan. Dini sa Mindanao o sa Visayas. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula o kantong karumpagin ng katsyon. Mga kaibigan, ako mong giibita sa pagpaminaw sa itong programang pinagpalang musika. Madungog matagalas 4 sa kadlawon sa susamang istasyonan nga asa kagapaminawan karon. Agawas ani mga almost 50 registrations nga asa kita madungog sa simultaneous. Igsoon, kita madungog sa mga dapit karon o dagang istasyonan. Madungog gihapon kita sa atong Facebook account Dan Il Evangela. Naka-live na karon mga kaibigan sa atong Facebook account Dan Il Evangela.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 40 minutos makalipas alas 5 o di na kumaglangan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Duwapatay samtang duwa samdan sa panagbangga sa motorsiklo sa Midsayap, North Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang kapin sa kamilyon nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad sa Sultan. Dimapuro, Lanao del Norte.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sultana, Naga, Dimapuro, Lanao del Norte.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Siyabo og marijuana na sakmit sa duwa ka street level individuals sa pangantukan Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 25 mil nga balor sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka 32 anyos nga lalaki sa may Tagbina, Surigao del Sur.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang higayon nun mga kaibigan, babay ginaaligar, ginhold up sa Pavia, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa atong mga balita. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax Plus. Ang atong ilang pinagpalang kapsula, mga kaibigan, makaigsuona na. Sa atong mga listeners nga adunay mga concerns may tungod sa panglawas o di ba ka sa atong produkto ng Vegemax Plus, mahimo ka nga mutix nga ni ka nato sa atong numero 09-2771-12112. Ay nagtawag iga na, text lang kadtong magpangutana o na mga concern sa itong produkto o di ba ka sa atong panglawas, text mo sa atong numero osmon ko 09-2771-12112. O kadtong nakaangkon og alibyo sa lawas sa gibati, sa lawas sa diyang miinom sa Vegemax o di ba ka nang haplas atong aroma uban sa mga pag-ampo o Dios sa Ginoo, sa Dios igsoon, malipay kong makatawag ka karon. Ipaabot ang istorya sa kayo mo na angkon dinhi sa atong programa, ipatungog sa kanginan igsoon kay base ang imong testimony mapunay makadasig sa uban sa paggamit sa atong produkto, pinagpalang kapsula o pinagpalang haplas, mga kaibigan ko.

0: O karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dua patay samtang dua samdan sa panagbangga sa motorsiklo sa Midsayap North Cotabato. Aron hihatag nato ang detalye atong duwato ng report ni kaibigang Noenem Rafisora Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noenem, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Kabsan sa kinabuhi ang duha ka mga individual samtang duha pa ang nasamdan human sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Quezon Avenue National Highway, Barangay Poblasyon 1, Midsayap, Cotabato, pasado alauna sa kadlawon, Martes, Setyembre 19, 2026. Gila ang mga namatay sa disgrasya nga si Mark Nathaniel Hardilisa, 21 anyos, driver sa Honda Click 150 nga gideklarang dead on the spot sa lugar. Lakip usab sa disgrasya ang 17 anyos nga pasahero sa Mio 125 nga giila sa alias na nga gideklarang dead on arrival sa tambalanan. Samtang duha ang nakahiago mong samat nga pasahero sa Honda Click nga giila sa alias Loren ug ang 18 anyos nga driver sa Mio 125 nga giila sa alias Chan Michael. Base sa initial nga investigasyon sa Midsayap Municipal Police Station, nagbiyahe sa susamang direksyon ang duha ka mga motorsiklo sa dihang giingong kusog ang dagan sa Honda Click ug nabangga likod sa Mio 125 duol sa bake shop sa Maong Dapit. Mirespondi gidayon ang Midsayap MDR RRMO o gidala ang mga nasamdan sa Dr. Amado Diaz Provincial Foundation Hospital alang sa medikasyon. Padayon pa ang investigasyon aron matino ang tukmang hinungdan o sirkumstansya sa aksidente samtang anaana sa kustodiya sa traffic section sa Midsayap Municipal Police Station ang duha ka motorsiklo alang sa dokumentasyon. Balitang hatod ka nato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radio Radyo Kaibigan Valencia City News Center, kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Nione Rafisora Kainoy sa maong report. Atun ka nato sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula mga kaibigan. Laing balita mga kaibigan. Kapin sa kamilyon nga kandidat sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa mga otoridad sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Alang sa detalye atong duwato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet na nukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Gibanaban ang mukabat sa 1 million ang katidad sa gituang smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa usa ka checkpoint dadtong Dapita sa kapatagan Lanao del Norte sakay sa usa ka patient transport vehicle nga gikan sa Sultan Naga de Maporo. Ang duha ka lalaki nga sakay sa usa ka Toyota Hiace nga nadakpan sa mga operasyon human gisusi sa mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company o 2nd PFMC ang sakinan dadto sa Barangay Bansarville. Din 22 ka master cases sa New Far Red nga sigarilyo og 5 ka master cases sa ubang brand nga gibanaban ang mubalo sa kapin 1 million ang nakitang sulod sa sakinan. Ang mga nadakpan, usa ka 31 anyos nga driver o usa ka 19 anyos nga pasahero nga parehong residente sa Sultan Naga de Maporo. Ang sakinan nga gikan sa nisgotang lungsod paigon sa kapatagan Lanao del Norte sa diyang nadakpan kini sa mga checkpoint. Ang duha ka suspect gidala na sa kapatagan Municipal Police Station ang asa dokumentasyon o gikinahanglan pagproseso. Ang 2nd PFMC ang nagkustodiya sa sakinan ug sa manakumpiska ang mga sigarilyo samtang giandam na ang turnover nini ngadto sa Bureau of Customs alang sa angay nga disposisyon padayon nga gitinos sa mga otoridad ang gigikanan og destinasyon sa mga sigarilyo ingon man ang posibleng mga kaso nga ipasaka batok sa mga dinakpan. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limet sa maong report. Atod ka nato sa produkto ng Vegemax sa palit sa istasyonan mismo sa Barangay Radio diha sa Gipo, Sambuanga del Sur. Pastor Dan, Maayong buntag na dawat na nako ang Vigimax. Salamat, Mila Gonzales ni Satorel. Kaibigang Mila, salamat. Nag-order na ka na itong tulog kagarapang Vigimax at itong gipadala, no? Pinagi sa akong staff na may in-charge sa ani. Salamat na dawat niya ang tulog kagarapang Vigimax. So, pwede na kami magpadala through GRS or GNT. Na ito'y taga Surigao del Norte. Ato'y apunto nga patadaan. Hopefully, kang adlaw, finalize niya, pilayang order. Napunta ka Manila, ikso ang inquire na ito. Nako, pwede rin mo patadaan, kaya wa tayo Vigimax niya sa Manila. Og labaw nga wa tayo aroma. Napunta nag-order na po gabi, ikso on. Taga Esperanza Sultan Kudarat. Ato sa dawa ito yung tawag, ikso on ha. May buntag ni mo diya, kaibigan. Paliyog palayo sa radyo kay mo balik oga atong tigog din sa microphone. Paliyog palayo sa radyo. Yes, may buntag. Taga-asa ni o kinsa paliyog?
4: Taga-muswa ni Sir Baka na mga tanaw.
0: Igan, ang imong pangut... Igan? Hello, palayo sa radyo sa cellphone ng Giyod, ha?
4: Okay, sir.
0: Actually, dili unta ikumudat pangutana sa tawag. Text ra unta, pero nanaykaman ako ni Ogdawat. Unsa may imong pangutana?
4: Kanang pwede ni sa buros ang kuan sa Vigimax.
0: Pwede ka ni siya, Igan, pwede. Pwede siya.
4: Manatay naman ko siya, sir. Balen, gusto unta ako ngay painom.
0: Ah, pwede siya, Igan, ha? Igan, ga, kuan imong akong tiyo gabalik? Anyway, pamina lang sa radyo kay akong tubagon yung pangutana kung pwede sa buros. Pwede kay sa buros. Pwede kayo. Pero akong girecommend at least upat na katbulan pataas, no, hantod sa siyam. Okay, kay mga nakay na mas labing maayo igsoon. Pwede ni siya ang atong Vigimax kadagang kay testify ani nga nahimong mas sayon ang papanganak sa diyang niinom sa atong Vigimax Plus. Makatabang po sa panglawas sa bata. Atong oras karon 50 minutos makalipas alas 5. Hangyo lagi ko sa itong mga listeners, pagpangutana, itiks lang kung testimony itawag. Mamaya ito balik-balik din ni Igsoon o kung yun, emphasize. Kaya makalangan sa itong oras, kaya itong oras na taon limitado. Kaya pasensya, Iga na, pasensya. Pero hangyo ko, pag mo naipangutana, itiks lang kung kinaitawag o yan na lang uman sa akong programa kung kinagin nyo itawag. Laing balita mga kaibigan! Gikan dito sa Buanga del Sur atong sayron ang balita pakitabo din sa Bukidnon. Shabu og marijuana na sakmit sa duha ka street level individuals sa pangantukan ng Bukidnon. Aron hihatagan nato ang detalye atong duwato ng report ni kaibigan Charimi Pangin. Nanukad sa radyo kaibigan na Valencia City. Kaibigan Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Duha kag ituuhang drug personalities ang nasulod sa litag sa kapulisan human sa gipahigayog Bybust Operation sa Integrated Village Barangay Poblacion Pangantukan Bukidnon niadtong Domingo, September 27, 2016. Nasikop sa operasyon ang mga gilas sa alias Gabotsoy, 45 anyos, ug alias Rafi, 18 anyos nga parehong ka-identify sa kapulisan isip street level individuals. Narecover gikan sa mga suspetsado og upat ka sa 6 sa gituang sabu nga motimbang og 7.16 gramos ug gibadaban ang nagkatirad og 48,688 pesos. Nakausab ang tulo ka sa 6 sa marijuana nga motimbang og 93 ka gramos ug adunay gibadaban ang katirad nga 11,160 pesos. Lakipasa nga nakumpiska ang usa ka sling bag, pakete sa sigarilyo, cellphone, motorsiklo og bypass money. Atubangan karon sa duha ang kasong paglapas sa Section 511 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitang herograto sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Narakada lamang gikan sa 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Charmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigang Charimi Pangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Maayong pagpaminaw kang kaibigang Jocelyn Abapo og ni Nanay Miding. Diha ni sa Muraga Laak, no? Sa Laak. Tagbuon ta sila pero Murag di pa sila katagbuon niya. Anyway, God willing, maabot rin ko siyang lugar. Salamat kay Bigang Jocelyn Abapo o kang Nanay Miding. Atong oras mga kaibigan, 53 minutos makalipas na singo katong gusto mag-testify, tawag ng mga igan. Ipabot ang historia sa kayuan imong naangkon. Mayad nga aga, uy, si Brad Jojo Castroverde da ini, ang spokesperson sa atong mayor diha. Og ni Vice Mayor. May punta diya kanyong tanan. Di ako niya sa mga alas 11 between 11 to 12. Yan ako park radio jo sa kilid sa inyong yan lang sa gawas sa munisipyo na ikahoy diya. Yan ako mo park o niya kaya napoy mo tagbo mapalit og napulo kagarapang aroma. I mean napulo kagarapang Vegemax. Salamat kay Radio Jo. Thank you for listening. Jojo Castroverde, ang spokesman sa mayor. Ni mayor. And Vice Mayor Dayaday. May buntag kaibigan Chris Mapula. Laing balita mga kaibigan. Gikan din sa Bukidnon itong sayo ng balita pitabungad to sa Surigao del Sur. 25,000 nga balor sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa mga kapulisan gikan sa usa ka 32 anyos nga lalaki sa Tagbina, Surigao del Sur. Aron ihatag nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinaldo Rosit Martinez nanukad sa DXRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalin, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Sikop ang usa ka 32 anyos nga lalaki human gipahigayon sa Tagbina Municipal Police Station ang operasyon pinaagi sa bypass nga gipangluhan ni Police Senior Master Sergeant Aristio S. Villegas ubos sa supervision ni Police Captain Mark Steven Way Sarsunas ang Acting Chief of Police sa Maong Lungsod sa May Purukutso Santa Rita Barangay Poblasyon Tagbina Surigao del Sur. Nakuha no 45 karim sa gidudang smuggled nga sigarilyo ang dinakpan nga nagkantidad og 25,000 ka pesos. Base sa kapulisan nasakpan ang suspect nga namaligya og mga sigarilyo nga walay tukma ang BIR markings ug wala mabayri nga buhis. Tungod niini magatubang kini og kasong kalapasan sa Republic Act number 10643 kon graphic health warning law nga may kalambigitan sa Republic Act number 9211 kon Tobacco Regulation Act of 2003. Apil sa mga nasakmit sa kapulisan ang markman ni uban pang gamit nga gigamit sa transaksyon. Gipahibalo sa bang suspect sa iya makatungod ubos sa batakang balaod sa pinulungan nga iyang nasabtan ug kasamtangang anaana sa kustudiya sa Tagbina Municipal Police Station ang manasakmit nga mga sigarilyo para sa saktong disposisyon og dokumentasyon. Gikan sa 105.1 DXRM Radio at ang Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Rina Linuset Martinez sa maong report. Atun ka na ito sa produkto ng Vegemax Aroma palit diya sa istasyonan sa DXRM diya sa Tagbina. Pag naamo diya sa hinatuan diya sa King's Radio, pagpabor mo sa mga goy, Bislig City, dito mo sa itong kaibigan center, Arcasillo Street, na naiksoon sa halos sa kilid na sa Cap Building. Diya palit itong mas discounted nga presyo. Dini sa Valencia sa Alcueno Emporium, Maramag Perimeter Building. Ana mo diya magigsoon. Pag naamo diya sa Aglaya, na diya ilaigan bibing birinya silang tindahan at ay Vigimax diya o Aroma Pod. So palit mo diya magkaibigan, ilaigan ang bibing birinya silang tindahan diya sa Aglayan kanang pagawas na padulong diya sa Managoka. Katapusang balita magkaibigan, balitang hiligay noon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Babay ginaligar nga ginhold up sa Favia, Iloilo. Aron ihatag na ito ang detalye atong duwatong report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa JTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Ginaligar nga ginhold up ang babae kag gabi sa barangay Panda, Favia, Iloilo sa pabangon sisa papuri na kung taring bitimahalin sa iyo obra, sambay nagpalapit nga duha kay lagi kay ginboto nga iabag, dugang pa, ginabayag, gintayaan sa konsilyo ang biktima, nataba ng bag may unod nga cellphone nga cards, ginabanta nga yara sa apat ka mga kalalakihan ang suspect, kag nakapalagyo, padayon ng hot force operation, sang kapulisan. Sa ngalan sa Bigmax Plus sa pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasan nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM ng Bunao, Iloilo. Tulog na, Basko ba? Ay.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugin nga salamat, kaibigang Randy Lasa, nanukad niya sa GTFM ng Bunao, Iloilo. Asa ta magkapalit ana sa Trento o sa Rosario. Diya sa Rosario, na diya sa Metro FM o napo diya sa RTR Pharmacy. Mara na itong sa Agusan del Sorduar akong pharmacy. Ang RTR Pharmacy sa Rosario o ang Gen Pharmacy sa Trento. Kanaradwa, palit mo diya. Andin sa uban, sa istasyon na napodayon, magkaibigan, magigsona. Maing paminaw kang kaibigan Gracie Suan Suarez diya sa Coronadal. Bisi sa kalendriya kada buntag apan gapaminaw ako kada buntag Pastor Dan. Yes, ikan Grace, salamat din kayo. Maayong agad sa inyo karon upod sa mga mga kaubanan dira na sa kalendriya gapamati sa itong programa. Pitigahan na kayo paabot og mensahe ka na to. Wag itay oras aron basahon si pagkaron. Good morning, Pastor Dan. Pwede ang VGMAX sa Boros. Pwede kay Igan. Nagtisday ka na to ni ganyan mo to siyo niya tawag. Pwede kayo. Pasudan, tagpilaman ang kape taga Chiel FM Kabanglasan. O saan eh? Tagpila ang coffee siguro. Kung palit ka gapulo kapak, lima kapak di ay 200 lang. Pero kung tag sa kapak, tag 220. Ano na? And then, pwede siya ibaligya ninyo o taga 160 or, 260 or 280. Depende sa lugar. So, di kay mahal, pero nindot atong coffee iksoon. Nindot kayo. Wating yung oras sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Oga sa ngalan usap sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong partner stations and reporters, kaibigan, may buta di ay kang mga taga kala kapa na spring kibawi. Kalulot, family, may buta kayong tanan di ako kini si Paso Danagalio, temporaryong manamili itong magaingon. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Ayos, akin sa lipaliog.
8: Ako sa din, nanawag ko sa una nung nag-ingon gini. So, distanyo na nga akong kamot na karon ibalik ko sa kuktuman. Ayon na diyon, Pastor Dan, hindi na kaya akong kamot.
0: Okay, naunsa imong kamot, ay ganiigan, nalimot ko.
8: Murang sa tubig din tao, kanang nag-burot, basta katun ka ay nakay na puno na rin ito, Pastor Dan. Tumana din ako, kapito ko buong, yun, ayo, balik man, kitaon lagi ko kanang makasugmat ni tao, aksin o balik, tumana sa Pastor, natagtulo na lang ako, kaya talagi gamay, nakaroon kay ang akong kamot, akong gitin. Hala, dinlo, nag-iingan lagi na ito. Akong ba na nga? Oo, na ngayon lagi sa gizimak. Na, nalipad dyan. Ay, wala na. Hindi na ako kamot.
0: Salamat sa Diyos. Pasalamat yung Ginoo Igan. Taga-asa ka nini?
8: Taga-kuan ko, Pastor. Sa Puro Cristo, Barcelona. Sa Crossing Bungdan.
0: Asa dapit na siya?
8: Dapit ni sa kuan. This league. City, this league.
0: Ah, okay. Salamat ka, Igan. Ha. Salamat.
9: Si Arlene Agong, delivery sa Mailag, Pastor Dan.
0: Yes, Igan Arlene. Unsay ato, Igan Arlene?
9: Pasalamat lang unta ko sa BGMAX, Pastor ba. Parte sa akong anak.
0: Okay. Naunsay mong anak di ay?
9: Nang nay nang labhag sa iya, Pastor Dan ba. Parte yung dag hana pagkahuman na himo naman nga ni hubag na kaiyang naong ba na lima na kaadlaw na balaka na mina kapakumanay siya nga kung saka mang ba palitag di Max ko wala muntay kwarta siya lamang ko'y 30 dagan din siya dito sa sintro kay naapan mami diri sa tabo na puyo dagan siya palit siya di painom din na mo pag-abot niya kaluit ginupastor dan ay pagkabuntag kay ni kukus jud ay nakasilaw.
10: Okay. Pila ka tuig ang edad sa imong anak?
9: Katong bata pastor dan na sigigtik sa imong auto
10: ani si Alian. So nagubag ang iyang nawong, nagpalit mo
9: og Vitamax. Nagpalit mo pastor dan.
10: Okay.
9: O isa ra jud ka capsule pastor dan.
10: Isa kapsula. Asa mo nakapalit og Vitamax diha sa sentro sa Mailag?
9: Diha kay ligwayan pastor dan sa puro 4.
10: Usa lang ka kapsula, wala nimo gihaplas imong gipainom.
9: Gipainom na ako diretso pastor dan.
10: Okay.
9: Nabalaka na baya ko.
10: So pagkabuntag,
9: wala na ko gihaplas. Pagkabuntag ni kupos gid siya pastor dan. Kuan man to na magipainom ng Sabado. Pagka Domingo ni kupos na gid siya na moto kagahapon sa Lunes naka-eskwela gid siya kay dahilak naman siya kay gid siya muab. Salamat sa Ginoo pastor tungod sa bidimak na ayo intawon akong anak pastor nga wala gid intawon ni puas og pagpaminaw sa imong matang kadlawon.
10: Okay, daghang salamat kay Igan o Barangay yeah, Mailag.
11: Siyang Diyos! Ang tubag sa tanang butang.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal ni no!
9: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
8: Naapari ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signages.
9: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
15: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka ba higala? Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: May good news!
4: Hello, oy! Unsa koy good news?
3: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
5: sama sa large format outdoor sticker,
6: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
3: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan. Just

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego Blend Jelly Paste.
3: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
4: Sukad karon, hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Hikala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Mo 98.5

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Good morning! Tugmandag na sa Radyo Kaibigan. Mauni at tuni. Alasais by Diono sa Bundag.
5: Good morning!
4: Baga kaigan, mga kigalaan, magkaparindihan, magkasilinganan, mga tulibagbag, mga barites, mga driver, nga mga badlungon, o mga miyembro ng PDA.
6: Darna!
4: Magandang umaga po. Welcome to
5: Good morning!
4: Sa ito ang Wednesday edition. Sa ito programang Baroganan, kaibigan. Hapit absent. Murag i-complete naman ang sakit ron. Kagabi, iba ni ubo, sit-on, ilanat, plo, pamaol, biyahe pamor.
6: Agay!
4: Biyahe pamor. Ay, nana, magin ang kinabuhi. Saon to man, nga round trip man ka iligan. Ha, hallelujah! Di ba ta pwede mo abasin? Kaya, programa. Well, kaninyong danan, matod palagi sa atong, the laws were made, ang balaod gimugna to protect us from the corrupt. But as I see it today, sa ako nakita karon, the laws protect the corrupt from us.
6: Agay!
4: Ang balaod giprotektahan na ang mga corrupt. Sakto, di ba? This is not a good sign. Naunta ang balaod gimugna aron protektahan kita sa mga korap. But ang netabo, ang mga korap na karon ang giprotektahan sa balaod.
6: Agay!
4: Dili maayong sinyalis kini sa ato ang nasod. Welcome to the Republic of the Philippines. Hallelujah! In my own observation,

0: Good morning.
1: See you on the next election. Hallelujah. Naaba. Abot lang. Lisod po, may ngong tagwa. Kaya naman nas konstitusyon.
2: Wala.
1: 2026 pa gani. Dad, apa ay 2027. Kapurado ba? Relax lang, anay.
2: Abay!
1: Hindi lang bala mahat. Ay, hindi lang ginmahat. Why pa gani? Kung anak ka muda. Hindi lang mahat. Kaya basin bala nga may ara gid. Araw ang may ara. Basta kay may ara. Sige, kada pamangkot. Siling ko may ara. Diba? Meron. Oh, diba?

Hey, magandang magandang umaga po. Welcome sa 98.5 Radio, kaibigan. Maone ato de. Diba? Welcome sa 98.5 Radio, kaibigan, nga nagsumigat dire sa AMQ Building, Poblacion Valencia, Valencia City, Bukidnon, Bagon, Pilipinas. Hallelujah.

0: Bangon Pilipinas! Kita ra gyoy makapabangon sa tuang nasod. Why? Because we are all Filipinos. O gusto mo dunay kausaban ang atong nasod kanang inyo mga gamhanan nga mga boto inuktokin ninyo in town og ayaw ibaligya aron dunay dakong kausaban ang atong katilingban. Kaya ang gikabisihan sa ato mga politiko nga atong ipalingkod, away dito, away dire, kaso dito, kaso dire. Wa man in taon mo butari og sa Ilonggo pa mag-inaway ka mo da.
1: Agay!
0: Nakuring ka mo kag ido. Ay abaw, yun ipunggol kag yun ipukpok ka mo aw.
1: Tama!
0: Sakto, di ba?
1: Tama!
0: We voted them because we want them to serve the for the benefit and welfare of the Filipino people.
2: Correct!
0: But what happened? Sa ako na dinaingon, the laws were made to protect us from corrupt. But as I see it today, the laws protect the corrupt from us.
1: Agay!
0: This is not a good sign. Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
3: Assalamualaikum!
0: Waalaikum wasalam!
3: Mga isoon, gimpiagin daw
0: Mindanao.

Pagganindot kayo ang sigaw ng bayan, kailanman hindi mapipigilan. Sakto. You know, by 2028, if there is an election, this is now the time nga kitang tanan, maghugpong o magkahiusa, alang sa ato ang nasod, alang sa ato ang pinalanggang Pilipinas, because we only have one country, and that is because we are all Filipinos. So na ata sa Pilipinas mo nang tawag ka na to, Pilipino, di ba? So panahon na tingali nga kini ang lessons learned kanaton tanan ni a lesson learned mo na nga matag eleksyon ayaw gyud magpada sa tinagingting sa tag 2015-3000. Kaya ang kapalit niya na unong katuig na sad mong mag-antos. Niya magsigi na sad mong bagolbol. Paghilom, kaayo rin mong sikad-sikaran, isod sa sakog, pasuhan, aron mahinog. Ato namang yung naandan ng atong programang baruganan, dilimay mo nga dili na to sugdan sa pagampo. Kaninyong tanan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets, nagtanaw sa Facebook o sa YouTube live, hala, duko kitang tanan, uban kamo kanako, duyog kamo kanako, alang sa atong bulaw, waro pagampo!

0: alang sa tumakikso ng mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanir Rahim. Malikyaw midin. Iya ka na budua, iya ka na stakim. Idi Nazara dalmos takim. Siya talasi na namtahalayhim. Gairil magdubalayhim. Wala dalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Barugana.

0: kaning yung tanan, magandang umaga po. Welcome na usab sa tuang Wednesday edition sa itong programang Baruganan, kaibigan. Agahapon, bibo, naagi dito si Basti Duterte, ang mayor ng Davao. E tungod lang itong investigasyon sa kumpanya ni BP Sara. Investigar, doon ay 19 mga kontrata nga nakuha ang business business interest ni John, kini Vice President Sara sa John Corp. Karon natatawad ato ng hikutan. Inda mo il puntong legal, no? Arita sa puntong legal. Aron di ta mangisalaag. Giuna ta lang ni, but that is part of the impeachment kagahapon. Murag karon wala gwa impeachment. Murag cancel ta na ng impeachment karon. Basig gasunod adlaw na. Gikapoy siguro sa to sila. Di biya po na lalim na intero adlaw kada maglingkod. Nagkagaduka na gani si, nakatog na gani si Congressman Abante. Ya naman siya si Basti na sa atubangan niya. Siya ang likod si Congressman Abante. Katawa ko gahapon. Sige, tutukan ni Basti si Bay, agini nga Congressman Abante. Nibalhin oy, nitindog, nibalhin. Iyan ko na batabantaan o mo. Basig dako ni Kumo, masumpag gano'n niya ko ani. Oy, padayon ang tigil pasada ng piston, ha? Until today. Until today lang ang tigil pasada ng piston. Katawa na naging itong nasod. Ganaman, nagtigil pasada ang atong mga jeepney drivers. Pero ang atong gobyerno, doon na po'y libreng sakay. Wala, diha. Tigil pasada ang mga jeepney, ang atong gobyerno po. Ah, sige. Libreng sakay ang amo. Ah, kanamo na'y kapait lagi diha. Sana mag-usap na lang na, mura mag-time pa. Kaya nagtigil pasada, ganina sila. Kaya doon ay reklamo. May kalabtanan sa padayon ng pagsaka sa produktong petroleum. Di mo po nakalikayan. It is because of ang basihan biya sa itong mga petroleum products sa world market baya. Bisang muingon mo nga, mo di man mo ibalik sa 55 per liter ang diesel. Malabo ba na? Kung saan pag 55? Nga ang diesel karon sa ang Brent crude oil sa international market, $96 per barrel. Nasaan mo na ni mo eh. Katong 55 tag 74 pa to. Pre-war pa to, gira pa to, apay gira sa Iran o US. Na karon kay wa naman po magkasinabot ang US o Iran. Saon man na nimo, susaka na po nigbalik atong mga produkto ng petroleum sunod simana. Hallelujah, Lord. Imagina nimo na, tag 91 ang diesel, kagapon, 91.15 na po iba 92, na pagani uba 93. Malagi na, kay morbag motor ba nga sabot-sabot lang. Yung motor, ay. Netabok ka ron sa ato, yung mga gasoline station, sabot-sabot, ay. Sabot-sabot, tatadari, sabot-sabot. Murag motor ba? Na, sabot-sabot lang. Kung sumi, mabito na nga, napasaha, ipasar ka ng oil deregulation law, aron ang kining mga petroleum companies, yung mga gasoline station, ma, ano na'y kompetisyon? Wah, may kompetisyon nga netabok. Mora mag-motor nga, sabot-sabot lang tata, sabot-sabot ah. Ikaw diha mo ni, mora ako diha, dinigay basta kay sabot-sabot ah. Ang makaluluoy, ang mga konsumante nga ga-konsumisyon, o di ba? Tinood man, kay sabot-sabot lang lagi. Dali, abisaya kayo. Nasakto matong ingon po sa mga grupo naman ni Will at Piston, tanggalin na ng oil deregulation. No? Alang ka na ako, sakto po, panahon na tingali. Pero malabo gid po na ipatangtang ng excise tax o value added tax sa mga petroleum products, malabo gid na siya. Imagine na ng 544 million ang kinikita ng gobyerno sa mga petroleum products a day. Tanggalon nimo na sana lang ang atong utang pagbayad. 19.36 trillion na atong utang. O di sa 2027, moabot na nag 20 trillion kapin. Kaya ang atong budget sa 2027, 7.2 trillion. Kaya ang atong budget ba, doon natin deficit. Doon ay deficit, oy. Buti pasabot, ang atong koleksyon, kuwang sa, ato, sa atong income, gamay ra kung itandi sa koleksyon. So doon natin budgetary deficit. Kuwang ang atong pundo. So asa man ang kuhaon? Ah, di mangutang na sad. Di man na pwede 5-6. Utang na sad tas laing nasod. Ah, di impas. Ay, nako po. Nindot kagahapon. Di ara sa puntong ligala at ibalik kagahapon sa pagsipot ni Mayor Bastida Duterte sa impeachment trial. On the point, on the legal point of view, paminawan ninyo nigmayo sa puntong legal. Doon ay akong ibasihan nga si Attorney Rigas.
1: The prosecution panel summoned Davao City Mayor Sebastian Bastida Duterte to the witness stand to testify on the impeachment case against his sister, Vice President Sara Duterte. Bakit? Because of GenCorp Industries. GenCorp appears among the business interests declared by VP Sara Duterte, and the prosecution wants to examine the company's transactions with the Davao City government during Bastida's term as mayor. Pero bago pa man siya humarap sa witness stand, sumagot na si Bastida. May report na around 14.32 million pesos ang transactions. Bastida corrected it himself. 33,263,161 pesos involving 19 contracts. 13 completed, 6 ongoing, 4 underwent competitive bidding, while 15 were through small value procurement. According to Bastida, all 19 were processed, reported, and published through PhilJEPS. And here's the crucial part. Bastida says he and other Davao City officials do not know that VP Sara had an interest in GenCorp. He further says neither Sara Zimmerman Duterte's name nor even the surname Duterte appeared in the corporate documents GenCorp submitted in connection with those transactions. Now, that statement does not by itself settle Article 2. Evidence still has to be tested before the impeachment court. But it raises an equally important legal point. Where exactly is Bastida's wrongdoing in all of this? A government contracting with a company connected to a public official does not, by that fact alone, establish an unlawful transaction. The prosecution still has to establish the relevant connection, knowledge, participation, disclosure obligations, and whatever violation it says the evidence proves. And remember, Bastida is not the respondent in this impeachment. Sara is. The prosecution even wants Bastida treated as a hostile witness. But hostile witness is a procedural matter. It is not a judicial declaration that the witness is lying, much less that he committed an offense. In fact, there is something worth noting here. Kung may gustong itago si Bastida, bakit siya mismo ang nag-correct ng 14.32 million pesos into 33.26 million pesos?
0: Sakto, sakto.
1: That does not prove his account is correct, but it is a fact the impeachment court can weigh together with the procurement records and his eventual testimony. So yes, subpoena Bastida. Ask him questions. Examine the 19 contracts. Bring out the PhilJEPS records. That's precisely what due process is for. But let the evidence establish the conclusion, not the surname. Because being the brother of the respondent may explain why his testimony is relevant. It does not prove that either sibling committed wrongdoing. Another day, another Regal, POV.
0: Pag ganin doon sa explanation, Attorney Regal Oliva, does not constitute a wrongdoing. Remember, ang gikasuhan si Sara, dili si Bastida. Matod pa ni Bastida, huwag kalibutan na ang GenCorp doon ay transaksyon. Kaya dili man sa siya ang member ng BAC, Bids and Awards Committee, tuwa man sa iyahang Assistant City Administrator ng Davao. So, dili siya. Lusot gapon kay namay PhilJEPS na atanan. PhilJEPS ng Philippine Government Electronic Procurement System. Yan ang ibig sabihin ng PhilJEPS. Dumaan. Kompleto. Doon ay papilis. Doon ay dokumento. Ni Daog. Giyagi man nag-bidding. Normal man ang gawa. Dili. Ang kining naa. Hindi man na pwede umukuha ang gobyerno, kudrata, dili, agig bidding, bawal man na. Ma-priso mo diya. So, agig bidding, nakalusot, na-approve. O, ano siya problema? Di ba? Nagpagka-explanation na niya. But doon ay nindot kay ni. Nindot kay ni nga tukion. Ngayon, kini na itabo kagapong adlaw. Di sa Senado, pagpatawag kang Mayor Basti Duterte ng Davao. Dapay nindot kay nga isyo. Daghan kay nindot nga isyo. Doon na po ito yung nangutanan ako nga. Ang teacher ko no, dalaga, naburusan. Karon ang nakaburo sa teacher, ulit ako. Pero gidismiss ang service. No, mali, mali, sayop. Parang kahantan mo dito, sayop. Why? Wala may legal impediment or walay dili man may kalabtanan sa gibuhat sa teacher nga naburo siya kay iya mang katungod, kay babae man siya. Ikaduha, wala may giingon nga gitawag nga giniang immorality. It is because ang iyang nakarelasyon ulit tao man. Walay legal impediment. Gawas o ang iyang nakarelasyon, iyang nakalato-lato, minyo, aw, igo jug ka for immorality. Igo jug ka sa antay giniang gitawag na do nga giniang adultery. Kay minyo man ang lalaki. Unya, sila duha man wala may legal impediment. Buti pasabot, wala may question legal sa ilang pagkatao, sa ilang status. Kay pareho man sila dalaga o ulitaw. Siguro, wala lang sila pang nakasal. But dili sala nga naburos. Kay, time pa. Amo man ang katungod o maglato-lato, umi. Lugar man ang hid pa may nga, oy, teacher ko, maglato-lato, umi. Pagsiyon mo diha. Pagsiyon mo, no, it's not. Under the law, sa tinuod lang, yung teacher, both of them, ang ganiang lalaki, ulitao, ang babae, teacher, walay sala. Sala ba di ay ang may gugma? Sala ba di ay? Og duna sila'y pangbuhaton nga ila manang katungod being human og pribado nga tao. Wala may kalabtanan na siya pagtudlo. Wala man na naapiktuhan ang akong pagkatao. Wala na naapiktuhan ang akong pagtudlo sa akong nga gibuh, nabuhat. Nga naburos ko. It is actually a blessing. Under the law, blessing ka na. And you cannot deny the fact or hinampak nung masayop sila nga ilang dismiss ang teacher because of immorality. Mali, may Supreme Court decision yan ha. GRO number, kalimot lang ko. May Supreme Court decision yan. Sayop ang eskulahan. Balik, oy, restate ang teacher. Daog man ang teacher, sayop ang ginawa ang eskulahan. It is because bakit mo dinismiss yan? Wala namang kasalanan yan. Sala ba dahil may gugma? Sala ba dahil magbuhat o bata? Nga wala man sila'y legal nga, giniang puntong legal nga, gibayolate. Puro sila dalagag ulitaw. Sala ba dahil ang may gugma magbuhat o bata? Nga according to the Bible, go to the world and multiply, subtract and divide. Nga ano naman ay subtract engineer? Mamatay man. Di subtract. Nga divide. O magminyo, o punaglain. So, minyo, ang anak, minyo lain. The division, umunaghan. O muna. Di ba? So nga nung pakasadon man. When you talk about immorality, there is no immorality. Kung mo talk about nakaapikto sa iyong pagtudlo, it is none. There's nothing to do. Sa iyong pagkatubing magtutudlo sa iyahang pagkamabdos, maybe wala pa sila nagguhan nga, sige lang, bay, guhan lang saan eh, ato ah. Magbuot mo, magtilaw-tilaw sila. Di mo na ninyo, may labot mo na magtilaw-tilaw sila. Di ba? Palit mo ito, ginamos mo, tilaw pa mga nita, sabi, alam, ebrebe. Di ba? Ano, doon ay sipiat. Again, gitubag ko lang ito, kaya na nag-text ako gabi, eh. Yang ipakutuan ako, no, it's not, hindi pwede yun i-dismiss.
2: Library.
0: Sakto, sala ba di ay? Sala ba di ay kung magpamembro sa USGG? Ulipon sa gugmang giatay.

0: di ba pa boss mat pero actually the reality speaks na dili pwede. You cannot dismiss a teacher of morality gumikan lang kay naburusan, wa man siya'y legal impediment kay ang nakapaburos niya ulitao og siya pod dalaga. So wala gyoy problema.
1: Tama.
0: Problema lang kay kanus a sila makasal. Katura. Wa man tay labot niya na ila naman ang katungod. You cannot encroach on their respective life in private. O, diba? Privacy. Ila naman ang katungod. Manira mang gani ng mag-asawa, gikasal, legal, kwarto, o na buhatong mag-ismiring hoy. Saan na lang ka ng dalagag ulitao kung mag-ismiring hoy, di mag-lock ginatanan, palungon pang suga. Diba? O niya, mumangag dalugar na. Mga silingan, mag-ismiring hoy na may, kuyog mo. Hoy! Yahay ba? Pakka! Mangin na buhay ko sa pikas lawak!

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: O si Ato Igan na Alex.
10: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas ito ang kanang kuan. Tamad.
9: Naon sa day mo na itsamad yung TL?
10: Kano-kano ka na ko, Pastor.
9: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
10: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
9: Uy, tapos sa day ag-aplasan mo ang aroma, nauga.
10: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
9: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
10: Oh, lima ka buo, Pastor, akong ipalit oi.
9: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
10: Lima ka buo.
9: Okay.
10: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
11: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanon ay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw, kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
17: Nagkunot pa ko
7: ng aktang ni Muyots.
15: Dahil uway mo rin magkatapal kung aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing Beauty ani Dye.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
15: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
15: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
16: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
17: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
18: Pasalamat sa Ginoo, sa BGMAX. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong pumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chica. Nagtulukad lang, ha? Wala mong gihapon alibyo. Akong nakalungo ko siya mong programa ba? Nagpalit ko BGMAX dito sa Lurito.
19: So, nakapalit ka og BGMAX, on sa natubo?
18: Dipatuman na ako siya. Hindi ka ko sa Lurito, pagpauli, dipatuman na ako siya o duha ka buo. Arang-arang yung panginaw.
19: On sa yung gibati sa lawas, gani?
18: Ubag yung kasing-kasing ba?
19: Ubag, multi-funding sa tuturo, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka og pinag kapsula pa yang nainom.
18: Pato lang ito ka.
19: Kapsula pastor. May yung paminaw. May yung paminaw.
18: Naulian na siya.
19: Ano uli ana? Salamat kikayo, salamat kikayo.
7: Kinsa ka?
20: Ayaw nagpagunta na pa.
7: Oh, kutsilyo!
20: Ayaw pagpalag. Hold up eh.
7: Tama! Tulisan!
20: Da, patay ka lagi. Giilag ayaw palag. Kuwarta na sad. Buad to sa bangag. Suyop na sad.
21: Oh lala.
7: Hala.
21: Luuyas ba? Luuyas ba tayo?
7: Way kasing-kasing agbihibo diin. Minor di edad. Kilugos. Onya gipatay pa. Kipodyo to. Labig siguro, addict!
20: Addict!
7: Addict yun to! Addict yun to, oy! Wa ba manglimbaw ng imong balhibo? Imong pagkanoon ng imong anak? Sa kwarta nga halin sa imong ipamaligyang shabu?
20: Kaarte ba ninyo? Kung di mo mangaon, maniga ng mata ninyo sa gutom!
22: Pahalang gutom mi pa! Kaysa busog og abunda tuod mi hapan ang gipalit nga kwarta gikan sa illegal nga druga.
23: Makuyaw nga komunidad, naghitak ang mga daotang elemento. Dili kaluwas kung anaa ka sa gawas. Apan ang makasusubo kung mismo sulod sa imong panimalay, dunay miyembro sa pamilya nga lulong sa illegal nga druga.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Lu, nganong katakiang ka man?
2: Sakta kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema Lu. Aliyan ay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
7: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga mags nga na atong nawo
7: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Nadi 8.5

0: kailangan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: Pilipinas ug Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita. Gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol. Sa mga prutas, mga utanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Fuego Blend Chili Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon, unig syudad sa Valencia. Sa balitang lokal, gagiatod kaninyo sa Valencia City Water District. Pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager. Coco Paloga. Ikabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga taga-syudad sa Valencia, Bukidnon. Human kinigipusil sa wala mailing suspek. Kagahapon sa buntag, sa inisyal gatahon, hitabo ang maong krimen sa Purok 6 Barangay East Kilikili. Wao Lanao del Sur.
7: UKBigan Local News.
6: Naningkamot ang lokal nga paggamhanan sa Malaybalay nga mas paspas ug hapsay ang serbisyo sa transportasyon pinaagi sa pagtuki sa posibleng paggawas sa mga special permit alang sa mga lokal nga driver sa baobao og dry cab. Kini ang nahimong sentro sa dialogo atol sa gihimong committee meeting ang ipungluhan ni City Councilor Attorney Rindon Sanggalang kinsa mo'y chairperson sa Committee on Transport, Communication and Traffic Management.
7: Radio Kaibigan Local News.
6: Ipresentar o gisugyot ni Konsehal Julius Manghano atol sa sesyon kagahapon ang usa ka mahinungdanong ordinansa ubos sa Peace and Order and Public Safety Committee alang sa unang pagbasa nini ang maong sugyot nga opisyal nga panguluhan og an ordinance mandating all 46 barangay of Malaybalay to install yearly at least 10 closed circuit television con CCTV cameras and operate and maintain strategic public places within their respective jurisdiction.
7: Radio Kaibigan Local News.
6: Sa katapusan sa balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, nakasinati o grabing kahadlok o kadaot ang mga residente o kung kagool ang mga residente sa poblasyon Kabanglasan o man gilampornas sa magkusog nga hangin o ulan ang ulang ilang mga kabalayan kagahapong adlawa. Base sa mga kakuhang matudpan, nakuhang hulagway o informasyon sa maong lugar, nagbilin kini og dakong damyos ilabi na sa mga atop larot in taon ng lagpot nangapiko gumikan sa kapinta sa dagan sangin ang ubang mga panimalay awadan gayod o gapanagang sa ibabaw inungdan na ang ulan direkta nga mibundak o nabasa ang ilang mga kabtangan.
7: Radio Kaibigan Local News.
6: Sa balitang rehiyonal nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao, Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao.
7: Radio Kaibiga.
6: Samaran ang duha kay hingkod human kini gitugingong Idunggab sad Hilltop. Barangay Mag-abo, Amlan, Negros Oriental. Base sa taho sa Amlan Municipal Police Station. Pulos residente sa baong barangay ang mga biktima.
7: Radio Kaibiga, local news.
6: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka 34 anyos nga lalaki atol sa anti-illegal gambling operation sa Purok Birds of Paradise, Barangay Tapo Norte, San Jose Negros Oriental. Ikataong nadakpan ang suspect samtang nagdawat og pusta alang sa illegal nga swerdres sa paglapas sa Republic Act 9287 o anti-illegal gambling law.
7: Radio Kaibiga, local news.
6: Patay ang usa ka 10-anyos nga batang babae uban kini maligsi sa series bus sa vehicular accident sa National Highway, Barangay Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. Sa inisyal ng investigasyon, mihimo og left turn ang motor nga gisakyan sa biktima dihang nabanggaan kini sa nagsunod nga series bus.
7: Radio Kaibiga, local news.
6: Gidakop ang usa ka 23 anyos nga babae human siya nasakpan sa aktong sa pagkuha og nagkadaiyang beauty products nga kantidad og 5,499 sa usa ka mall kon usa ka drugstore sa South Road property sa Barangay Mambaling, Cebu.
7: Radio Kaibiga, local news.
6: Nasakmit sa mga otoridad ang kapin 10.19 kamilyon nga kantidad sa gitudo nga gidudahang nga smuggled nga sigarilyo atol sa operasyon sa sitio Satang, Barangay Talaban, Himamaylan, Negros Oriental. Usa ka 22 anyos nga lalaki ang nadakpan samtang duha pa ka suspect ang lambigit sa mong insidente ang padayon pang ipangita sa mga otoridad.
7: Radio Kaibiga, local news.
6: Sa katapusan sa balitang rehonal, gagiatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Nasakmit sa mga otoridad ang 125 kasako sa gituang mineral ore na nagkantidad og 625,000 pesos atol sa checkpoint operation sa barangay Mamagum, Sultanaga de Bapuro, Lanao del Norte. Ang ibanabanang 6.25 kabetriko tonelada ng mga mineral gikarga o sa usag ka dump truck diyan gipahunong kini sa mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Lanao del Norte, Inubanan, sa 51st Mechanized Company ng Philippine Army.
7: Radio Kaibiga, local news.
6: Sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated, posibleng makasinati ang Pilipinas og duha ka yugto sa grabing kahimtang sa panahon gumikan sa gipaabot nga 2026-2027 Godzilla Super El Nino o mga kausaban sa Indian Ocean. Ipaabot ang kusog nga ulan o pagbaha gikan Hulyo hangtod Setyembre na mahimong sundan sa grabing pagkatagak sa ulan o hulaw gikan Oktubre 2026 hangtod Mayo 2027. Super El Nino na gyud.
7: Radio Kaibiga, local news.
6: Pangutana ni Senate President Win Gadzalian o Senador Judge Raffy Tulpo si Mayor Sebastian Baste Duterte niadtong kabahin kagapon bahin sa sunod-sunod ng mga kontrata kag ihatag sa pagagamhanan sa siyudad sa Davao ngadto sa GenCorp Industries Incorporated tali sa mga tuig 2022 hangtod 2026. Taliwala sa impeachment trial ni Vice Presidente Zara Duterte ang igsoo ni Mayor Basde. Itutukan nila ni Gatsalian og Tulpo ang 15 ka mga kontrata nga gihuptan sa GenCorp.
7: Radio Kaibigan National News.
6: Mahimong ipresentar sa prosecution panel sa Kamara at kani Senador Antonio Trillanes IV isip sunod nga saksi sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ug mangkon karong adlawa apan gitambagan sila sa presiding officer nga dili una kini buhaton sa pagkakaron ilauman nga muhatag og testimonya si Trillanes may kalabdanan sa iyong pagkuha ni Vice Duterte og mga pondo.
7: Radio Kaibigan National News.
6: Balibaran sa Senate Impeachment Court kagahapon ang hangyo sa prosecution panel sa House nga dawaton aron kung dawaton ang mga bank record ni Vice Presidente Sara Duterte isip ebidensya. Sayang desisyon ipabahayag ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga bisan pa man og si Vice Duterte aron ang akusado batod pa bisan pa og si Vice Duterte ang akusado protektado gyapon siya ubos sa Bill of Rights.
7: Radio Kaibigan National News.
6: Gibutyag ni Davao City Mayor Sebastian Basde Duterte na nailhan niya ang negosyante nga si Jaime Cruz kumikan sa mga operasyon sa negosyo nga konektado sa mga interes sa negosyo sa iyang igsoon nga si Vice Presidente Sara Duterte. Ang pangalan ni Cruz mitumaw sa mga dokumento nga gipresentar sa prosecution atol sa mga proseso sa impeachment trial batok kang Sara na naghisgot sa mga aligasyon bahin sa dili ma masaysay nga bahandi mga paglapas sa salin o kapakya sa pagdivest o pagtangtang sa mga interes sa negosyo.
7: Radio Kaibigan National News.
6: Ang Senate Impeachment Court pinaagi ni Presiding Officer Francis T. Escudero may desisyon kagahapon nga dili mapugos si Vice Presidente Sara Duterte sa pag-angkon nga iyaha ang mga bank account kag ipresentar isip ebidensya sa impeachment trial. Giluwatan ang maong desisyon human gibawi sa House Prosecution Panel ang ilang request for admission niadtong Lunes.
7: Radio Kaibigan National News.
6: Padayon sa itong mabalitang nasudnon, gisusi ni DSWD Secretary Rex Gatsalian ang magulang para sa pag-unlad nga bata ng bata. Module sa Family Development Session obo sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kon for Peace sa barangay Gilutungan niadtong September 26. Matod ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang sesyon nagtutok sa positibong pagpadako sa anak o epektibong komunikasyon aron suportahan ang paglambo sa bata. Ang matod pa, ang mapangbata module gibasa sa international kon gibase

0: ipapahawa sa Philippine Coast Guard ang usa ka Chinese Maritime Militia Vessel o 24 kagagmayng sakayan nagituhang na nagat at dool sa Kuta Island sa Kalayaan Island Group niya doong Lunes. Matod ba sa tigpamaba sa Philippine Coast Guard alang sa West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Dariela ang CMV 9622 nakitaan sa gilayong ibaraban ng 1.2 nautical miles sa amihanang kasadpang bahin sa isla ng sa mga alas 10 sa buntag. Sa katapusan sa balitang nasudnon, gagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Ang gobyernong probinsyal sa Camarines Sur na deklarar og state of calamity human ang mga kaso sa dengue mikabat na sa 1,233 na adunay 18 kanamatay na natala hangtod September 2024-2026. Ipahibaw ni Gobernador Ray Villapuerte ang deklarasyon kagahapon atol sa usa ka dengue command conference diin iyang gimanduan ang mga lokal nga panggagamanan o mga buhatan sa panglawas sa probinsya nga ipatuman gilayon ang mga lakang sa pagpugong o pagtubag sa medical attention sa kasong dengue.
1: Radio Kaibigan National News.
2: Radio Kaibigan International News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod. Nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia. Mibiyahe nga to sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Diin makigtagbo siya kang UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ikonfirma sa UAE ang maong pagbisita o meeting tali sa duha kabaga leader. Kabahin sa ilang panaggisgot ang relasyon tali sa Israel o ang United Arab, excuse me, Emirates.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa iyang pagsulti sa Mitch French, nanawagan si Pobleo sa baga negosyador na anda muhimo o mga konsesyon aron kaptapusod na ang gubat sa Europe taliwala sa nagpadayon nga panagbangi tali sa Russia o Ukraine. Nagpasidaan na siya nga ang gubat mibalik sa Europa kami kalas sa kinabuhi sa daghang mga sibilyan matag adlaw.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Upat ka mga patayng lawas pa ang na-recover o nailhan human sa pagdahili sa niebe kon avalanche sa himalong kon himlong Himalayan sa manang Nepal. Samtang nagpadayon ang pagpangita sa laing 12 pag ka mga tao kagigatahong nangawala kon missing. Sumala sa Nepal National Mountain Guide Association, duha ka mga patayng lawas ang na-recover ni atong Lunes samtang ang laing duha nakuha ni atong